0: ang kakampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag I Care Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold ang maskin pampaskog nga kapsula. Para sa mga mata, I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Matatas, mangabuti ka.
1: D3 Bio
0: with Visio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaos ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
1: D3 Bio.
0: Ang D3.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: D3

0: dahil gobala ang imudugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala gina allergy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatimlo sang imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sang mga nagkalainlay nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akon ulo sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akon ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: HTC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Pugali si baby, masami ko gina-allergy. Kaya magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako niya allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, mag

0: branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
1: Preto nyo, tayo, musta ang bulang kape, pre?
2: Ah, wala, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
3: Performance mo pala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuwas ka. Ganag ka pataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas matukay nga performance.
1: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
2: Ah, apat gig kasultada, pre? Biyag si misis, eh?
3: Extend Food Supplement for Men.
4: Tikasin.
3: Pinapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ilang panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
5: Northwestern Visayan Colleges is now accepting enrollees for preschool, elementary, junior high school, and senior high school for school year 2026 to 2027. Take advantage of government subsidy vouchers, competitive tuition fees, modern facilities, competent teachers, and top quality education, and be part of an institution that truly puts students first. For enrollment assistance, visit the NVC Registrar's Office at the ground floor, ASQ Building, Capital Site, Calibo Aplan. You may also call 262-4517 or message us on Facebook at Official Northwestern Visayan Colleges. Sa NVC, ikaw ang bida.
6: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
7: K5 Kalingawan
8: Sweetheart, ano bang binabasa mo dyan?
9: Oh, nabasa ko kasi sa research na mas mahaba ang buhay sa mga lalaking may asawa kaysa mga lalaking walang asawa.
8: Ay, pasalamat ka kasi ako ang naging asawa mo.
9: Kaya nga naghahanap ako ng maraming asawa para mas mahaba pa ang buhay ko.
8: Ay, ay, ay.

0: sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
2: Mangabuti ka.
0: Ano ang mga bintaha kung sige ka inom sang D3 Bio sa boy?
3: For me, ang bintaha is nubo gidya ang akon viral load.
2: Yeah.
3: Nubo ang viral load, layo kasi ginatawag ng mga masakit ng mga hepatitis, layo kasi ginatawag ng mga masakit ng mga virus, gatag si mo katarot lang kaso kiginatapta ni D3 Bio. Adlaw-adlaw ginatapas.
0: Ang likod sa D3 Bio, sir boy, ano gani? The monolaurin.
3: The monolaurin.
0: Hindi na ma-produce ang lawas.
3: Hindi na ma-produce ang lawas.
0: Kaya kung tugutan man tani nga pa, no? I-produce na sa lawas to fight against army lang gidiyang i-provide sa lawas, sir boy.
3: That's the reason siguro, Doc Camille, nga damo-damo gid lubi sa kalibutan.
0: Correct.
3: No?
0: Kaya ka ba, no? Ang rason nga ang lubi is tree of life.
3: Tree of life. That's the reason. Ang monolaurin, makita mo lang sa D3 Bio. Hindi mo na makita sa ordinary nga vitamin D3. That is the advantage of D3 Bio. Kilometers away from ordinary vitamin D3.
0: Kinabalang lang may ano ka, imnon ka nga, ano, nga pangkontra kagaw, nga ang imo lang nga mga soldado sa lawas, ga relax-relax.
2: Oo, oh, gapahuway.
3: Kadami, no?
0: Amo na mga benepisyo lang kung ga inom gigaya D3 Bio. But, kag naghatag sa aton sang trust blaster boy, nga, ah, miskan, wala mas da. Galigay tungod sa protocol nga ginasunod.
3: Gafalo kita.
0: Gafalo ta. Especially kung aras luwa.
3: Correct.
1: D3 Bio.
0: Another benefit sa Sir GP.
4: Ang bintaha sa D3 Bio is ang iyagidya again nga virgin coconut oil. Ano ang pinakagrabe nga virus bilog kalibutan na? Not the COVID-19. Again, balik kita sa HIV. Hasta subong wa'y panayapon bulong.
0: Correct.
4: Wa'y panayapon vaccine. But do you know nga ang pinakauna nga clinical trials for virgin coconut oil is in San Lazaro Hospital. Kinsi ka HIV patients gitagaan nila, Sir Boy, virgin coconut oil. Kung pwede pala ngalanan ko subong ni D3 Bio, kay same component, naging painom sa ila. Sa kinsi sa ila, after 2 weeks of study, napatay ang isa, Duksam. Kinsi sila gintunga. Ang iban, placebo. Ang pito, may ara. Ang tatlo, traas ang concentration nga nahatag. Isa sa ila napatay, sa tatlong grabe ang hatag sang virgin coconut oil, napatay ang isa after 2 weeks. Kay man, ulihin na sa'yo natagan, lala na sa'yo nga daan. Ang duwa naka-recover. Ang isa, Sir Boy, kakas ang iya nga viral load sa virgin coconut oil. Wala sang bulong nakahimo sina. It's only virgin coconut oil nga ara subong sa D3 Bio kag wala sa plain D3.
1: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
0: So, mo na nga sa ako niya, adlaw-adlaw, gigugay ng D3 Bio, Sir Boy. Number one nga, namiyaan, gigugay ako sa D3 Bio. Nablang dugay, man ko mag-ulian nun. At least lang nga, at least blabi sa edad ko, 80, Sir Boy, si iyo gya pong kumpanya. So, ha? Healthy ang imo nga mga brains.
3: Oh. 6 ko ba?
0: Tama na ang bintahan kung nakainom ka D3 Bio. Ganami ang imo nga mga brain cells. Meaning pa kung nami imo brain cells, decision making, okay, mga plano, mga nami nga himuon mo, ara na, Sir Boy. Hindi blasili nga.
3: Hindi aburido ka.
0: Nang ulihan na nasubos. Take note.

0: yung system will take around 4 days to react to a certain viral
1: infection.
0: 4 days. Imagine mo pila na nakasilulato ang nasudlan sa mga virus.
2: Application grabe na.
0: Grabe na application to. Hindi na kasalang si macrophage. Asta lang dahil si macrophage. Si D3 ba? Yung pag tumahan mo yan, hindi na 4 days. 8 hours. Kada mo nulaw. Rin mo anak na.
2: So, amo ng bintaha. Kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio. Wala sang matabo nga matamaan ka sa infection.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doko, naibaluan ko ang taas ng dali akong blood pressure. Pahin ang paninisis ng D3 Bio, 3 bisis sa 1 kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3! Mabagat, mga butika! D3 Bio! Health News! Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Channel.

0: Kalibwa Clan 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumaras ang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops sa sulod sang isa ka bulan. Ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara kag masanag na gidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagambal. Epektibo gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Gabalo ba na kamo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang Aton Irene lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nagapektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop.

0: Bayo.
1: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bayo nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto nga nagpagsiklawas.
0: D3 Bayo. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Basta tindo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masalikat. Epektibo. DTX 500. Madalas na pag-ihi. Paglabo ng mga mata. At mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinaghalong ang paraya at the sugar. Sugar cane extract. Kung may pinakamata.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar na batihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnumbo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Mabali si baby. Masami ko gina-allergy. Kasi magwalang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto inuras lang nadula na dayo ng ako nga allergy.
0: Mababaka sa mga butika.
4: Spore Biotics na ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok. Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
0: Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Tang napilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo. Na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
0: Extend Food Supplement for Men.
8: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
9: Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic.

0: Dr. Ramil Uy.
1: Aton talakayon, kilalahon ato ano ining mga free radicals nga ara man lang sa imo palibot, ginayat-yatan mo pagani. Permi naton ginabalik-balik ni Sir Boy. All about sining paano ang DTX 500 baka bulig sa mga epekto sang free radicals. Sige lang tahambal free radicals, pero kapila na ginabalik-balik ngang free radicals, amo ni siya ang mga bagay-bagay nga gasulod sa lawas mo nga gapangawat sang
2: mo mga electrons sa mga molecules mo.
1: Amo lang molecule. Pag makawatan na Sir Boy.
2: Why na?
1: Why na? Matamat na lang siya. Matamat. Isa sa mga kilala ko nga free radicals nga permingi na to ginauyatan. Kaya hindi. Gidya.
2: Mabuyan.
1: Mabuyan. Cellphone.
2: Cellphone.
1: Ang radiations ang cellphone perti makapaguba sa ikayong lawas. Kamulo ka Sir Boy, anong unang iagubon? No? Mata. Pero kung naka DTX 500 ka, kay strong iyang antioxidant against radiation, kampiyon. Wala problema.
2: Wala problema.
1: Matusiling ko bla. Perti ka mahal cellphone mo. Why ka gabak kal DTX 500.
3: Tag 40 mil ang cellphone.
4: Mas damo pa ang ginabakal nga free radicals sang sa antioxidant.
1: Imagine lang.
2: Amo na ka na, nandi DTX 500.
1: Amo na gani nga. Hindi ko kay kontento, Sir Boy, sa isa lang kakapsula. Tag lima kakapsula sang DTX 500.
0: DTX 500.
1: Sa mga mahilig na cake, pastries, mga tanan nga kami sa ice cream,
3: soft drinks.
1: Soft drinks. Initanan, grabe magpapurma sang free radicals. Magpurma sang oxidation. Di anong sakit balatian mo, Sir Boy? Mga balatian nga pwede magtugas tamis.
2: Ah, di damo. Diabetes.
1: Damo-damo, no?
2: Diabetes.
1: Cancer. Ang diabetes, high blood problem,
2: tatanan, hypertension, cancer,
1: mata, guba, kidney, kakas unto.
2: Kakas unto muna.
1: Question, Sir Boy, pila imo budget sa tamis kumpara mo sa budget sa DTX 500? In short, Sir Boy, kung digin mo lang malikawan ini nga mga klase nga mga bisyo, ang pinaka-importante, Sir Boy, bastante imo antioxidant.
2: Correct.
1: Kung alam ka.
2: Kung alam ka.
1: Pero gusto ka dali patay, hindi na mag-inom DTX.
2: Oh,
1: kaya Pinoy, Sir Boy, kung galain ang batyag, pagkuhan.
2: Suplemento.
0: DTX 500.
5: Catalina Habagat, sang puro kang tabo, barangay Kamingawan, Kabankalan City.
2: Anong ginabatsyag mo before pa man ikaw nag-inom sa DTX 500?
5: Ang left ko bala nga mata, inang may nagasakdol, kagdomitsyo may naga, ano na, hindi na ko kakita. Nagbakal ko dahil sa DTX, inang pulo kabilog, isa ka stab, gason sa isa ka adlaw, two times ko, tagda dua-dua ka kapsul, morning, oo, dua-dua ko, tapos inang pagkaubos ko, sir, may alibyo, gate, so buong gimintinans ko, nag-sir ka namin, nag-sakon nga mata.
0: DTX 500.
2: Kung ala ng masakit, da na ang intervention. Hindi. Dapat, prevention is always better than cure.
3: Yes. Ang iban Sir Boy, huwag ko nag-account tamis, pero grabe pa kaunan kanon.
2: Correct, no? Gabi pa kanon kanon, nga sa ulihi, once ma-process ang aton lawas, glucose gapon ang gwa. Pas nang na, nagkaon ka gapon kalamay.
4: Mas maayo nga tapnaon ang ginatunaan sang sakit, sang sa ang sakit mismo imo tapnaon.
2: Correct. Amo ginadapat, no?
1: The cause of disease, not the disease itself.
2: Correct.
1: Kay kung disease mo, pati patay kaya eh.
4: Mabalik-balik lang Japon. Oh, kung ara Japon ang
1: timus cause. Timus di amugin man nata. Bisan ako gani. Kung grabe nga pin, unahang kuha na ipin niya. Inom kuha na ipin reliver.
2: Correct.
1: Pero ang pinaka-importante, gid, para nga wala pin, likawi ang rason nga ang nagka-pin. Same. No? Nga nagka-diabetes ka, nga nagka-cancer ka, nga nagka-high blood ka. The reason why, kulang ka antioxidant, damo free radicals ang ginpasulod mo sa imong lawas.
2: Correct.
1: This ano pa? Ti kumpigado ka, ti masakay giga tricycle, masakay giga sa jeep. Ti ang aso.
4: Ang aso.
1: Aso, grabe makapa tugas ang free radicals sa imong lawas. Kag balatian ka, ti mostly balatian mo hapo. Lung problems.
2: Correct.
1: Ano mo na, Sir Boy? Even mata, apektado.
2: Apektado?
1: Oo. So mabalaan mo nga puno ka sang antioxidant, gatigulang ka, dawala lang ka magwada, lantal mo tsura, bata pa.
2: Bata pa, no?
1: O, gatigulang ka, wala ka balatian nga mga degenerative nga balatian.
2: Wala ka pa yung maintenance.
1: Wala ka maintenance. Ang imo lang maintenance, DTX lang.
2: Ito
1: kalami, gino. Amo na ang dapat nyo himuon para mag-away against sining nga mga free radicals.
0: DTX 500!
6: Ako si Rosel Acuyan, taga-Kabankalan, 32 years old. Sang una, kadamos ang ako niya ginabatsyag, may ulcer ako, kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500, kada tapos kaon, 2 times a day. Anami, gid, wala na nag-hapdi ang akong tiyan, wala na ako nagapalpitate.
0: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpapit
7: kapilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: The preceding program is a paid broadcast. The views and opinion of the speaker or speakers do not necessarily reflect the views and opinion of this station.

0: Ito ng tamang kaalaman at mga paraan sa pagtatanim, pangangalaga, pag-ani at pag-develop ng iba't ibang mga produkto hango sa niyog. Makinig na at lumahok sa libreng pagsasanay on air. Handog sa inyo ng inyong Radyo Eskwela. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. O, huwag liliban ha, dapat laging present. Ito ang Masaganang Coco Buhayan, School on the Air on Coconut Production and Processing.
1: Kruhay ang Kike, welcome sa panibago naman ng edisyon sang aton ng Masaganang Coco Buhayan, School on the Air on Coconut Production and Processing. Kung sa diino, ari naman kita sa panibagong edisyon kung lesson para sa aton nga season subong na Domingo. But first of all, ang akong ginig greeting sa tanan no, ng mga tagpalamati, sa tanan ng audiences, viewers, mga avid listeners, kag sa tanan ginig na gabantay sa aton nga weekly lesson, sa aton nga weekly episode o kon weekly edition sa aton nga Radyo Eskwela sa pag-niniyugan. Well, no, ang aton nga programa, no, ang aton nga Radyo Eskwela sa pag-niniyugan, ini sa pagpanguna kag sa kolaborasyon sa Agricultural Training Institute, Regional Training Center 6, sa pagpanguna sa amon nga Center Director sini sa Mary Ann E. Ramos. Kag, of course, sa kolaborasyon sa Philippine Coconut Authority Region 6, sa pagpanguna man ni Doc Neil Merencion. Kag, sa Philippine Coconut Authority Antique, sa pagpanguna man sa gihapon sang aton nga division manager si Sir Gregory Tenyoso III. Kag ang aton nga kabilugan kun bugos na programa under the supervision sang amon nga ISS chief wala sa iban kundi si Miss Floribe M. Mortalia. Well no, sinasiling ko panibag-o naman nga lesson ang inyong matunaan kag panibag-o naman nga impormasyon no ang inyong makuha sa inyong featured resource person subong nga hapon. Kung sa diino inino magamit yung gift sa inyong mga future endeavors kag sa mga ginaplanuhan ninyo ngayon muon pag-abot sa inyong mga tanong ng mga niyong ukon kalumihan. But sa gihapon ang akong gig na pag-welcome sa tanan gig ng mga listeners, viewers, audiences, SOA coordinators kag SOA enrollees ukon participant namon for this season. Well, sa gihapon ang akong inyong kaibahan sa sulod sang sang oras ng pagpangalagad sang aton nga Radyo Eskwela sa pagniniyugan, ako si Pia Jemima Silorio, ang Technical Support Staff 2 sa Idaluman sa Information and Services Section. Well, no, ang ating nga season na subong again, no, naga-focus sa probinsya sang Antique kag sa mga munisipalidad naging identified sang PCA Antique kag ginapatihan nga ang ilang main commodity amo ang lubi ukon ang coconut. Kag syempre no, ini nga programa nato na para gid no may matun-an ang aton nga mga enrollees, ang aton nga mga participants kag ang tanan nga gusto nga magpamati, maglantaw kag ang tanan nga gusto nga mga interesado. Well, sa gihapon na, ang aton nga live broadcast na ini mabatian, mapamantaw kag masubaybayan sa mga nagapumunang radio stations ang K5 News FM. Ina ang K5 News FM Kalibo, K5 News FM Antique, kag K5 News FM Iloilo. Kung sa din, pwede man ini no mapamantaw kag masundan sa amon nga Facebook page. I-search lamang ang ATI Western Visayas kag sundan ang madamo namon yung mga social media accounts sa Instagram, sa Facebook, sa Twitter, o kung YouTube, agon mangin mas

0: RP, kung sa inyo pagatunan kamo sang inyo nga RP sa mga dapat himuon kag mga hindi dapat himuon. Ano ang mga manami nga mga technique, so kon ano ang mga manami nga tikang agud maging madinalagon kamo sa inyo nga gipili nga enterprise. Well, hindi na naton pagpabuhayon pa, aton nga i-welcome sa pihaka linya ang inyong resource person for this afternoon. Wala si iban kundi si Sir Arnulfo Magcope. Sir, welcome sa Radyo Eskwela sa Pag-iniyugan.
1: Maayong nga hapon dira sa aton nga mga estudyante sa liwat. Ari naman kita sa aton nga School on Earth sa Kokobuhayan. Kag sa gihapon ang inyong nga mga kaupod, si Mr. Magcope, ang chairperson sa Papsi Aklan, kag General Manager sa Integrated Barangays Multipurpose Cooperative. Bago ang kanan, pasalamatan gid-anay naton ang aton na sponsor kag ang implementor sa sininga School on Air, ang aton Agricultural Training Institute Regional Training Center 6, kag ang aton Philippine Coconut Authority Region 6. Ginapasalamatan man naton si Mel, ang personnel sang PCA Aklan na nangin paupod naton sang Friday, July 10 dito sa Barangay Osman sa Malinaw Aklan na sabag-sabat sang request sang aton na Papsi Aklan para sa mangunguma sang niyog dito sa Osman Malinaw Aklan. So, mayogit ang iya pag-discuss sa mga programa sang Philippine Coconut Authority. Kaya excited ang atong mga kautoran dito sa Barangay Osman na ma-implementar ang mga programa sang Philippine Coconut Authority. Taghapon ang atong topic subong ang pagpadayon sa pagtuon sang Farm Enterprise. So ini Farm Enterprise 2 amo na ang topic naton subong. Ang a successful farmer is not the one with the biggest farm, but the one who carefully plans, manages resources wisely, adds value to products, and continuously improves the enterprise. And with this, ang aton na mga learning outcomes sa sini nga episode, amo ang mga masunod. To identify the characteristics of a successful farm entrepreneur, kaga makapili kita sang most suitable coconut-based enterprise according sa aton nga masarangan o available nga resources, kaga makaprepare kita sang simple farm enterprise plan, and to develop a basic enterprise budget, and to apply risk management strategies sa aton na farm enterprise of coconut. Okay? But before that, balikan lang natong gamay ang aton na topic ko sa Farm Enterprise 1. Gintalakay naton ang konsepto sa Farm Enterprise na ang butsilingon inisya mga activity, no, sa uma, especially sa aton coconut farm, na mag-generate some profit or income. So, atong in-differentiate na kung ikaw may farm, no, ang objective naton is to produce and to harvest, no, harvest a commodity. Pero kung enterprise gani, hindi lang to produce but to generate profit. And gin-discuss man natin dito ang mga sari-saring farm enterprise with coconut. No? So, ang mga component ng farm enterprises na atong gintunaan last episode, amo ang production, ang pag-maintain, pag-establish ang plantation,

0: dagdag ang value addition, ang pagdugang sa kahalagahan o ang pag-increase ng value in Philippine peso sa aton na produkto. Kag ang kung may produkto na kita, kaya naman ang produkto na aton nira, ang concern naton is marketing kag ang pag-manage sa aton finances. So, amoy na ang aton nakalakay sa last Sunday. So, subong, mapusig kita sa mga characteristics ng successful from farm entrepreneur, no? So, ano ginbala ang mga characteristics ng successful na mga farm entrepreneur? Ay nakita natin na while madamo ang gusto na mag-engage as a entrepreneur sa iyang coconut farm, ang iban wala nag-prosper, no? Pero ang iban niya nag-prosper man. So kung ano itong subong, kung ano inang mga kinaiya. So ang una diri nagahambal na ang aton na successful farm entrepreneur dapat goal-oriented. So, halimbawa, ang isa ka farmer, may ara siyang goal na to increase ang coconut yield, no? From 50 nuts per tree to 80 nuts per tree. So, may ara siya ambition, gina-target na ma-achieve. Kumbaga, milestone. Kumbaga, it is development, no? Increase in yield, no? In terms of number of nuts per tree. So, isa ina, kaga ang ina nga goal, may ara ina siyang upod na pang activity. Himuon niya para ang iya goal is ma-achieve na to. So, upod man dira, dapat tuno ang aton entrepreneur is hardworking and disciplined. Ini siya nature na ini sang aton nga mga coconut farmer, no? Bisan maulan, kasila, regular gidya ang iyang pag-visit at pag-atipan sa iyang farm. So, muna kita nga mga farmer, no? All-weather kita. So, hardworking siya. Iya din na may ara siya regular nga weeding, may ara siya nga regular nga application sa fertilizer, kaga may pruning, no? O, may pruning sa mga unnecessary vegetation dira sa iyang mga intercrop, no? Iyang mga intercrop. May disiplina. Ginambal natin ng disiplina, on schedule, ang proper timing ng discipline. Okay. So, ang atong tono successful na entrepreneur, willing to learn, gotong balon bukas, kayo subong, no? Balaan natin na ang atong na mga lungan, mga dira na tao sa uma, ang ila tatay, ang ila lulu, ang ila mga lulu, nagkagod na ang atong talubihan, pero hasta subong, nagpamati pagdihapon sa aton para nga ma-update sa mga latest technologies and innovation sa coconut farming. So, willing to learn. Then, nag-take some risk, pero ang risk ko is calculated. Hindi nga ma-risko ako, bahala na. Pero ang scientific na coconut farmers na for sure mag-successful, willing to take calculated risk, no? So, hindi lang siya magsalig sa kubra, pero ma-engage siya sa mga bagong innovation, pero bago siya mag-engage sa mga bagong innovation, may arat na siyang pagtuon, may arat na siyang pag-calculate ng possible na outcome. May option A, may option B. So that is calculated risk. And then, ang inisya is ako, very particular din ako ya sa record, no? Sa record sa aton na economic activity, ang aton na enterprise. Good farm record. So, good record keeper. No? So, every transaction, naka-record ka, naka-file. Naka-file media. May harap kang file sa production, may file ka sa sales, may file ka sa expenses. So, amuna ang isa sa mga very important na kinaiya ang successful na entrepreneur. Good planner, of course, maayos ang mag-plano, mag-discard sa mga activity sa imo farm. May plano ka kung paano gamiton ang imo limited na space, ang imo number of cocoa trees. May plano ka kung saan o ka mag-fertilize, ano ka mag-harvest. Okay, so may ara ang mga expected nga expenses, kan may ara ang target buyers. So amo ina ang aton nga ginaplano. So amo na ang isa sa kinaiya sa successful na entrepreneur. So flexible siya, no? Adaptable to change, no? So like halimbawa kung ang presyo sang copra magmubo gani, ma-ship siya dayon dito sa ceiling sang press yang coconut, no? Ang halimbawa subong, no? Ang prevailing price naton sang matured coconut 13, samantala ang press yang coconut is daw 16 yata. Subong. Pero may ako nag-half-kit dira sa akong paboritong na ano, store sa nagbaligya sa Boko Shake kaga Boko Juice o Boko Shake kaga Boko Juice, no? So, amo ini ang ginahi mo sa kalabanan sa aton na coconut farmer ay manubo ang presyo, ginabaligya na ng buko, no? So adaptable to change. Tapos kung magmahal naman ang kopra, nagakopras naman sila. Ngayon, and hindi garboso ang atong successful entrepreneur. Amo ni sila ang mga simple ng mga successful entrepreneur. Simple lang ang life, no? Simple lang ang life. Pero amo ni sila ang the most na successful kay instead na maggasto sila, ginare-invest nila ang ilang income. So ang ilang income naga-income pa din. So amo ni sila ang ginatawag na multiplication sa investment, no? So reinvest sa iyang earning. Simple living, simple life, pero ginare-invest ang earning, no? And then customer oriented, ginalantaw naton kon ano gid ang needs ang aton nga mga customer, at ginasabat naton on time. So, kon ang iya order is 50 pieces, kung mahambal siya nga kinahanglan ko ina sa Sunday. So, Sunday na itong binadeliver. So, binadeliver na itong sa insakto on volume, on quality, and on time. So that is customer oriented. Okay. And of course, ang isa ka-importante sa Coconut Enterprise is ang pagpili. Pagpili sa anong enterprise ang akong sundon. Ang aton nasudlan, no? Ang pagpili sa maayong coconut enterprise nagadepende sa aton na resources. So una, siyempre ang duta. Duta. So kadlaw gani ako sa sang discussion naton dito sa Usman. Siyempre, ang hambal ni Mel, dapat may duta kita na pagatangnan. Oh, so, nagsalibat si Sir Molong, ang aton representative sa OPAPRO, dito man nag-attend sa aton nga meeting, na ay, hambal ni Sir Molong, tama inaha kay base ang inyong atangnan sa lubi, taang. So, ang buot na silingon nga, base kung pinahoo ka lang da nga matanong ka man coconut pero wala ka malang dali isang dota. Of course, no? So ang kalabanan nga concern sa aton nga mga farmer, no, nga gusto magtanong sa coconut is ang capital, of course, capital. Capital. So dito gani sa among pag-alo istorya, sa hambal nila is ay paano na kahit kung nag-drive kami sa habal-habal kahit kung magtanong kami sa lobby, so diin kami makuha sa among kaonon for that day. So isa ina sa mga concern, no, capital. So kay ang lobby hindi nga pagtanong, maani dayon, mamunga dayon, no? Okay. Kag ang aton mga farmers sa mga barrio subsistence na ang ginakita subong, ginakaon man subong. So isa sa mga ginsuggest namon is basic ba lang kung maka-apply kita sa tupad, no? Na while nagtanong ka sa dubi, no, coconut, sa mga duta, may ara ikaw nga sweldo, daily na sweldo, kinaagi sa dole to pay. So ang labor is kalabanan, ang labor is family labor, pero kung nagalagas kita sa panahon pag proper timing, we see to it na may ara kita nga labor kada sumbong base sa aton na obserbahan sa barrio. Ang labor is bantis problema kaya ang muna ganyan ginabal nila nga aging farmer kita, ang mga kabataan is wala na sangyuk sa uma. But like for instance, balik kita dito sa Osman, ang labor is very available, especially sa mga rural bit, no? Ang rural areas na may ara diyang ang ila pangabuhian coconut. Ang demand, no? Ang market demand. Ano gid ang demand tubong? Kopra bala? So ba si ang yang coconut is ay ang demand? Well, of course, sa may western part of Auckland, ang ngayon ang demand sa ang yang coconut sa Boracay, no? Sa mga city proper, maayang demand sa yang coconut. Sa mga restaurant, nag-serve sa buko, no? Buko, actual na buko, ang demand sa yang coconut is high, no? Ang skills sa pag-establish sa coconut farm, kag ang skills sa paghimo sang buko shake, paghimo sang buko juice, ang skill sang pagpackage sang o paghimo sa isang simple na coconut candy, mga traditional na mga baliw-aling sa coconut, pero hasta subong buhay pa ang coconut candy na paborito ogit ina na isa ka product na coco base. Ang climate and soil, ang available technologies, actually sa sining mga factors na nag-affect sa pagpili ng atong coconut enterprise, ang atong malang sinidaring na problema is ang capital. Ang technology sa RFPCA, ang climate and soil dari sa atong Region 6, wala man sa problema, ang skills and knowledge sa ang ATI, DA, PCA, may mga training. Madali lang man kasi nga ito mga farmers. Ang market demand, may ara na demand. Ang labor, basta may ara ka lang iswildo, may ara gidya labor. Ang dota, malapad pa ang dota dari sa ato. Capital ang problema natin. Bata, ang atong gobyerno, ang PCA, may mga programa na kung paano ikaw, makatanong ikaw, baklon ang imong nanas, pagkatapos ipatanong sa imo, kanami ang programa sa gobyerno, no? Okay, so, muna ang gina-consider natin. Okay. Now, kung magplano kita sa atong enterprise,
1: atin ani nga pundohon sang malipot ang inyong pagpamati sa inyong RP for this afternoon. Wala si iban kundi si Sir Arnulfo Magcope. Tungod ari naman kita sa atin nga segment nga i-text mo. So again, anong mechanics ang atin nga segment nga i-text mo? Well, maghahatag ako sang isa ka pamangkot o kung isa ka statement kag ini pag-sabto ninyo paagi sa pag-send sa inyong masabat sa mga numero nga akmon nga iga-flash o kung sa mga numero nga akon nga pagabasahon. So ang aton nga question para sa aton nga i-text mo segment nagasili. Ano-ano ang mga components ng farm enterprise? Liwaton ko, ano-ano ang mga components ng farm enterprise? Well, sa liwat no, ang inyong mga sabat, i-text ninyo sa mga numero nga iga-flash na mundiri sa amon nga screen. Kag hindi man pagkarimta ng inyong pangalan, kag ang municipality, kung sa diin ka mo-enroll, kung sa diin ka mo-halid, kag ang municipality ng inyong gina-represent. Well, pamaagi ninyo sa amon nga unit o kung sa ATI Region 6 nga mahibalaan, kung anong municipality ang may-ara ng mga madamong active participants kung listeners, kag kung sino sa mga participant ang pinaka-active subong nga season. Well, mabalik na kita sa discussion sa aton ng RP.
0: May ara kita enterprise goal, no? Dapat may target dito tayo. May goal kita. Ang goal is amon siya ang aton nag-drive sa aton na ma-engage kita sa enterprise na sa coconut, no? Ang production target, ang market na target naton, ang every goal may ara kita activities, every production target may ara kita activities, every market target may ara kita activities, kag syempre ang budget naton kapag establish ang atong coconut and coconut farm, and then syempre how much, no, ang atong ina-expect na income, kag syempre ang atong timeline, no? So halimbawa sang enterprise goal, no? So halimbawa, no, kung may ara kita na plano na mag-engage into coconut enterprise, may ara kita goal, no? Halimbawa, isa diri sa atong goal, within 5 years, no, I will develop 2 hectare coconut farm. So, klaro ang iya goal, no? May timeline within 5 years o no? Ma-develop siya sang 2 hectare na coconut farm into profitable. Yan. Profitable. 2 hectares coconut farm into profitable and diversified enterprise. Botan Balon, nagtanong siya sang 2 hectare, nag-establish siya sang 2 hectare. Ang 2 hectare nga na, ang iya goal is dapat profitable. Profitable siya, tag-diversified. When we say diversified, hindi lang isa, hindi lang kupra, hindi lang young fresh coconut, no? Hindi lang cocopit, hindi lang cocofoil, hindi lang charcoal, no? Kundi sari-sari, diversified. So, Botan Balon, ang ini nga goal, enterprise goal is maayo ini siya, no? Maayo na klase na goal, no? Pero ang iya nga goal is wala lang dira nagatapos sa 2 hectares na profitable and diversified, kundi may ara pagin siya kung how much ang iya nga ma-earn per year. So habang niya di 500,000 per year. O, kita mo sa namiton, no? Sorry, sa very inspiring enterprise goal, okay, 500,000 per year sa 2 hectare, 450,000 per year, no? So grabe kada gin-specify niya dire, oh, 500,000 per year. So copra production, mapagbasa sa copra coconut seedlings at mapatubo siya, no? Mabaligyan sa seedlings. Tapos may interstructure sang cacao and banana. Okay, so sorry. So detalyado ang iya nga enterprise goal. So, detalyado. Grabe. No, kung mag-amo niya ang aton goal, nakaka-inspire. Okay, so amo na ang enterprise goal. So, kamo mga kautoran, ano ang inyo enterprise goal? So, sulat na, no? Para makaplano kita sa aton na cocoa farm enterprise. So, tundan nyo lang ini, no? Ang aton na himoon nga template within 5 years. Within 5 years daw. 2 hectare ang iya i-develop, profitable, diversified, na maghahatag sa iya sang 500,000 na income per year. Kay may ara siya copra production, may ara siya coconut seedlings, may intercrop siya ng cacao at banana. Ano sa palagay nyo, mga kakuku buhayan? Realistic pala ini? Kung ako inyong pamangkoton, realistic din ini. Ang ini nga enterprise goal is realistic. Pag ini ang naga-inspire sa imo, naga-engine sa imo na adlaw-adlaw nga pagkaninguha. Okay. So, kung may ara ka enterprise goal, of course na may ara siya partner na production target, no? So, hambal niya. So, ako ang imong coconut plantation is established na. So, ma-target siya sang production. Hindi lang siling niya ako kontintong ang akong production, 6,000 nuts. No? Pero matarget ako nga ang akong 6,000 nuts. May increase man into 8,000 nuts, no? By applying fertilizer, controlling pests, i-replace tong mga unproductive trees and maharvest ako every 45 days. So, amo man ang iyang na-target 6,000 nuts to 8,000 nuts. Botong balon, ma-increase siya by 2,000 nuts ang iyang maharvest. So, kung ini maabot niya, kung hindi, nagadepende ini sa imo pagpaninguha at sa imo nga timeline. Okay. So, market target. Ari naman kita sa market target. So, ang una is ang aton nga goal, then production target, then market target. So, ari naman ang iyang market target to. So, by the end of the year ko no, maka-establish siya sa regular buyers na maka-supply siya sa 1,000 batch of coconut. Yan, every month, by supplying 1,000 batch of coconut every month, po tambalo, 12,000 na matured coconut i-supply niya sa Copra Trader. So, kung mag 1,000 kada bulan makasupply siya sa Copra Trader, siguro ang Copra Trader happy man siya na secured ang iyang supply sa matured coconuts every month. So, ang Copra Trader man, may ara man siya mismo na enterprise plan sa iyang pagiging Copra Trader. So, kung ikaw nag-produce ka, may ara kang enterprise plan, siyempre, kung nag-commit ka sa Copra Trader, kaya Copra Trader, may ara man siya na enterprise plan, no? So, kung maambal ka na 1,000 ako na every month. So, siyempre, ang trader naman yan, masalig man siya, ay, may 1,000 ako dito kay Mr. De La Cruz, no? So, ginasaligan man ina. So, kung masunod mo ina, maka-establish ka din sa permanent or regular na buyer. Tapos, sila niya, 500 na fresh coconut per week to local market. Ayan, okay. Then, 200 seedlings, no? Seedlings sa mga local government units. Okay, so muna mga target market. Then, amo ni ang example sang enterprise goal na may activities, no? Okay, every goal may ara siyang activities. So, halimbawa, dito sa enterprise goal, 300,000 na net income annually, no? 300,000 na net income annually from a 2-hectare diversified coconut farm. So, ang iya kuno himoon is mahimo siya sang business plan, mahimo siya sang annual budget. Ayan, mayo ini siya, annual plan and budget. So, kung sa co-op siya, hindi ka trading na wala kang annual plan and budget, no? So, ang isa ina sa mga maayong component na mag-success ka, maayo ka magplano, kung maayo ka mag-budget. And then, of course, kung ano lang, koko pang lang ang imo itanong, mabudayan ka nga mahit ang imo nga goal na 300,000, no, na net income. Pero kung may ara ka nga plano, diversification, ang pagtanom sang kakao, no, coffee, banana, or pineapple, between coconut trees, ang imo nga 300,000 na simple lang, no. Establish a coconut seedling nursery. Amo na isa ini, no. Ang aton nga co-op is may tie-up sa PCA for 2 modules of coconut seedling nursery. Then na-attend kuno siya sa mga training sa entrepreneurial and technical training. complete farm records and reinvest the profit. So, tama na ang mga activities sa enterprise goal. So, tandaan natin, every goal may activities. Yan. Dari man sa production target, no? May ara man na kita nga mga activities sa production target. Kung ang increase mo coconut production from 6,000 to 8,000 nuts per year, so ano ang imo himuon? So makanda ka sa soil analysis, ma-recommend ka sa fertilizer twice a year, limpyuhan mo, may ara ka nga proper maintenance, weeding and cleaning the farm regularly. I-control mo ang mga peste, ang mga sakit, no? Aton sa coconut. Then, i-replace naton ang mga damage kang ang mga hindi na productive na mga coconut trees. And, ma-harvest ko na kita every 45 days kaga may ara kita ng regular na pruning sa mga vegetation dira, no? Okay. And iniman ang activities natin para sa aton na market target, identify kita sa potential buyers, halimbawa ang traders, ang cooperatives, processors, resorts and public markets, and i-discuss natin ang quality and volume and schedule of delivery, and of course ang aton na i-harvest lang is kung ano ang kinahanglan. May ara kita sorting, may ara kita grading, and siyempre, ang communication line naton sa aton na buyers, kinahanglan, active, no? Active, 24 hours active. Kaya ang order, kung ma-miss mo, tapos ay mo buyer, nangita na sa iba na goodbye ka na sa imo na opportunity to sell. Okay. So, adire kita sa party sa pag-determine sa fixed cost. So, ano ang fixed cost kag anong variable cost? Ang fixed cost is amunya siya ang one-time na long-term expenses na wala ina siya nag-buy low. Bisan pa ang imo farm makaproduce ang damo o gamay. No? Halimbawa, kung may ara ka 1 hectare, pero pag hindi natawag na investment sa land development, may ara ka sa farm pinching, ang water source mo is very critical. May ara ka farm shed, may ara ka tool. So, ang land development cost mo sa 1 hectare, ang farm pagpakudal mo sa 1 hectare, ang water source mo sa 1 hectare, ang farm shed mo sa 1 hectare, ang farm tools mo sa 1 hectare is for 1 hectare gani na. So, ang imo 1 hectare, whether mag-produce siya sa 6,000 nuts, the same cost. Kung mag-produce ka sa 8,000 nuts, the same cost. Kag ang iya sina recovery is long term. Kaya ni siya fixed, no? Fixed. Wala siya nagasunod sa imo production, whether gamay production mo, dapo production mo, amo man naghapon ang imo cost. Pero ang variable cost iya, ini siya nagasunod, no? Nagabaylo sa how much you produce or how much work ang imo nga pahimo sa imo farm. Halimbawa, coconut seedlings. Kung ang imo 1 hectare gin-develop mo, tamnan mo sang isa kagatos o kung tamnan mo sang duha kagatos o kung pilang imo gatanom da, so siyempre variable ang cost. Kaya ibang cost sang isa kagatos kag ibang cost sang duha kagatos. Labor, Monday, no? Ang cost sang lima kaadlaw is different sa anong kaadlaw. Fertilizer, ang cost sang 10 bags is different sa 15 bags. Herbicide, pesticide. So, ang fixed cost, ang variable cost, oh, nag-epekto ini siya sa gross income pag net income, no? Ano? Gross income, net income. Kaya ang gross income mo, amo nang imo kabaklanan, sales, buhinan mo sang imo expenses, ang mabilin sa imo ang net income or imong profit, no? Okay. So, halimbawa, may aton diring 1 hectare na coco farm. So, on ang imong number of coconut trees is 143. Kasi ang variety mo is tall coconut. Tall ash, hindi dwarf, no? Ma-start siyang mamunga sa ika 5th year. Then ang mature production mo is 18 nuts per trip per year. Pag kung libuy na aton ka, nga mamaligya mo siya 20 pesos per nut. So, amo na ang mga assumption natin, no? Pero again mo kita sa budgeting, may ara ka nga assumption. Assumption, yun siya based ang mga current, no? Current na mga presyo ngayon mo gather para makahimo ka sa realistic na financial projection. So, may ara ka nga assumption. So, sa diri naton na enterprise budget, no, sa 1 hectare, wala naton pag gina-include ang intercrop, dira, and then mga value adding mga activities, kundi ini siya coconut lang. So halimbawa ang imo investment so for 14 years na coconut only ang aton nga total gross income is 1 million. Therefore, kung imo nga i-average, no? Kung i-average mo ang imo net income sa 10 years is 551,000. Botang balon, ang imo per year, no, is only 55,000. That is for coconut only. So, butang balon, ang coconut farm is not a get rich quick, no? Hindi ka gin magmanggaranong gultigli sa coconut. Ay mahulat ka 5 years, no? It is a long-term enterprise. A long-term siya. Okay. So, ang reward sa farmer dira, mangin continuous na siya after 5 years, dapat may continuous man na reinvestment. So that is why gina-suggest ginaton na may arat ang farm plan, ano ang imo intercrops, ano ang imo nga other activities under coconut, no? May arat man gani kita nga mga na-notice nga mga simple nga value adding, no? And kung may ara ka na coconut after sa ika 5 years, no? Okay. Sang Webes, ato ako sa Madalag, nag-assist kita dito sa Municipal Agriculture and Fishery Council, being the provincial chairperson sang Agricultural and Fishery Council. Amun siya ang balaan din sa Madalag noon na paborito naton ang ini coconut candy, no? So ari na ang inyo coconut candy yung example ko nilire siya bilang isa sa value adding, no? Coconut candy is until now madahog ini, nagaka out of stock ini sa mga changi o pare sa restore. Sang Martes, the same activity dito ako sa Altabas, no? Altabas, Municipal Agricultural and Fishery Council na meeting. Amo man ini ang ila, isa sa ilang snack diri sa Aklan, pagkawin ini siya. Tamo, kaya ang unod niya sinis malagkit, so daw ibos ang iya sinina style, no? Ibos na tamo. Kung sa Cebu, kwan ini, puso. Puso, pero regular rice. So, nagabaligya may mga coconut farmer nga nagapalibya sang yang coco leaf, no? Dere, sumong ang nagahimo sa mga coconut, hindi, nagabakal naman sila sang by piece nga mga lubi. Sa isang una, ginapulot mo lang sa kalubihan, sumong ginabakal na. Saka simple nga, value adding, ngara lang sa atong nga barrio, sa atong barrio. Then, kung magpanuman siya ako, naghahapit ako diri sa may tris sa buko juice. Nagahimo ni sila sa ng buko shake. Barato lang ang buko shake nila diri. Ano lang, daw 45 lang pala ni siya. 45. So, kabarato. Pag ini siya akla nun, ang iya nga mga buko yung coconut na aklan na pinakamakal. So, that's why ang gina-encourage din natin na atong mga farmer sa lubi, hindi lang gin-lubi, no? Hindi lang gin-lubi. Okay? So, ang aton na budget, klaro nga sa first 4 years, nag-invest ka. That's why gina-consider mo din ang capital. Kapital. So, ang atong gobyerno nag-kaninguha gid na makabulig sa atong mga coconut farmers, no? Makabulig by way of providing some input and some labor, no? Some labor. So, pero hindi lang man atong isalitanan sa atong mga gobyerno. Mayaran kita counterpart dapat, no? Atong kada klaro man ang atong return mag-umpisa sa year 5, no? And nag-increase siya year 5, year 6, 7, 8. Okay. Then ang farmers pwede niya ma-improve ang aton profitability by integrating intercrops and raising some full-time livestock, even inland fish culture sa aton na coconut. Ayan. So, ano ang mga risgo? No? Ang risgo is dire ang kaipon is hindi masyado na pesty, no? Mga risgo. Ang kaipon is external risk. No? Hindi na ito na siya kontrolado, no? Ang kaipon. Ang pest infestation is external man ini, pero may arah kita ng mga cultural management na ma-employ para ma-control at ma-mitigate ang mga pest infestation. Low price, it is market driven demand. So that's why isa sa atong planning is ano ang demand, no? Madamo sang product ang coconut. So, ano ang demand? So, ang low price is amon siya ang balantayan, no? Pero daw umayo ang presyo sa kuprasubong. Okay. Then, ang growth. Growth is external, nature, force majeure. Okay. Then, labor. Sa ini siya sa mga rest na subong ang labor. Labor. Okay. So, paano natin ma-reduce ang risk? I-diversify natin. Mag-diversify kita sa low price, diversification of enterprise, diversification of crops, diversification of commodities na gina-intercrop o gina ano na ito, minakonvert na ito sa atong coconut plantation. Then, ang PCIC nag-insure sa atong yung mga tanong, so crop insurance. So, ikaangot lang kita sa PCIC para ang ila office sa Kalibo, sa may lapit sa may Watson Crossing, Bangan, Washington. And of course, ang the best is good farm management and saving. Yun, savings. Yun. Savings, reinvest, in case of emergency, ang savings will always save you from emergency. Yun, savings. And ini sa cooperative membership isa ini sa mga amugin niya ang 100% na advocacy naton ang cooperative membership, no, value adding, yeah, value adding, simple na home industries dira sa balay or simple man siya o nag-require siya sa highly technical, ang importante na may aram itang value adding para to rin sa Andres. Actually, ang atong natin is hindi man higit masyado subject sa high risk, unlike sa palay, swine, subong ang swine, African swine fever, ang palay is madamo nga rin, drought, flood, typhoon, bisan baspong hangin. Pero ang coconut is hindi siya masyado ka-risky compared sa swine or rice farming, rice enterprise. Okay. So, amon siya ang mga successful farm enterprise niya. So, na-discuss naman natin yung video. Now, inisya is very self-explanatory, farm records. Pero, ano din bala ang importante ng farm records, no? Ako, as a former na banker and then as a GM sa cooperative, cashbook, importante ang cashbook, ang pagsulod, pagbuwas ang kwarta. That's why ako nag-lecture sini paano ang pag-prepare, pag-maintain sa cashbook. Kaya ang cashbook, dira ikaw mag-generate sa monthly cash position report in which sa every monthly meeting, kung may co-op ka, kung may association ka, o kung individual farmer ka man, makahimo ka sa monthly cash position report wherein dira mo makita kung pila ginang nagsulod, kung pila ang nagkuha, pila ang mabilin sa imo. So, makatrending ikaw sa imo monthly cash in, kag monthly cash out. So, this is very important na matrend ni mo ang nagsulod na kwarta, kung ang nagkuha ng kwarta, yun, kakundiin siya naghalit, kakundiin siya ng kadto. So, very important ang cashbook. Kag may kung ako ang inyong pamangkoton, it is very necessary na this is actual workshop. Ang training natin, there is actual workshop. Okay. Normally, kung associations ka, treasurer ang atong training na gina-invite na mag-attend. Then, another important na farm records is books of accounts, ang cash receipt book, cash disbursement book, imong nga sales book, imong nga general ledger, no? So, diri ka man makakuha sang financial report, ang income statement. So, that is why ang monthly cash position report is ang nag-render sini is ang treasurer. Kaya ang treasurer ang nag-maintain sa cashbook. Diri naman iya sa books of account, ang nag-maintain sini is ang bookkeeper. Kaya ang nag-prepare sa financial report is ang bookkeeper man, ang income statement, ang kunti lang atong kinita, kunti lang atong ginasto, kunti lang atong binansya. Then ang atong balance sheet, pila ang atong assets, pila ang atong kautangan, pagkon pila ang atong gin-invest. So, ang amo nang ginabalik-balik ko gin nga ang farm records is the language of business. Kung wala ka sini, wala ka gin. So, kung wala ka sa monthly cash position report, kung wala ka man sa monthly interim financial statements, no? Botang balon, madulong. It's your in the dark. Your enterprise is in the dark. So, akala mo, okay lang after 6 months, 5 months, wala ka na sa kwarta. Because, wala ka sa idea kung anong nagkakatabo sa imong cash flow. Pag wala ka man sa idea, kundi napakadto ang imong enterprise. Diri ako very particular sa financial management. Okay. So, amo ni siya ang mga successful farm enterprise. Yeah. So, madamo kita sa mga climate smart agriculture na pwede ma-apply sa itong coconut enterprise. Okay. And, ngayon, ang aton na summary sa aton na Farm Enterprise 1 and Farm Enterprise 2 na topic is the coconut tree is called the tree of life because every part has value. The challenge for every farmer is not only to grow coconut, but to discover every opportunity to turn those coconuts into better income, a stronger family, and a more prosperous community. With that, marabogin nga salamat mga kautoran tong mga umoma ng gabi. And God bless sa aton enterprise. Ayong hapon.
1: Wala tapos naman no ang discussion sa atin ng RP subo nga hapon o kung subo nga week. Wala si iban kundi si Sir Arnulfo Magcope. Sa liwat, madamong hindi salamat kay Sir Arnulfo Magcope sa iya expertise, sa iya effort, kag sa iya oras nga ginhatag para lang sa atin nga mga participants, para sa atin nga mga enrollees, kag sa kabilugan nga season sa School on the Air under the CFIPP. Kag again no, every after lesson ninyo, maghahatag ako sa tatlo ka mga questions bilang kaparte sa inyong mga quizzes. Kag again no, ipahaom na ang inyong mga pencils, ballpens, kag piece of paper kung sabiin, igasulat ninyo ang sabat sa akon ng mga pamangkot. So ang ating first question for this lesson no, ano itong klase ng enterprise budgeting na may mga minsanan o pang matagalang gastusin na hindi nagbabago kung ang sakahan ay gumagawa ng marami o kakaunti na niyog. Iwaton ko ang ating first question subo nga lesson. Ano itong klase ng enterprise budgeting na may mga minsanan o pang matagalang gastusin na hindi nagbabago kung ang sakahan ay gumagawa ng mas marami o kakaunti niyog? Para naman sa ikaduha naton nga question for this afternoon, ibigay ang lahat ng mga posibleng panganib sa pagsasagawa ng farm enterprise. Ibigay ang lahat ng mga posibleng panganib sa pagsasagawa or pagpaplano ng farm enterprise. So earlier no, may ara kita 5 bilog no nga mga risks, possible risks nga mapangatubang kung ang individual no nagaplano nga magsulod sa isa ka enterprise. So ano tanan ang ina nga mga posible nga mga risko. And for our third question and for this afternoon, ano itong parte ng enterprise planning kung saan naglalagay ng target ang individual sa rami ng kanyang magiging produksyon sa susunod na anihan? Again, ang ating third and last question for this lesson, ano itong parte ng enterprise planning na naglalagay ng target ang individual sa rami ng kanyang magiging produksyon sa susunod na anihan? Again, no, para sa atin ng mga SOA enrollees o participants sa mga season, ang inyong mga sabat, igahatag man sa gihapon sa inyong SOA coordinator sa lugar, adlaw kag petsa nga kamo magakilita as a group para i-recap o kung i-review ang inyong mga lessons. Natapos naman ang isa ka oras ng pagpangalagad sa ating mga saganang ko, buhayan ay School on the Air and Coconut Production and Processing. Kung sa diin no, balaan ko gid nga madamo ang nahibuloan o kung nakuha ng mga impormasyon sa aton ng mga listeners, viewers, kag audiences, subong hapon ilabi na ang aton ng mga SOA enrollees sa bahin sa probinsya sa Antique. Well, sa liwat no, madamo gid nga salamat sa oras, tion, effort, kag expertise na ginhatag sa aton ng resource person subong hapon, wala si iban kundi si Sir Arnulfo Magcope. And of course, no, sa liwat ang aton nga program at ang ating Radyo Eskwela sa Panginiyugan sa kolaborasyon iniha sa Philippine Coconut Authority Region 6, sa PCA Antique, kag of course, sa ATI Region 6. Kag again and again, no?

0: nga mangimagine log on kag tanan gid kamo makagraduate subong nga season. Ila binagid sa mga municipalities nga may madamo ang mga SOWA enrollees kag may mga active nga mga participants. Well, sa liwat no, madamo gid nga salamat sa tanan nga nagmonitor, nagbantay, nagtuto kag nag-iba sa akon sa sulod sa isang oras nga pagpangalagad sa aton nga radyo eskwela sa pag-niniyugan. Well, madamo gid nga salamat no sa aton nga technical side, magaling sa K5 News FM Kalibo, kag sa aton nga editor, kag of course, sa technical side, Manicon Partners, inaman magaling sa API Region 6. Sa liwat no, madam, huwagin nga salamat. Ako man si Pia Jumay Mansilorio, ang technical support staff 2 sa idalom sa Gihapon sa Information and Services Section. Madam, huwagin nga salamat kag makakilita kita liwat. Iniang masaganang kukubuhayan ng School on the Air and Coconut Production and Processing.
1: Yan ang masaganang Coco Buhayan, School on the Air on Coconut Production and Processing, live sa inyong Radyo Eskwela. Ang programang ito ay handog sa inyo ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute.
2: The preceding program is a paid broadcast. The views and opinion of the speaker or speakers do not necessarily reflect the views and opinion of this station.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Makakasumangabuti ka.
1: Paano bala si D3 Bio makaprotekta sa imuutak? Number 1, D3 Bio improves metabolism in your body. Extra virgin coconut oil contains medium chain triglycerides that increases your metabolism by increasing your thermal temperature, your core temperature. Ano bala mabulig sini? This will cause better blood circulation in your brain. Cerebral circulation of blood will basically make your brain more healthier. Why? Your brain is the most voracious organ of your body. It consumes 20%.
2: Dalok.
1: Consumes 20% of the oxygen you breathe, another 20% of the glucose that you consume. Amuna siya.
2: Kung mag-uba ang mga neuron, sir boy, sa imong brain, meaning pa, gakatumba ng mga puste, dere mas start ang gitawag Alzheimer's disease.
3: Correct. Brown out sa utak.
1: Brown out nga ah.
2: Ang lipatan nami ni siya sa mga palautang niya.
1: Karoon na bala. Ang D3
2: Bio. Gusto niya mag-brown out niya utak para lipatan utang. Hindi mo mag-inom D3 Bio.
1: Ang D3 Bio, di ka padamo sa imong metabolism, kapanasig. Meaning to say, nami healthy ang brain. Ang D3 Bio liwat. May isa pa gid ka purpose. Gina-produce yun yung ginatawag nga ketones. What are ketones? Ketones are byproduct once your medium chain triglycerides are metabolized by the body. Ang ketones does not only gives your brain energy, it also cleans your brain from beta amyloid plaques. These dead proteins in your brain causes the disruption of signals between one neuron to another.
2: Tingnan ka D3 Bio sa Sarboy, ginatinloan
1: na. Ginasilhig na, sir. Nasilhig sa D3 Bio, ang tunga-tunga sina. Meaning to say, ang wire o ang synapse sa aton brain, which basically connects one neuron to another, ginatinloan, ginakuaan sa beta amyloid plaques.
0: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko mamemorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
2: Lantawab lang mga kaan, mga gabasa, mga ga-study. Siling tanami ko ng mga chocolates, mga tamis. While nag-study, kaya daw ka-active ang brain. Active gid man, kasi sa ginasiling na ni Sir Boy, dalok-dalok ni mga brain niya.
5: Correct.
2: Pero, ang oxidative stress nga matuga niya, grabe kalala, matumba ang mga pustida.
5: Correct.
2: Sa kalawig.
5: Sa tuma niya kagamit sang glucose, Doc, kamo man siya ma-produce nga free radicals.
2: Amo nang matabo. So, kag matumba ng mga neurons, tumba ang pusti. Sa pero okay. Tingala ka, Soli, musulin siya kaalam man ako sang bata pa ko, subong niya, nagindada ko rin doon. Ito, kapigaw na ako memory. Kaya nga man, wala matudlo isang nagakaigo nga kaunon para sa brain.
5: Correct.
2: In short, sir boy, kung halimbabi, studios ko, ang akong trabaho is more on tuon, abogado, kabi,
5: research.

0: ka, researcher ka, mas palabihon ko ang mga ketones from D3 Bio nga inumon ko. Kaya wala latak ni mo. Wala latak energy, pero wala latak.
1: Wala latak.
0: Less ang free radicals ang matabo. So, kung may edad ka na, medyo malipaton ka na, or bisan di pa ka malipaton, try nga mag-supplemento sang D3 Bio, sir boy. In short, sir boy, ang D3 Bio nga ginainom mo over ordinary nga D3, kaya niya mabuligan ang may problema sa Alzheimer's. Dementia, mga seizures, like epilepsy.
1: Epilepsy, kayang-kaya.
0: Kayang-kaya na. Alam na kung bata pa, git. Pasigyon mo pa inom sa D3 Bio, sir boy. Ang epilepsy, makurik pa na siya. Kung may mga inflammation ka sa brain, like meningitis, or ano klase nga mga inflammation nga ara sa brain, dako, git niya mabuli.
2: Even migraine to ka?
0: Yes, even migraine. Tapos, isa pa sa makurik, sir boy, it's the anxiety and depression.
1: Anxiety. Ang aton gut bacteria, nga ginapadamo ni D3 Bio, produces majority of the serotonin, 90% of serotonin is produced in the gut.
0: Ina kung gainom ka D3 Bio. Because D3 Bio, the BCO in D3 Bio is the prebiotic. Ang pagkaon sa imo nga good bacteria, nga among ga produce sang
1: serotonin.
0: Kita mo nga advantage. Ang ordinary nga D3, it's not prebiotic, sir boy.
3: D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Wex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong nga buyon.
3: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. Yung may D3. D3 Bio. Health News. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5.

0: ang kampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan. 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene.

0: may katarata.
1: Intestingan ko ang eye care gold kag eye care drops.
0: Subong?
1: Nagamaneho na ko.
0: Kada gabi, kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang eye care gold. Kagpatuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag eye care gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. Eye care gold ang maskin pampasko nga kapsula. Para sa mga mata, Eye Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold.
3: T3 Bio.
4: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tumanagin ka malipaton. I-try namon patumaron sa T3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa T3 Bio.
3: T3 Bio.
5: Ang T3 Bio.
3: Yung may Vizio.
5: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
5: Mabakal sa mga butika.
3: T3 Bio.
5: With Vizio.
6: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag sa man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
3: D3 Bio!
5: Ang D3!
3: Yung may Vizio!
5: Ang Vizio!
3: Yung may D3!

0: dahil ko pala ang imo dugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala gina allergy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatimlo sa imo mahigko nga dugo.
0: Gasa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalainlay nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Firmi lang ga hulong akong ulo sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix panami gid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pamahal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.

0: VTC. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Mabali si Bibi. Masami ko bina-allergy. Kaya magwala ko kag manginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa MyTC, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: MyTC. Mababaka sa mga butika. For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyo lugar.
4: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
4: Di nakabaluman o sick?
6: Performance mo pala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwas ka. Garag ka pataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
4: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Tikasin.
6: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang Neurobiotic Syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunauna sa aton kabataan. Nagaburik kayo sa neurological disorder. Nagaburik improve sa ila panghunauna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
8: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
9: K5 Kalingawan Time.
10: May pulubi na matanda.
11: Alam na.
12: Iho. Pag-imos naman, no, pahingi naman ng limos kahit 5 piso lang.
10: 5 piso? Baka ibilin nyo lang ng sigarilyo.
12: Ay, hindi, iho. Wala akong bisyo.
10: Tara, manong, sabay tayo sa bahay.
12: Bakit?
10: Magkikita ko sa nanay tatay ko na ganito mukhap sa taong walang bisyo.
12: Ay, ay, ay.
9: K5 News FM.

0: 95 News FM.
1: Shopping the lives of the Filipino.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: DTX 500. Ako si Tumasol sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
4: Sugod lang nag-inom ka
3: DTX 500.
4: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
3: Almost 3 months na.
4: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
3: 3 times hindi.
4: Kamusta ang alay sa kamot?
3: Wala na.
2: DTX 500.
4: Istoryahan ta karon, ano bala ining telomerase o nagapalaba, nagapabakod, tag nagapahubin sa aton. Kaupod ta sina karon nga diskusyon si Dr. Ramil Uy, aton CEO. Before pa magkita magsugod sa aton diskusyon, ibaloon tanay, anong kinalain sang chromosomes, DNA, kag genes para maistindihan tagid. When you say RNA, isa lang ka strand. When you say DNA, duha ka strand.
5: May ilonggo sa strand?
4: Dabulayan ko, no?
6: Malayan.
4: Physically, daw mo na doon, isa kahigot, no?
5: Isa kahigot, ha?
4: Isa ka banting. Kung DNA, duha. Ining duwa, kun laba na siya ginatawag na chromosomes. Amo nang ara sa aton silyula. Ang chromosomes is laba nga DNA nga double helix. Ang sa tunga sina, included dira ang genes. So in other words, a chromosome is a DNA with genetic informations or genes sa sulod. Sara na. Last time, Doc, inistoryahan naton ang nanungod sa telomeres. Ang pinakapunta nga bahin sang chromosomes nga amo ang nagabantay nga hindi maguba ang double helix DNA strands during cell division. Aton man ay baluan nga kada cell division, ang telomeres ang nagakaupod. Nagabuhin kag matapos ang pila ka dekada, kun ini ang tuma na kagamay, nagasugod na ang malfunction sang mga cells leading to old age.
5: Amo nang matigo lang, Sir JP. Hindi ka nga isa bacterial chromosomes, ang iyasang tao, ang rad shape, Sir JP. But silingon, may mga punta sila. Diri kasugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction, Sir JP, nga yara sa puntang hindi maubos kopya.
4: Husto.
2: DTX 500.
7: Dinakano nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatsa ko, Sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson kag sa ako niya baywang. Pagka pati namon nga may DTX 500.
5: Isa ka pila ka maginan?
7: Sa pilmero katatlo sa subong kaduanan.
5: Subong kamusta?
7: O ay nigo ginabatsa at maskin gamay.
5: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumara sang DTX 500?
7: DTX 500 lang amugin na ang makaayo sa aton.
2: DTX 500!
5: Do pareho blaster JP nga huwag paputokopy ka, ang punta sa litra sang band paper, hindi madala.
4: So hindi na amo ang information? So,
5: meaning pa, sa sigi-sigi ang cell division or kopya sang cell, sulod sang 50, 60, 60 katuig. May kung kaabot ka 60 katuig. Kung ginom ka DTX 500, sure na ya? Inom ka DTX 500, may tisi? Kaya, Sir Boy. So, amat-amat nga gagamay ka galipot ang genetic information.
4: Sang bagong mga cells, ano?
5: Kung maubos siya, Sir GP, amat-amat talagid madula, maubos tanan.
4: Kag hindi na siya among information niya, lain na, basi makancer cell.
5: Ang lain, kung wala nagiging na information, among mapatay nga mapatay na lang.
4: Husto. So, maayo na lang, Doc, nga may isa ka specialized DNA caps, no? Kaya ginatawag telomeres. In real sense, Doc, ang telomeres amo ni siya ang hundreds or thousands, damo-damo ni, replica or repeats.
5: Kung sa pisa pa, damo ka spare.
4: Husto. So amo na, Doc Ramil, in real sense, ang telomere siling ko, repetition lang ni siyang pariho lamang nga DNA sequence bilang preparasyon nga kung hindi makopya ang portion sini, may ara sa gihapon sang parihos nga information nga nakareserba.
5: Ang mangin problema, Sir JP, amo ni, ti normal may oxidative stress.
4: Husto.
5: Target niya ang telomeres.
4: Ay!
5: Meaning, kung wala ka kaon utan, wala kaga kaon prutas, ito maranta, kisa mahal guro. Kaglabi na, wala kaga inom DTX 500, ang matabo, dali maupod ang telomeres. Kag, wala nakasang protective extra copies ang imo nga DNA.
4: Husto, Doc Ramil.
5: Dari na ito mention din, Sir JP, nga ang cellular proof sang aton, permigin na sulit-sulit, nga mag-inom giga DTX 500, kung hindi ka gusto dali magtigula. Bangod sa, ginaprotektahan niya ang telomeres from oxidative stress.
2: DTX 500.
8: Imo pangalan na partner.
9: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
8: 41.
9: Nagpa-check up ka sa among nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
10: 470.
9: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
10: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
9: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
10: 160.
9: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
10: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
2: DTX 500. DJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5.

0: Sakha Libo Clan 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo na nga akong panulukan. Kung wala akong antipara, hindi gina ako makabasa kag hindi makakita sa insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drop. Sa sulod sa isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidya nga akong panulukan. Ako na mismo nagahambal. Epektibo gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Glaucoma, I Care Gold Capsule. Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, I Care Gold Capsule. Eye Allergy, I Care Gold Capsule. Cataracts, I Care Gold Capsule. Ang I Care Gold Capsule may aras ng lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc kag Dilberry Extract. I Care Gold Capsule. Para sa mas epektibo kag marami na kombinasyon, para sa eye health, mag-inom

0: Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. D3 Bio.
1: At kung si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga buti ka. Para sa malinis na dugo. DTX 500. Para sa malusog na tayo. DTX 500. Ayon sa mga eksperto, ang DTX 500 ang may pinakamataas na antioxidants na nagpapahusay at nagpapalinis atay. DTX 500. Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika. Mataas ba lang ang Ibu Blood Sugar? DTX 500. Ikaw ba lang ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kagakontrolar sa Ibu Blood Sugar. DTX 500. Masalikas. Epektibo. DTX 500.
2: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee.

Mo tanan ako unsay akong sekreto ng bisan daghan kog trabaho wala koy sakit ingon ako nagmaitis si ko kaya sulayegan ninyo maitis si mapalit sa mga butiga og pharmacy

0: sana po MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pa ganyan mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men si Tarling.
1: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
0: Ka! I-shoot na ga!
2: Ga, gabasa na naman bala ang imo.
0: Ay, ga, gabasa na naman?
2: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
3: Always nagabasa?
2: Kag nagabaho ang kilikili?
3: Mag-Clinica Dayo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
3: Clinica Dayo Fresh.
0: Nagabasa na naman balaga.
2: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
3: Clinica Dayo Fresh.
2: Para sa maputi at mabangong kilikili.
4: Lagi bang matamlay? O mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advanced Serum. Ang Memory Advanced Serum, ito ay isang neuro

0: ating memorya ng Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
1: Forbiotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Forbiotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imocellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Forbiotics.
2: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Jenny, isa ako ka beauty consultant. Ina-recommend ko gin ang DTX Beauty Soap para sa mga bugas kag may mga skin diseases. Ang DTX Beauty Soap, hindi mo sa daon sa bayabas, madre de cacao, kag papaya fruit extra para sa nawonga pimple free.
2: DTX Beauty Soap, mamakas sa mga butika.
4: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto?
2: Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center.
4: Kumpleto sa mga suplemento.
2: Clinica DTX 500,
4: Clinica D3 Bio,
2: Clinica's 4 Bionics,
4: Mighty C,
2: DTX Coffee Mix,
4: Free Bio Coffee,
2: DTX Beauty Soap,
4: DTX Herbal Oil,
2: Clinica Deo Fresh Roll-On,
4: and many others.
2: Plus, sa Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
4: Clinica Alternativo Medicine and Wellness Center.
5: Northwestern Visayan Colleges is now accepting enrollees for academic year 2026 to 2027. Northwestern Visayan Colleges offers the following degree programs: Bachelor of Arts in Communication, Bachelor of Science in Business Administration, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Forensic Science, Bachelor of Secondary Education, Bachelor of Elementary Education, Bachelor of Culture and Arts Education, and Bachelor of Physical Education. For enrollment assistance, visit the NVC Registrar's Office at the ground floor, ASQ Building, Capitol Site, Calibo, Aklan. You may also message us on Facebook at Official Northwestern Design Colleges or call 262-4517. Sa NVC, ikaw ang bida.
6: You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
7: Five Kalingawan Time!
8: Manong, sakay ko taxi!
9: Arto, ikaw lang isa, wala ka upod.
8: Ikaw yan, hindi ka mag-upo daw. Si Noma Drive!
7: Hey! Five Kalingawan Time!
10: Ikaaga pa mati ka sa K5 News FM!
11: Ako gali si Aikal Diyoso. Umpisa nga nag-ano K5, pinamati ako sa andang mga balita. Ag para updating ako kung ano nagatalabuya sa aklan, ag premis sa launa sa balita.
10: O ikaw, ano bala ang imo kinamamatian? Tutok na sa kampyon nga istasyon, K5 News FM!
12: Wow! My puso!
13: Ang kampyon nga istasyon,
14: K5 News FM!

0: with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: Ako si Herminia Titong, 53.
2: Tila ang imo blood sugar sa una?
1: Sobra 300.
2: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
1: Nagainom ako aga 2, sa gabi 2.
2: So, 4 ka kapsula sa isa kadlaw?
1: Oo.
2: Mga ano nakadugay ka naginom?
1: Mga sobra na isa kabulan.
2: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
1: Oo.
2: Anong resulta? Pila na?
1: Sobra na lang 100.
0: TTX 500! TTX 500! TTX 500!
2: Isa sang mga debilitating nga balatian nga makuha mo sa kakulang sang antioxidant, hindi lamang naatay. Amo na ang brain degeneration causing Alzheimer's kag Parkinson's disease. Ang lain pa sini, once nga ara na, hindi na mabulong kag continuous ang progression sang Parkinson's kag Alzheimer's. So, ang pinaka best option mo is to eat a lot of fruit, kaon damuutan, agod puno ka sang antioxidant sa lawas. Kag ang pinakakampyon mo nga himuon is to take DTX kag Mighty C kada adlaw for your brain health.
3: Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, Sir GP, nagarapadamo sang imo nga free radical scavengers.
2: Mm-hmm.
3: Ang powerful antioxidants nga makita mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C nga damo ni flavonoids mo.
2: Mm-hmm.
3: May mga phenolic compounds, no? Mm-hmm. Lantaw mo kag polyphenols nga nagahimo sa tanan nga mga free radicals nga amo ang gaguba sa tanan ni mga selula kag mga organs.
2: Mm-hmm.
3: Ang reactive oxygen species kag reactive nitrogen species nga amo na ang nagakos ang oxidative stress ang ginahunting pagitaon na ni DTX kag Mighty C kag Pure C.
2: Mm-hmm.
3: Ops, inormalize ta ka para mm-hmm. hindi ka mahimo nga free radicals.
2: Mm-hmm.
3: Kag himoson agod nga hindi manghalit ang mga cells ang laos labi na sa mga tissues ang aton vital organs, of course ang aton nga brain.
2: Mm-hmm.
4: Of all the vital organs sa aton lawas, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress.
3: Siyempre siya ang pinaka cancer boy.
4: Mm-hmm. Yes, Doc Ramil, no?
2: Mm-hmm.
4: Siya exposed pero because the look niya sa oxygen, no? It's primarily because ang aton
3: oxygen
4: brain
3: oxygen kag glucose.
4: Mm-hmm. Correct.
2: Mm-hmm.
4: The highest consumption of oxygen and glucose, which both once oxidized will produce free radicals, mga ROS kag RNS. Inisla together with amyloid plaques amo ni nagakos sa mga brain degeneration, neuronal damage.
3: Oh, masiling ka brain degeneration, dali pagtigulang sang imo nga brain. Te, amo na yang bintaha kung pala inom kaya DTX 500 kag Mighty si Sir Boy.
2: Mm-hmm.
3: Ang iba niya way ginom kibot na lang. Dasig tigulang ako. Dapat inom gid DTX 500 kag Mighty si.
2: Adlaw-adlaw.
0: Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
2: Ti brain pa lang na ang atong ginistoryahan,
4: oh.
2: Engineer. We have 5 vital organs that we cannot live without. Tandaan nyo, ha?
3: Mm.
2: 5 ka vital organs hindi ka pwede mabuhi kung wala.
3: Correct.
2: Brain.
4: Mm. Okay.
2: Heart.
4: Uh-huh.
2: Liver. At least isa ka kidney. May kidney, duwa pa.
4: Huh.
2: Isa lang buhi ka.
3: Mm.
2: At least isa ka lungs.
3: Mm.
2: Kay left and right ang
4: correct,
2: lungs.
4: Correct.
2: O, isa lang pwede kang buhi. Pero, ang kakulang sang isa sining 5, ikamatay mo. Amligan na ton ini nga mga organs. Brain, heart, liver, lungs, kidney.
3: Mm.
2: Amo ning aton goal to live longer. Mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kadadlaw.
3: Correct. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C kadadlaw-adlaw ang makasalbar sa imo. 14 pesos man lang na.
2: Mm.
3: Din ka abi makakita 14 pesos engineer.
4: Correct.
3: Valor sang health investment mo. Pero ang benefits nga matag niya sa imo, so, guardyahan niya ang 5 ka mga vital organs. Kundi tanan nga mga minor organs, tanan mo nga mga glands.
2: Mm-hmm.
3: Imagine, baliktas 5 ka vital organs, sir boy.
2: Mm-hmm.
3: 14 pesos divide 5, pila
4: 3 pesos.
3: Amula nang gastuhon mo kada organ. Imagine. Ti kun dalon ta ang general count sang tanan mga organs including ang minor kag major one, sir boy. Ang tao mayara 78 ka mga organ. 14 pesos mo presyo sang DTX 500. Divide mo sa 78.
4: Ay, bate.
3: 17 centavos kada organ.
4: Grabe no.
3: Ti imagine la, 14 lang kada adlaw gasto mo para hindi ka dali patay, hilakan mo pa na. Gitudlo di sa aton kung ano ka importante ang antioxidant. Ano ka importante magsikaon prutas? Ano ka importante magkaon damo gulay? Ano ka importante nga mag-supplemento gid sang DTX 500 kag Mighty C. Life is precious, but the maintenance to live longer and to live healthier barato ra kayo lang. DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
0: Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanupo kagga kontrolar sang imo blood sugar. DTX 500. Asalrikan. Epektibo. DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpapawid kasaysayan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Oras sa K5 News FM Kalibo, may 3 minutos yon doon nakataliwan sa oras nga alas 3.
6: Sentido Kumon. Mga pinakamainit na balita at importanteng pangyayari. Mga nangungunang problema sa kabaranggayan. Sentido Kumon. Mga pulisiya at batas na nakakaapekto sa karamihan. At mga impormasyon na dapat ninyong malaman. Ating hihimay-himayin punto por punto dito sa programang Sentido Kumon. Sentido Kumon.

Magdahid gid nga hapon sa aton karang mga suki, sa aton nga mga pinalangga karang tag pagamati. Iya sa kabilugan ni aton karang nga probinsya Taklan, kabilugan nga Banwat, Kalibo, Western Visayas. Nagkalmaon sa aton karang nga panyimpo. Actually kahapon pa nagguwa ro bagyo nga rakaso ang hay. Pero southwest monsoon, rayro nag-trigger ita paglinugan. Aga pagbaha sa pila ka mga lugar ya sa Western Visayas. Wagi nagpalibak ron dahil karang southwest monsoon. Nagdagid ita kahalitan, particular gid abo to sa may parte ta Iloilo. Although may mga pamilya nga apektado, may nagkaguba ng mga panimagay infrastruktura, pero atong huwati-huwaton do mga consolidation report, itaton karon nga provincial disaster reduction management office. Pero sa Aklan medyo okay pa man siguro kita eh. Pero atong taraw ginagaron basi kon may mga update yun, no. Agkabay nga what reported nga nagkamatay or naninahan. Unlike ito sa Partit Iloilo nga may una nga mga reported nga nagkagamatay mga kakipay. So always keep safe kita, ato na bigin na underestimate. Ay base di man na mag-agi o bagyo nga ito. Ay, di mo mata nag-agi. So, problema lang ay may kaibahan, tabi mo nga kayang habagat. That's why nga rayo nag-trigger sa paglinugan, nagpagbinaha. Adlaw nga Domingo, pizza dosi kita sa bugan nga rata Julio 2026. Pupasinsang medyo mabuhay-buhay kita nakabalik ay. Ay sometimes kunamat no, ato nabi nga mga legal partner ay masyadong busy pag abot man sandang mga trabaho. Ay siyempre bukoy at Domingo nga ra ay abi nyo nagapupahuway sanda may mga andang gihapon abi mga transaction. Ganda nga dapat nga agson nga mga tapos, so that's why kunamat ay bukot bakante. So hindi kita makagagas. Mati importante makarang adlaw Domingo 12 ya kita sa aton karang nga pagililiba. Pero dito tayo man kung tama purnada ay kung nagpupaday na kayo na ro brand out nga to. Ay base kung nasta makarani kita ka programa umata. Ay siyempre may iwag kita ya tapos sa aton nga legal partner wat tata iwag abi to. Ay siyempre paano pa yung makakommunicate ka ton. So importante nakabalik ko na rato ginangawahan nga niya eh. Nagbinagyo, nagbinaha, naginugan, nag-brand out man kita. Umpisa man kahapon, oh, what kuryente? Ay, may ganyan makara nakabawi. Ay, suno sa atong akil ko, ay, kwan ko no, ay, dayang schedule of power interruption for repair and maintenance, ha? O, kabay nga doon lang matod, eh, Sabado, ay. Sa kahapon, ha, mga K5, inyong amigo sa kahanginan, K5, Romy Kahilig. Aton nga mangin legal partner makarang hapon, Attorney Plaridel Muranya. So, aton

0: Japón. Kaya nga ni pag brown out ma wamat internet, no? Naduga pagbalik at kuryente wamat internet. Oh, nag-adjust man do atong sitwasyon nga ra. Ang sige hapon na atong pag-encourage sa atong karang mga viewers at followers nga mag like, mag-share at mag-follow ka atong karang Facebook page. At siyempre, of course, kung mga problema ka muligal, no? Feel free ka mga magpadaga, magpangutana iya sa atong karang programa. Okay, welcome ta, Attorney Plaridel Muranya. Attorney, sir, may dahil niya hapon?
1: May dahil niya hapon, medyo manipis kiti abang niya may adi.
0: Okay, sige, Attorney, ato nang adjust, no? Itaas-taas ang volume, okay?
1: Oo, bubas ko ka, adi.
0: Okay. Har, Attorney, basa video siguro na. Redouble yung siguro, Attorney, ra? Okay. Kamusta, Attorney? Okay yun? Mabatihan yun ninyo, mabatihan yun ninyo kita?
1: Oo, medyo. Medyo okay yun yun.
0: Okay. Okay, sige. Okay, Attorney, naman yung hapon kayo mo aga yaman kita sa aton karang programa na rong sentido kumuno every Sunday. Ag may aton karang mga... imo na, Attorney, nga pagtamyaw sa aton karang mga viewers at mga listeners?
1: Okay. May dayad yung hapon sa... Rondayan nga medayad nga radio station ay nagakabaraka sa banwa ang sa tawo makaintindi kung mga isyo na dapat masayuran naton. Abong salamat.
0: Okay. Attorney, abong mga salamat, Attorney. Umpisa niyo natin, Attorney, at karang mga pangutana. Unahon tayo yung pangutana nga regarding sa kontrak karat pagbaligya ang karat yugta, Attorney. Rekarabi ro pangutana si Maria Cono agreed to sell her land to Juan worth of 1 million pesos. Si Juan accepted the offer and paid the down payment. Later, Maria refused to proceed with the sale. Can Juan compel Maria to honor the contract, Attorney?
1: Okay. How much was the down payment? Importante kara down payment kung pila eh.
0: Kung 50% abi, Attorney, paano?
1: Okay, 50%. Maria refused to proceed with the sale. Depende ra kung manot aboro anang gain down o as down payment. Hindi ko masayran kung sandara ay naka-enter into a written contract already. Dahil abo nga loophole sa questionnaire. Oh, kita mo, the contract of sale. Maria agreed to sell her land to Juan for 1 million pesos. Juan accepted the offer and paid the down payment. Or pila agro down payment.
0: Atong abi, Attorney, nga kwan.
1: Now later Maria refused to proceed with the sale. Can Juan compel Maria to honor the contract? Do answer kara yes or no? Kasi kung mabahoro down payment, guaman it dahilan na haman it ginabalibaran ni Maria rong pagpadayon ko kontra kong sale, ay pwede tayo mong piliton doon ni Juan dahil naatraso pero na una undo kwarta ni Juan na siguro ha gamit yun ni Maria. In other words, can Juan compel Maria to honor the contract? Yes, because kung mataas undong anang down payment, agwaman it dahilan na magbalibad si Maria, ay may kasugtanan sanda kung sa aton pa eh. Kung may agreement do dayong katawo, nagkasugot, nag-proceed sanda at isayang ka, halimbawa, down payment. Agwa man it dahilan. Nga haman it di magpadayon. Do isayay, pwede tayo mawaroon nga kinanganon nga makomply mo ko anang obligasyonis.
0: Eben, Attorney?
1: Well, there will be the action will be

0: Tornable. O
1: Eben,
0: BK should be actionable in court.
1: Eben atornero kontrata is kwan the agreement is only a verbal aga there's an unwritten contract.
0: Doyon nga nero ginawarningan pero ato nung makasumanwa. Pero verbal contract, kung mga siksang kiriyamang, ay, pwede.
1: Hmm.
0: Na kung tignan ang kuhan, ang kapin ay lugta or involved or real property, ay dapat ron ay in writing. Pinahonor man the verbal contract, pero depende sa both parties. So, halimbawa, rosang bilog ay magbalibad nga waman kita at yung kasugtanan na walang kutahit ko yung mong ginahambay naroon. Kasi may mga tao nga kadali ata mag-illicit isip. Ngayon, kung nag-intra kita sa kontrata, mga kasumano, agraya ay involving real property o nagkuhan ay dapat ay isuwat. Maadto kita sa abogado, aton nga, hingyoon na abogado nga, i-put into writing or into a written document doaton nga daywang ang kasugtanan.
1: Para mag-
0: so yun na dapat himuon ko publiko.
1: Hmm.
0: Ay kung naman, tapirme ang abi kita nga kung mabahura itong pagsalig ay amigo man ay kapati yung kita basta may verbal contract on. Pero kung mag-ilis ay matpinino nag-anat ang balibaran nga wala kita kasugtanan nga mauro na eh. May problema ka mo.
1: Hmm. So delikado.
0: To be safe, mga kasimano, ay aton nga ibutang into writing kung kapin kon I repeat, kung real estate o dagkuan, pero aton nga kantidad ko ginakontratahan.
1: Hmm. Okay. Attorney, ma-proceed kita sa pangayawang pamutana, i 17-year-old karang minor edad, no? Sold this motorcycle to Pedro without his parent consent, attorney. Pwede ba ga?
0: Okay. Doon tayo ang problema. Hey, it involves a minor person. He is only 17 years old and he sold his motorcycle to Pedro without the parents' consent. Can the contract be questioned? Yes, it can be questioned. Because usually, the mga minor edad will always be assisted by their parents in entering into a contract. Notwithstanding the fact na masinanaw ang pangalan doona sa
1: kontrata.
0: Pagpanag-iya korotong motorsiklo, ay dapat ay kung itaro sa pihak ng partido, ay kinangan naton na assistihan kung anong parents or guardian do kanira, do minor de edad nira ho nga.
1: Hmm.
0: Yes?
1: How attorney? Tayo attorney pa tayo?
0: Okay. Siko, klaro ang tatmayad ha, daya ay minor de edad ang 17 anyos na nagbalgiya kuha ng motorsiklo sa isang katao without parents' consent. Pero pangutana ay, can the contract be questioned? Of course, yes. Dapat nga question nun. Nagdaya mang si Pedro, ay dapat man mag-usoy sa imaw. Bisan doon dayang unga ay kapag nag-iya kung motorsiklo nga ra, nga ginabaligya, ay he is a minor person. That's what assistihan mo. Ita ng guardian or roan ng parent.
1: Mm. Pero attorney, in kaso abing umabot, abing man sa 18 taro rayang minor de edad, no? Ag rayang kontrata tangarahay, anang ginratipay, pwede ta attorney?
0: Ro question ay kung iratipay.
1: Mm-hmm.
0: Of course, yes. With already parental consent. Kinratify yun, ita kompetente nga tao, ginikanan o guardian. Kuron daya nga minor de edad nga nagbaligya sa motorsiklo.
1: Okay.
0: Ay kung wamatad ka question karon eh, parang mapadayon na to. Pero, kung mag-roabot o timpo nga may mag-question ay pwede ta nga ma-resend o contract na pwede ta nga question nun. Mm-hmm. E dahil doon minor de edad nga rahay, the general provisions of law in the family code ay dapat ka na assistihan it guardian or parent kung may transaksyones para sa pagbaligya itong property.
1: Okay. Next na pangutan na attorney, negligence siguro rai. While driving carelessly, Carlo hit Anna's parked car causing damage. There was no contract between them. Is Carlo liable? Oh? Parang binungguan na nga si Akyan Abiatori naka-parking?
0: Okay. So, dayang pangutana involves negligence kapabayaan. The question ay naghahambay imaw nga. While driving carelessly, kita muro word yagi, inaras-aras carelessly ka na. Carlo hit Anna's parked car causing damage. There was no contract between them. Is Carlo liable? Ay, maskin wala at contract ron eh. Negligent ra, kapabayan, kapinay, haras-haras ro ang pagdaga kung sakit yan. Nga nero, nasamaran, ay, may action kita mo ron. There's always the right to bring the matter in court. Kung saan nga ambayon, bayaran mo ra, kung hindi ato magbayad, ay, ito yun. Is already actionable. Bangod na hindi pwede nga isang katao ay samaron sa property ko isang katao nga hindi tayo mo maging responsable. Sabi kong ako sa akyan eh, siyempre ko ipakayad ko kakagasto ako. See? Ay nanag yung mga tao nga rin kahit narasaras magdagat sa akyan ay dahil na pabayan yung sanda kung sino ba, kung sino ang mga panik bataman pero minatood kita karon ay kita maghagong kung ka-drive kaya kyan at tanaw na itong minagyan ay there are times na may mga nakapark na sa kyan sa dagan at si kaplit na ni Moron kapin ay naras-aras sa pagdaga ko sa kyan ay masigap ito ni Moron.
1: Okay. Attorney ni Karan sa pang masunod niya pangutan na attorney regarding sa runday ka ng pagbayad niya at utang. No? Si Jose nag-borrowed 50,000 pesos from Mark. No? Jose's friend paid Mark on Jose's in behalf. Is the obligation extinguished, attorney?
0: Okay. Ay, pagbayad isang kautang mabukot na mismo ang inutangan. Ay, si Jose nga ra, naghugam at 50,000 pesos kay Marcos. So, amigo ta ni Jose, imoro nagbayad. Even without the knowledge of Jose. But that is in his behalf. Now, is the obligation extinguished? Hey, insofar as the full payment is done, tapos ito ron. Kung naman talaga reklamo ng iba, siguro, generosity nga tayo sa isip ni kuan ng amigo nga lang, si Mark, ay, no problem. Basta what at God to sa usgado nga mag-question. Anyway, ay, ano paro hingabuton ko inutangan ay may bayad yun ka na. Agwa matreklamo, agwa matcomplaint. O kung ano man, magreklamo ako, bayad yun ako. The problema lang ay, dapat ay ratio one sub receipt is then, important. In order to prove na there was already payment, hindi kita perme mga kasumanwa magsalig, mag-amigo, kung sino-sino man. Ay, madali ito ka silipat ro, amigo, kung umabuta na ro, ano nga, interes nga bukod tayo mo eh faithful saan ang pag-intrata sa kontrata.
1: Pero attorney abi halimbawa abi yang premier ni kuan ni Jose Abehay de naman ro ro matabu abi kar attorney sokto yung ko barkada ni kuan ni Jose no anak rin si Jose mismo attorney ay sandaw na mismo ro may mag nagkautang paano abi kundi magbayad si Jose ang attorney ano matabu kara
0: paalen kon
1: si Jose di magbayad sa nang pren Konsiyo siya abi attorney hay indot ang bayad sa nga friend nga no nga nagbayad ka na.
0: Siyo siya Jose's friend paid Mark on Jose on Jose's behalf. Hey, in the first place kung nabagon ko atong mga katigugangan ron ay ingrato.
1: Mm.
0: Kintawan nga ni Mawit pabor nga bayaran ng kautangan. Ay, imaw paro hindi magbayad sa tao ng nagtawit ng generosity na may araragsingan. Jose's friend paid Mark on Jose's behalf. Ay, bayad yun nga ni Ron. Pero halimbawa, sokto nabi ko rundayang tao.
1: Si Jose. Nagsalbar kay Jose attorney. Okay, dili na duga sa attorney.

0: Well, nagapanumbali kita iya sa atong pag ililiba, pero medyo ayang-ayang kita gid nga makapadayon sa aton karang nga programa. Siguro padayon ta lang sa masunod nga Domingo, medyo naka problema technically. Pag was-was ta kubasog nga uwi nga to, naputo ta si attorney. Hindi ta makontak ang linyada, no? Ang nag-cost aton dahil karang intermittent sa aton karang nga internet. So ato lang nga padayon da sa masunod karang atong pag ililiba, mga kakipay ba? Sarunday ka lang atong programang sentido komo, no? May mga pila pagitid ng pangutana nga atong dapat kong tapagid nga idugang. At anyway, thank you so much, Gid. Siyempre, sangan ka ito nangin partner technical atong broadcast engineer K5 J.R. Onayan. Sangan ko atong station manager K5 Gloria Villas Manyo. Ag ko aton ka lang CEO ag President Doc Ramiloy. Sa gihapon ako si K5 Romy Kahilig. Nag-aiwan kayo at may dahil nga hapon. Happy Sunday! Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa kalibo, K5 News FM.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
3: Sugod lang nag-inom ka,
2: DTX 500.
3: Kamusta ang alay sa kamot?
2: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
1: DTX 500.
3: Istoryahan ta kung nga hindi kamo kabata. Upunta sini nga diskusyon aton nga CEO Dr. Ramil Uy. Now, dako ang kaangtanan sang oxidative stress, no? Sa inyo nga infertility, gamay nga pag-recall sang aton sini nga ihibalo sa oxidative stress. Ang OS, we call that OS. Oxidative stress, again, amuning imbalance sa tunga sang pro-oxidant molecules kag sang antioxidant. Again, ha, sa lawas mo, may pro-oxidant ka, may antioxidant ka. Ang pro-oxidant, dua ini. Amo ni ginatawag nga reactive oxygen species kag reactive nitrogen species, no? ROS kag RNS. Nga nga may nitrogen pa. Ang aton ginaginhawa nga hangin is not pure oxygen. Tandaan gid na. Ang ginaginhawa nyo bla mag-breathe in kamo, abi nyo oxygen na? No, it's not pure oxygen. That's why kun ara ka sa ospital, ginatugungan ka gid sang pure oxygen nga sa tangke. Now ini karon ang ginaginhawa mo nga oxygen, ini siya ang ga-turn into reactive oxygen species o kon ROS, we call that free radicals. Dua naman yung free radicals nga oxygen. Ang isa, non-free radicals, no? Ini tanan, nagabulig man ni sa imo nga cellular function, pero ang sobra sini makadaot, makalain.
1: DTX 500.
4: 27 lot, 57 akong edad.
2: Ano ginabatsyag mo sa una?
4: High blood gid ko, magasuka ko, tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
2: Pagtumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino?
4: 3 times a day ginakon ang DTX.
2: Okay.
4: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
2: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
4: 180 over 100.
2: Pero subong pila na lang imo blood
4: 120 over 90.
1: DTX 500.
3: Ano ang kaangtanan sa imo fertility sa mga lalaki amuning isuresulta? Maimpotence ka bangon sang oxidative stress. Ma-premature ejaculation. Weaker erection. Paano nimo ina makounter? Kaon ka sa mga utan kag prutas nga taas antioxidant. Mag DTX 500 ka. Pinakamataas nga antioxidant in the market.
5: Sa mga male infertility, mostly ng mga causes is oxidation gid man. Take note ha, kung ikaw seaman, especially seaman ka, ara ka nasign sa engine or sa may kusina. Ito eh, grabe ang radiation da.
3: Mm-hmm.
5: Aside sa radiation, ang grabe nga init. Ito yung init ka, gaka-cause gina sa ano, oxidative stress sa imo reproductive organ. Ang matabo, tingala ka, mostly ka katabo nga wala bata, mga seaman nga nasign sa ano, engine room,
3: kusina,
5: sa kitchen. So, ang importante, tani, may iba

0: ato ka sa epekto sa sining mga oxidative stress. Mm-hmm. Ang lain niya kung ato ka sa barko, sir boy, mm-hmm, wala to ya, presko nga prutas ya.
1: Correct.
2: Oo.
0: Dapat kung alam kaya magbalon ka kuan DTX 500. No? So dapat ya kung mm-hmm si man imubana niya wagin mo bata, mm-hmm, di not all the time arin na di siya mo.
1: Oh.
0: Mm-hmm. Kinanglan niya pabalunan gid niya
2: pabalunan,
0: before pa maglakat. Mm-hmm. Pero kung wala gid man pag puli niya pagbalik pabalunan gid niya. Kadawa pa gid niya pinaka main nga cause ang male infertility. Ining gitawag pag abnormally shaped sang inyong nga mga sperm. Nga aga katabo na, it's also oxidative stress.
1: Mm-hmm. Oxidative
0: pala sigarilyo ka.
1: Mm-hmm.
0: Pala inom ka.
1: Mm-hmm.
0: Pala kaong katamis.
1: Mm-hmm.
0: Need mo gina nga ano batuan. Oh. Kay kung di mo ni batuan, wala ba problem kung di pa gid ma untatan mo yung sigarilyo, ti balbali man ano eh. Kung ano kadamo ang ginbakal mo sa sigarilyo, dublihon mo ang bakal sa DTX 500. And aside sina, o sa una, wala pa madiskubrehan mala ang DTX 500. Ang ginaresita ko gid sa mga male infertility, especially kung kulang sperm counts, hindi nami ang ilang motility sa ilang sperm, pero may kuna sila ginapa juices. Anong ara sa fruit juices and vegetable juices? Phytochemicals and antioxidants.
1: Nga ara sa DTX 500?
0: Nga ara! DTX 500.
3: DTX 500.
4: Ako si Juliet Nol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, pagpa-check ko sa doktor, 446. Pagsugod sa lawag-lawag sa radyo nga may DTX nga bulong sa diabetes, intilawan ko dayon, inom miro, inom ko, isa-isa lang.

0: ang kakampiyon ng estasyon sa Kaliwatlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
1: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan kung wala kwanti para. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops. Sa sulod sing isa ka bulan, ako natalupangdan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag, nagidyang akong panulukan. Ako na mismo nagambal. Epektibo, gidya.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Kapalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata. Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drop.

0: Bayo.
1: O si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3 Bayo ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bayo. Ang D3. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ga antioxidants. Nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Mas tagtindo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masalig. Epektibo DTX 500. Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag DTX 500. DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar cane extract. Ito'y pinakamata.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric, ladies, mas mataas ang ako nga sugar na batihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnumbo ang ako sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Mabali si baby. Masami ko gina-allergy. Kasi magwalang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C. Grabing epekto inuras lang nadula na dayo ng ako nga allergy.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
4: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok. Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, mag

0: branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
1: Extend Food Supplement for Men.
2: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala naging nakaarangkada kay Mrs. Ang natilawan, ang Extend Food Supplement for Men daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
3: Lagi bang matamlay
4: o mahina ang memorya ng anak mo?
5: Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic syrup.

0: memorya ng Memory Advance Serum. Anawara, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
1: K5 Galing Ngawan Time.
2: Oy, Ranggo baby. Alam mo, may sasabihin ako sa'yo. Ha, naloko ko yung tindira doon.
3: Paano mo niloko?
2: Nagpa-load ako kahit wala akong cellphone. Ha?
3: Nyayayay.
2: Biroin mo, magpa-load ka, wala kang cellphone.
4: Station
5: K5 News FM.

0: Ramil Uy. TTX 500.
1: Ang akong pangalan si Lilibet Ipanto. Pacheck ko sa akong sugar, it is 320. Painom ko sa DTX 500.
2: Ano sabi mong dosage sa DTX 500? Kapila ka mo inom?
1: Kabuntag na o gabi.
2: O, nakaroon pila na may mong sugar?
1: 136 na lang akong sugar.
0: TTX 500.
3: O si Jean Paul Hineroso, istoryahan ta karon. Ano bala mga sikreto sang pungsod nga ang ilang mga citizens, lawig mga kabuhi? Istoryahan ta na karon kaupod sinang diskusyon. Ang aton CEO, si Doc Ramil Uy, diin bala nga lugar sa kalibutan ang may pinaka-healthy nga lifestyle. Kagamay ang porsyento sang mga nagabalatian.
4: Kung kampanye lang bi, Sir GP, ginapangita mo, sigurado guro ang Klinika de Alternativo Kagrayo ang damo healthy nga empleyado. Simple lang sabat. Kung nga, simple, adlaw-adlaw ganoon may DTX 500. May TC, adlaw-adlaw ganoon may pure siya. Ang adlaw-adlaw nga pag-inom sining powerful antioxidant, combination sang DTX 500 may TC or pure C, ang nagatapda mostly sa mga balatian sa tao. May diabetes ka, may high blood ka, layo, heart disease, kidney and liver diseases, wala problema basta naka-DTX 500. Lung disease, arthritis, impotence, wala impotence sa amo niya.
2: Wala impotence din.
4: Ano pa? Damo pa nga balatian nga malikawan sa DTX 500 kag by TC or pure C kung nagainom sa adlaw-adlaw sa GP.
3: O si saunta ang mga sikreto sa mga pungsod nga may pinakadamo nga healthy nga population. On the top is Israel. Ang ila diet, primarily, rich in vegetable. Kag isda, unsaturated fat.
0: TTX 500.
5: Ako si Herminia Titong.
2: Silang imo blood sugar sa una?
5: Sobra 300.
2: Sa pagbakal mo sang DTX 500, paano mo iniginainom?
5: Nagainom ako aga 2, sag sa gabi 2.
2: So, ano nakadugay ka naginom?
5: Mga sobra na isa kabulan.
2: Nakapacheck ka na sa imo blood sugar?
5: Oo.
2: Anong resulta? Pila na?
5: Sobra na lang 100.
0: TTX 500.
4: Isa sa pinakadamo, Sir GP, nga nakita ko sa Israel, siyempre nakakadto mo sa Israel, ang kadamo sa ilang ano, olive tree. Kung i-research mo ang olive, isa sa mga pinakadamo antioxidant.
2: Grabe,
4: no? Eh, no. Amo na ang mga sekreto dito sa Israel. Number 9, Norway.
2: Norway.
4: Matinlo nga hangin kag mineral filled water ang ila sekreto. Kag sila ang may pinakamataas nga life expectancy at the age of 83.
2: Grabe.
4: Ang isa lang sa ginainom ko halin sa Norway, Norwegian spruce. Antioxidanta from pine tree nila. Kada inom ko sa pinya na ko kag carrots, ginapatuloan ko na tag 20 ka tulo. Aside nga nagbutang ko ya DTX 500, tag 5 ka blog DTX 500 sa ako nga Diyos, may Norwegian spruce pa ko ya.
3: Sa Singapore anyway, number 8 sila dok ha, mga Singaporeans. Bangod ini sila, grabe ang disiplina sa mga katawan. Istrikto ang panggobyerno. Bawal tuya manigarilyo.
4: Bawal gay ka
3: sa Singapore. Sa
4: tapos may gusto may area gina sila nga para lang diha sa magsigarilyo.
3: So sa ila to dok, ang ilaya disiplina grabe. Matinlo nga hangin, matinlo nga pangginawi, kag of course full sa antioxidant nga pagkaon, sikreto sang Singapore.
4: Ang Sweden, Sir GP, ara sa ika number 6.
3: Number 6.
4: Bala ko ano ang sikreto nga ada mo healthy sa Sweden? Low carbohydrates diet. Amo na ila sikreto, amo na ila to. Mostly la average sa average. Gaabot sobra 82.
3: Grabe, 82 sa life expectancy.
4: Te, nami na ya. Mo na ang target aton, Sir GP, kung adlaw-adlaw tagay nom DTX 500 kag by TC, nagakaon ka sang damo nga utan, damo nga prutas, tapos gaiwas ka sa mga matamis, ga-intermittent diet ka, tapos di ka makaabot itito. Sobra paguro, Sir GP. Basta adlaw-adlaw ka binakainom DTX, tapos utan, likaw ka, wala ka bisyo. Abot ka 100 ah. Pero gusto ka nga healthy habit sa mga taga Japan, aras last number 4, Sir GP, ang oldest population sa bilog ng kalibutan sila aras sa Japan.
3: Damo tigulang sa Japan.
4: Tig 100 years old mong idan mo pag healthy pa. Kaya ang sikreto na, Sir GP, kabalo ka, exercise kag diet Japan.
3: Diet.
4: Puno sang antioxidant. Kag seaweeds, kag tofu.
3: Number 2, ang Italy. Balo kag ilaman, pareho sa Israel. Olive oil, rich diet.
4: Mga extra virgin olive oil. Puno sang ano, antioxidant na siya.
3: Anong number 1, Doc?
4: Number 1, siyempre Spain.
3: Grabe.
4: Sila ang pinakadamo, lawig nga kabuhi. No? Pinakadamo nga healthy nga tao. Tungod sa sikreto, always presko ang ilang gulay. Ikaduha, damo sila olive oils. So kung lang taon natin, Sir GP, ang sikreto sa good health, number 1, pure nga fresh air.
3: Hindi
4: tapos, fish, vegetable, fruits, kag healthy fats, exercise. Kag madamo nga antioxidants halin sa prutas kag utan. Kag mag-DTX 500 ta, mag-BTC, kag mag-pure C. Kada adlaw, mangin healthy ka na, nagahubin ka pa.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan.
6: pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kaligkasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon, ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod,

Hello mga kapamilya, sa gihapon dalayaw ng Dios sa tanan bangod sa iya nga kaayo, bangod sa tanan nga mga pagkamaayo nga ato nabaton alin sa iya. Kag pasalamatan ta siya permi tungod sa mga panlangin o mga pagpakamaayo nga ginbobo sa aton, physical, mental, spiritual, financial protection. Kag aton gid siya dayawon permi, pasalamatan ta siya. O, kamusta kamo? Kamusta ang inyong bag-o nga tuig? Kaya siyempre, bag-o pa man langgin ang tuig. Dani, paghambal tang Happy New Year. Ang New Year ta, tani, sa bilog nga tuig, 365 ka mga adlaw. Dani, happy kita permi. Biskan may pagtilaw, biskan may mga problema, malipayon lang kita nga aman para iwas stress. Para wala stress nga aman. Kay hindi man makabulig nga masubuan ka, katama. Hindi man na makabulig kung may mga problema nga ikaw masubuan, hasta nga magbalitian na lang. Muna ang importante, katama nga, dulog ta si Ginoo, dalon ta si Ginoo. Agod nga mayara kita kalipay, biskan nga medyo pigado, piga kung pigado man, basta makakaon lang kita katatlo si Sakadlaw, malipay ka na. Aman. Hindi na natin paglantawon ang mga magaranon nga perti kaluho nila. di ba? Muna nga, kung may ara kita Ginoo sa aton kabuhi, malipay kita. Bisan pa nga, may mga kapigaduhon, may mga pagtidaw, ang aton pirmi ginapinsar, amo lamang ang dako nga gugma si Ginoo nga iyagin hatag sa aton. Sige, padayon kita sa pag-alagad. Aton gin pauswago ng aton espiritual nga kabuhi, kay amo ni ang pinaka-importante. Bisan sa kadamo na sa aton ginaton andre, ligad pa nga tuig. Nagsugod ko diri pizza 30 sa Abril, ligad nga tuig. O, kada gabi ito nag-live kita hasta nga sa subong. No, audio na lang mabatian ninyo sa si aton nga palangutunan, pero sa gihapon kung kamo nagapadayon sa pagpamati, damugid kita, damugid kamo natunan nga makapadasig sa pag-alagad sa aton nga pag-alagad sa Ginoo. Sige, so muna nga amalang niyang aton pagpanamyaw. Antes kita magpadayon sa aton nga pagtuon sa pulong sang Dios, mga muyok anay kita. Mapagpala at mahabagin naming Panginoong Dios, muli kaming dumulog sa inyong banal na luklukan at pinasasalamatan namin inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat pagkataon at pinagkaloob na kami po'y makapagpatuloy sa pag-aaral sa banal na mga salita. Pagpalain mo man ang mga nakinig simpilan pong ito, manawa-nawa inyong banal na mga salita upang may isa sa kabuhayan namin ang inyong kinakailangan na pagsunod sa inyong kalooban. Pagpalain mo ang ginagamit na impilan kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo man ang CEO Duclamiloy at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan na physical, mental, spiritual, financial and protection, gayon din sa mga kawani. At pagpalain mo ang mga salita ninyo na aming tatalakayin ngayon. Patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkasala naman sa inyo sa isip, salita at gawa. Ito'y aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinoysos. Amen. Ipadayon ta subong magaturan mo kabihanan ang aton ng pagtuon sa punong sa Ginoo. 7 stages of diet. So, bali, part 2 o part 2 niya sa 7 stages of diet. Now, kabalon na kita ang first part, amutong unang ginhatag nga mga prutas lamang ang kalanod sang tao. So, wala pa magkasala siya dan kang iba. Sulo sa mga bersikulo ang ginagamit ta. Dayon, pasang nakasala na, gindugangan siyang mga hilamon. Muna. Dayon, nagpadayon sila, pero ang mga kaliwatan ni Cain, nga wala man magalagad sa Ginoo, ang ila kaliwatan nagkakaon siyang tuduh karni. Kaya siyempre, hunter man to si Cain. Muna, ang iya kaliwatan, kag nalatnan man ang kaliwatan tani nga kaliwatan ni Noe. Kaliwatan na kaliwatan to ni Seth o hastas kay Noe. Ang ito nga, nasubuan ng Diyos, nag-inulso ng Diyos, nga gintuga ang tao, pero ginhambal niya nga, iyalaglagon. Tagan lang sila sang 120 katuig
kag nalaglagid sila. Naging baha. Amo to nga bangod sa natabo nga ginhatag sang Ginoo tani nga orihinal nga pagkaon sang aton unang nga maginikanan, amo ang mga lunsay nga produkto sang luta. Mga produkto nga prutas hasta nga mahilamon na fruits, grains, na vegetables.

tanan nga mga kahoy, ang tanan nga mga utan na labi na nadunod ang tanan, amo na nga wala na magid sila makaon, gintugutan sila sang Dios nga magakaon na sa ano mutong nakita sang Ginoo. Amo ni sugilanon diri kun basahon ta sa unas tanan sa Genesis 8 pero ginkamutan sang Ginoo si Noe. Gin pagkamalaot niya ang kalibutan pero ang pamilya ni Noe kaupod siya mga bata anong sa iyang mga umagad dayon ang asawa walo sila tanan. Naman kaya ang kaliwatan ni Noe, si Noe isa ka matarong nga tawo, himpit sa iya mga kaliwatan. Si Noe naglakat upod sa Dios. Amo na kung ang ikatlong haon na, pagkatapos sa baha, pagkatapos ang baha, pagkanto sa Eksodo, ang matinlo nga mga karne gindugang sa mga prutas, mga uyas, mga nat, kag mga utanon. Aton basahon ang 9:3 dayon hasta sa 100 na mga basa tanga. Ang tanan nga mga nagahulag kag nagakabuhi, mangin ka, ha? Mangin kaon no ninyo, subong sang berde nga hilamon, ginhatag ko sa inyo ang tanan nga butang, apang hindi ninyo pagkaunon ang karne nga may dugo. Muna ni ang pagsulundan nga ginhatag sa Ginoo, nga gintugutan sila sa pagkaon, ang kaliwatan ni Noe, tapos sa anaw, walo naman lang silang nabilin. Pwede sila magkaon, pero wala gidugo. Natistingan ninyo, kamong nagkakaon karni, nga inyo balagid ginula ang dugo? Pugaan? O, nabalangan daw puti, nagyon nga kung imo pugaan, butang ang tubig, wala na dugo. Kay, kung labi na sa mga Seventh Adventist, kay, may ang Seventh Adventist subong sa mga wala makabalo, bali, informasyon ni siya, duha ka klase. May Seventh Adventist nga vegetarian, wala nagkaon karne, amo ning Seventh Adventist Reform Movement. Dayon, may Seventh Adventist nga nagkaon sila karne, suno kuno sa Levitico 11. Pero kung nagapati ang Seventh Adventist, suno sigin kabig nga propetisa Ellen G. White. Wala na tani ginpakaon. Tun ang tanang yapon sabta mga padayon kita diri. Sabta mga padayon kita sa aton nga programa, kaloyan. Ara man ang Ginoo magbulig sa aton agud nga mahangpanta. Ano gid bala? Gin dere balikan ta ni dere. Ang dugo wala gid nagitugot. Muna gani nga namangkot kita nga sino sa inyo nagkaon nga wala nagidugo basi mahambal ka mo nga ang bagoong or ginamos wala na nadugo. Ang uga wala na nadugo kay uga na gid. Malana. Or di ba? Pero kung inyo testingan, pugaan gid ninyo husto hasta nga wala naging dugo, huwag naging sabor ang karne o bisan isda. Kay testingan ko na sang una. Sang una, sang katoliko pa kami, din sugo ko sa akon papa, dayon ginhugasan ko maayo ang isda nga amon gintula, abay, ambal papa ko. Natabos si imuman, huwag na sabor, huwag naging tuod sabor. Kay gin pugaan ko siya hasta nadula ang dugo. Amo na nga, amo ni ang pagsulundan sang paghambal sa Ginoo sa panahon ni Noe nga pwede sila magkaon karne pero iula ang dugo nga man. Kay ginhambal na dire nga kung masahon ta ang versikulo 2 naman kag 3 dire sa Genesis, magkuha kasing pito sa tagsa kamatindo nga sapat isa kalak isa ka lalaki kag ang iya babae sa mga pispis man sang kawaan sing pito ang lalaki kag ang babae sa paghupot sang binhi nga buhi sa kadaygan sang bugos nga dota. Mananga tugutan sila pagkaon. Ang point there is kay sa pag-anaw ang mga matinlo nga sapat pito kapares dayon duha lang kapares ang mga mahingko. Mananga ang Ginoo sa ila kinahanglanon naghatag kay Noe sing pahanugot sa pagkaon sang matinlo nga mga sapat nga iya gindala upod sa iya sa arka. Ang butambalon, God permitted them to eat. Kung maghambal kita permit, permiso, pahanugot, ay di may ara bala permit nga padayon.

lang sa wala gin katubtuban. sigin lang, di ba? Kamo na dire sa studies, dire sa testimonies on studies and diet. 125 may mabasa kita. Bangod ang mga prutas ka mga utanon naguba sang baha. Ang Dios wala magtugot sa tao na magkaon sang pagkaon sang sapas sapat tubtob sa pagkatapos ng anaw. Ang tanan nga butang nalaglag nga sa diin ang tao mabuhi kag Musa. Ang Ginoo sa iya o sa ila kinanglanon naghatag kay Noe sing pahanugot sa pagkaon sang matinlo nga mga sapat nga iya gindala upod sa iya sa arka. Abang ang pagkaon sang sapat hindi ang pinakamapagros nga pagkaon para sa tao. Mo nakita na sa ginaudaan pero in times of emergency agin pakaon sila. Pero ano ang natabo sa pagpalipot sang makasasala ang kabuhi sang tao? Kabalo na ta sa edad tugtungin lang tao din basa kay na, di ba? Alin kay Adan pagkato kay Noe? Nag-average sila kung butang ta average mga 900 more or less ang edad. Kay si Noe napatay 950. Si Adan namatay 930. Dayon 969 si Metusila. Pero si Lamech 777. Manang all in all, kung sa pulo sila, kung butangan ta average, hindi maglubo sa 900. 900 or 912. Munang nakita sang Dios nga ang tao may huyog sa pagpakataas sang iya kagulingon sing bugalon batok sa iya manunuga. Kagintugutan niya, yadtong malawig nga rasa nga magkaon sang pagkaon sang sapat o karne o unod. Agod, mapalipot ang ilang makasasala ang kabuhi. Grabe no? Wala madugay pagkatapos ang anaw, ang rasa madasig nga nagnubo sa kadakuon kag sa kalawigon sang mga kabuhi. Terrible. Manang nakita ang Dios nga ang madalaron sang tao malaot kag nga may huyog siya sa pagpakataas ang iya kagulingon sing bugalon batok sa mga iya manunuga. Kag sa pagsunod sa mga huyog sang iya kagulingon nga tigipusoon. Kag gintugutan niya yadtong malawig nga nagkabuhi nga rasa nga magkaon sing pagkaon nga unod sang sapat agud mapalipot ang ilang mga magsala nga kabuhi. Wala madugay pagkatapos ang anaw ang rasa madasig nga nagnubo sa kadakuon kag kalawigon sang mga tinuig. Volume 4, Spiritual Gift 121, paragraph 1. Muna nga, ang kalawigon sang kabuhi sang tao pagkatapos nga gintugutan sila sang Dios sa pagkaon sang unod nga mga pagkaon nagnubo sing dako. Alang taon tang record. Kabalota nga si Noe na patay 950. Dayon suno sa Genesis 9:29. Si Sem nagkabuhi sang 600 katuig. Genesis 11. Versikulo 10 kag 11. Antes patay. Pero si Arpaksad napatay 438. Genesis 11:12. Napatay siya, si Arpaksad. Ang matamalon, halin kay pagkatapos na sa anaw, nadugangan pa ang edad ni Noe nga sang 350 kay sa pag-anaw to, pagbaha, 600 ang edad ni Noe. Nadugangan pa 350, munang na 950 ang iya edad. Dayon si Sem, nga iya anak nga subang, 600 na lang napatay. Sabagay, kung ikumpara subang, pati pa kalawig na siya. Pero sa ila sang una, adi, dako na ang diferensya nga man kay 350 na ang diferensya. Si Arpaksad, 438 na lang. Dayon, ikaapat, si Sala, nabuhi 433. Oo, naglubo na gid. Katuwig, napatay na siya. Genesis 9:11, 14, 15. Si Eber, nagkabuhi 464. Katuwig, at isang patay. Genesis 11, versikulo 16, 17. Dayon, si Pilig, 239 na lamang katuig. Genesis 11, versikulo 18, 19. Si Rio, nagkabuhi sing 239 at isang patay. Genesis 11, 20, versikulo. Genesis 11, versikulo 20, 21. Si Sirog, nagkabuhi sing 230 katuig.
Genesis 11, versikulo 22-23. Si Terah nagkabuhi sang 205 katuig. Genesis 11, versikulo 22. Diri nakita ta si Nahor nga 148 na lang ganin, napatay na. Dayon si Abraham, napatay. 175 katuig kag napatay. Kag tigulang na daw katama. Kasi kita ninyo? Genesis 25:7 kag 8. Si Isaac, nagkabuhi sing 180 katuig kag napatay siya. Genesis 35, versikulo 28. Si Jacob, nagkabuhi sing 147 katuig. Genesis 47:28 kag napatay. Dayon, si Moses, napatay siya 120 katuig ang iya edad at napatay. Pero basko pa si Moses, bisan pa ang iya kusog, wala nabuhit. Bisan iya mata, maayo pa ang iya panulo. Pero si Jose, napatay 110 na lamang. Kami no? Dayon, sa Salmo 90, versikulo 10, amuna ni ang ginhambal ni David. Sang panahon ni David, na sa pormedyo nga edad sang tao si Tinta, okon 80 katuig. Hala. Amuna nga sa subong, halin kay David hasta sa subong, ang edad sang tao, amuna lang si Tinta. Kung medyo baskog, abot 80. Kung may araman, pila-pipila, pila-kabilo, nag-abot 100. Nalipay sila, kaya may araman bugay, may aragrasya, halin sa gobyerno, nga 100 mil man kuno. Amo na nga diri makuturan, ang kadakuon sa mga tao sang una, parte kataas, parte kalawig, pero kita subong, wala na. Kay suno sa record, ang height sang mga tao sang una, parte kataas, hindi magrubo sa 14, hasta sa 16, siguro ka, ka-pulgada. Pulgada? Kapi. 16 feet. 14 to 16 feet. Pero ang sasubong, terrible. Diba? Ako gani, 5'10 lang. 5'10 and a half. Ay di, medyo taas. Ang ibang subong, 4 feet na lang. May ibang paunano. Ang isa, kadako, nga kabangdanan sila nga nagamay ang tao, balatianon pa. Amo ang pagkaon sang karne. Isagi na siya. Dugangan pa sa lain-lain ng mga bisyo. Amo na nga, kaluluoy ang kaintang sang tao. Amo na nga, espiritual. Suwong nga si Adan nagwagikan sa kamot sang iya manunuga, siya may dungganon nga kataason. Kag may matahom nga simetriya. Simetri. Siya kapin sa duble ang kataason sang sa mga tao nga nagkabuhi karon sa duta kag maayo ang iya proportion. Kaysa subong, may dako lawas, andak naman, putot naman. May taas man, payat naman, daw sungkit, daw toothpick. Di ba la? Pero si Adan, hanbal sa aton ginbasa, ang iya kataason, duble, sobra pa, o kapin pa sa duble ang kataason. Halimbawa, sa pagsulat sa ning kalibro, ay nga ibasa at nadiri, isa rin siya kalibro, nga ginsulat sa mga 1800. Ang mga tao sa to, bisan sa, alam na sa US, mga 6 to 7 footer. Amo ganina nga, hindi mag, kung more than double, ay di kung ang 7 feet, dublihon mo na, di 14, ay sobra pa sa 14. Muna gani nga, ginmutang, ibutang na lang naton sa approximate nga mga 14 to 16 feet ang tao sa una. Kita subong, wow, wala gani 6. Wala gani 6 ang kalabanan. Amo na nga, dali sa Pilipinas, pwede ka jutay lang kung may ara 6 feet, 6 footer, jutay kayo. Muna nga, ang iya, mga dagway himpit kag matahong. Ang iya kutis, hindi puti. O kung mapula, kundi mapula-pula. Nga, nagasilak nga may manggaranon nga tinit subong sang manggaranon nga kapag ros ni Eva kag Adam. Ang iya ulo na naglabot sa ibabaw ang siyang abaga. So, ang height bala ni Eva nga naglapaw pa sa abaga ni Adan. Si Eva man, dungganon himpit sa simetriya kag matahunggid. Kangay sa tung antis sang anaw, ang mga tao, pagkatapos ang anaw, nagdagta sang ilang mga dalanon,
pagi sa pagkaulay pagpugong. Sang nagdamo ang mga tao sa kadaigan sang duta pagkatapos ang anaw, nalipatan nila ang Diyos. Kagindagtaan nila ang ilang mga dalanon sa iya tubangan. Ang pagkaulay pagpugong sa tanan ng mga dagway nagdugang sa dako nga kasangkaron. Amo na ang kahimtang sang kalibutan. Amo na pertik ka makaluluway. Dayon, ang ikaapat nga hugna, ikaapat nga stage, sa sulod sang 40 katuig kamingawan, manah nga paghanda sa isa ka, wala sing unod nga pagkaon. Sang nagalakbay bala sila, sa nagabiyahe sila halin si Egypto, may ara sila 40 katuig, kung basahon ta ang basahan ninyo, basahon ta man ang Exodus 12, versikulo 40. Kag Galacia 3:17. 40 sila katuig, o 430 years sila dito nga naulipon sa dito sila sa Egypto. Dayon ang 40 na. Kung basahon ninyo ang Kapitulo 7, basahon ang Kapitulo 7 sa mga binuhatan. Sa kabuhi ni Moses, 40 katuig siya dito sa Egypto. 40 katuig siya dito sa kay Jethro, sa Yaugangan. Kag 40 katuig man siya dito sa kamingawan. Amo na nga, manah ang ginpakaon sang Diyos sa ila. Pero bisan pang ginpakaon sila sang manah, nagatinguha sila sa unod nga kalanon nga ang natabo sa ila, ginpakamalaot sila maayos sang Ginoo. Nga man, bangod kay naghandom sila sa karni nga gusto nila kaunon. Amo na nga ang Diyos wala malipay, kay samtang gusto tani sang Ginoo nga ang ila kaunon lamang amo ang mga pagkaon nga baka ayo sa ilang lawas, pero naghandom sila, ginpakaon sila sang Ginoo pero ginpatay. Basahon ta sa pila ka mga minutos pang nabilin. Dari sa Numeros 11 mga bersikulo 4 hasta 6, 11 hasta 18, 31 hasta 35 sa Numeros. Pero pwede basahon ninyo ang Bugos gid nga kapitulo. Sa bersikulo 4, 5, 6, amo niya ang tunubasa. Kag ang kalinlain nga kadamaan ngayara sa tunga nila nagkaibog, kag ang mga anak sang Israel naghibi man liwat kag nagsiling. Sino bala ang makahatag sa amon sing unod nga kaunon? Ginadumdum naton ang mga isda nga aton ginkaon sa Ehipto nga wala sing bayad, ang mga pipino kag ang mga milon kag ang mga puero kag ang mga sibuyas kag mga ahos. Apang karon, ang amon kalag na malah, wala na sing iban pa luwas sini nga mana sa atubangan sang amon mga mata. Mga ang manatani, muto ang pagkaon sang mga anghel dito sa langit, suno si Salmos 78, versikulo 24-25. Pero, biskan nga kompleto to siya tani sa nutrients, pero kay naanad sila sa karni, muto nang handom sila karni. Kung sahon ninyo ang Numeros 11, versikulo 12 hasta sa 17, naglalisanay si Moses, nakipaglalis ang Ginoo. Lalisanay sila. Pero, ginhambalan conclusion sang Diyos, versikulo 18, kag isiling sa katawhan, habal sang Ginoo. Magpakabalaan kamo sa lubwas, kag magkaon kamo sing karni, kay naghibi kamo sa idolongog niya sang Ginoo. Nga nagsiling, sino bala ang makahatag sa amon sing karni nga kaunon, kay maayo sa amon sa Ehipto, busa ang Ginoo, maghatag sa inyo sing unod kag magkaon kamo. Hindi lamang kamo magkaon sa isa ka adlaw ni sa ulo ka adlaw ni sa banti ka adlaw, kundi sa isa gid ka bulan hasta nga hamal diri apang bisan ang bugos nga bulan tubtob nga magwa ini sa inyo mga ilong, kag mangin makangililad kini sa inyo, kay gintamay ninyo ang Ginoo ngayara sa tunga ninyo, kag naghibi sa iya tubangan nga nagsiling, nga nagwa kita sa Ehipto,

pa sila sa tupad sang kampo. Panto gin patupa sila. Subong sang isa kaadlaw nga paglakbay sa ini nga da, sini nga bahin. Kag subong sang isa kaadlaw nga paglakbay sa pihak sa palibot sang kampo. Kag subong sang duha ka maniko ang katason sa karaygan sang duta. Perti kadamo. Kag ang katawhan nagtindog sa bugos nga adlaw, kag sa bugos nga gabi, kag sa bugos nga madason nga adlaw, kag tipon sila sa mga pugo. Ang nakatipon sing jutay, nakatipon sing napulo ka Omer. Kag ginlaptan nila initanan para sa ila kagulingon sa palibot sang kampo. Kag samtang ang unod yara pastunga sa ila mga ngipon, wala pa ini mausang ang kaakig sang Ginoo, nagdabdab batok sa katawhan, kag ginsakit sang Ginoo ang katawhan sang tuman kadako nga kalalatan. Kag ginhinganlan iniyadto sa duog Kibro Tataba, kay dito ginlubong ang mga tao nga may kailibgon. Di rin makita tamang kuturan, pwerte ka makaluluoy. Nangayo sila, ginatagan, pero ginpamatay. Amo na nga, padayon kita sa sunod pang mga tinion, sa aton nga pagtuon, way na makita sindim po. Tapos untaan ay sanubong nga pangamuyo. Dakilang Diyos na sakitasan po kayo ng mga langit sa mas nalip mong ito. Kami po ay lumulog sinang banal na luklukan sa pamigitan ninyong bugtong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo. Pinasalamatan po namin yung dakilang pag-ibig patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na inyong pinagkalob sa amin. At nawa ito'y manawaan sa mga nakikinig ang aming pinag-aralan. At pagpalain mo ginagamit ng pilang T5 News FM. Pagpalain mo man ang CEO, Dukabilaway at pamilya. Patuloy nawa ang mga pagpapalan na kinakailangan ng physical, mental, espiritual, pinasalang proteksyon, ganyan din sa mga kawani at sa aming lahat. Patawarin mo lamang kami sa aming mga kukulang pagkasalama sa inyo. Ito ay mga hiniling sa pamagitan ng matamis ng pangalan ng Ignatius. Amen.

0: Pasakal Dibuat Lan 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor. Normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakaton. Mag iCare Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold ang maskin pampasko nga kapsula. Para sa mga mata, I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
2: D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio.
0: Ang D3 Bio.
2: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
2: Yung may D3.
0: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio. With Visio.
4: Ako si Boy Fidel, isang nga health researcher kag saman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
2: D3 Bio, ang D3
0: yung may Visio,
2: ang Visio
0: yung may D3.

0: Mahig ko pala ang imo dugo.
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala gina allergy.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatindlo sa imo mahig ko nga dugo.
0: Gasa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalain-lain nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix panamig isang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pamaka sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: VitaC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kasi magwala ko kagmanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa MyTC, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako niya allergy.
0: MyTC, mababakal sa mga butika. 4Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. 4Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imocellula. Paskog ang resistensya sa klinika. 4Biotics.
2: Nagabaho ba lang ilok mo?
3: Yucky!
2: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputin ang ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyong lugar.
4: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabalo manusik?
6: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
4: Di pre, musta ang bulang kape, pre?
5: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
6: Extend Food Supplement for Men.
3: Tikasin.
6: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagaburik kayo sa neurological disorder. Nagaburik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. At pansayan, Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
7: You're listening to 94.5 K5 News FM.
8: Hey, Five! Kalingawan time!
9: Sweetheart, ano bang binabasa mo dyan?
10: Oh, nabasa ko kasi sa research na mas mahaba ang buhay sa mga lalaking may asawa kaysa mga lalaking walang asawa.
9: Ay, pasalamat ka kasi ako ang naging asawa mo.
10: Kaya nga naghahanap ako ng maraming asawa para mas mahaba pa ang buhay ko.
9: Ay, ay, ay!
11: Computer,
12: Computer.
11: Station.
12: K5 News FM.

0: D3Bio.
1: Ang D3Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga buti ka.
2: Mga dugang pa nga binibisyo kung gainom ka D3Bio.
3: Ang nami sa D3Bio, Sir Boy, is that latent tuberculosis kaya niya.
2: Correct.
3: Mag-when you say
2: kagaw.
3: When you say latent tuberculosis, amo ni siya, tanan abi kita, dok, kapati kita, nga may tuberculosis kita yan. Tanan kay... Common kayo eh.
2: Ang inormant.
4: Inbisig ita.
3: Sang bata ka pa, ginalukan ka sang may TV. Huwag ka kabalo. Pero bangod nga, gadidi ka pa sa nanay mo, puno ka sang monolaurin, hindi ka sarang si TV. Karon ara lang nagapundo sa lungs mo. Mahulat na siya, very opportunistic. Mahulat si Mycobacterium tuberculosis nga magpigaw sa immune system. Huwag atakihon
2: niya ka.
3: Hindi pagulata.
2: D3Bio.
3: D3Bio will hunt them and kill them.
2: Hindi lang si monolaurin ha. Arapas monocaprin, monocaprilin, nga kaya balon ang ano.
3: Kang nami si Abido, cellulay ang ginapangita, yung kinaproteksyonan niya. So, matultulan niya kung diin man gapanago sa lungs mo si Mycobacterium tuberculosis.
2: Kung inom ka sa imo 6 months nga medication, wala ginaproblem nga mag-inom ka D3Bio. Wala na yung contraindication. Napariho lang ka bala, nagkaon data. Nagkaon, nag-usang sang ano, sang gulang na nga lubi.
4: Po niya, no?
2: Anong kalainan da?
3: Doon nagdidi ka lang sa agad sa nanay mo.
4: Ang nami lang siya sa ato sa D3Bio, kay cold press ni siya ng extra virgin coconut oil. The most efficient kind nga coconut oil is cold press extra virgin.
3: So meaning, kung may TB ka o wala ka man TB, that mag D3Bio ka for your protection.
2: Ako mas nami nga mag D3Bio ko samtang wala pa ko TB.
3: Hindi
2: na ko hulatan yung magka-TB ko.
0: D3Bio.
5: Ang D3Bio, compare natin sa plain D3. Namigaling ang D3Bio, Sir GP, sa mga nag-kadto sa gym, wala? Hiling mag-kadto sa gym. Kaya nga man, ang D3Bio, ang MCT sina, nag-bulig sa aton para mag-damo ang aton niya energy.
3: May kapyon. No?
2: Gainit ka pa.
5: Gainit ka pa. Tapos
2: nasig mo ito na ang mabas mo. Mga sobrang atambok.
5: Mga buyon mo, abi. Ang mga kalabanan, ginahandom sa ginatawa nag-gym, wala? Tunawon ang ilang stored fats.
0: D3Bio.
6: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluya ang ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3Bio with the Visio. Nadula ang ginabatsyag sa lawas ko.
0: D3Bio. Ang D3.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Mamakal, sumang buti ka.
2: Mano pa ka mo? D3Bio na ka mo.
4: Energy
2: ka.
4: Ako may arak ko yan.
2: Nanoy mo sa Raboy.
4: Ang namian ko gidyo sa D3Bio, kay maputiktahan ko mga pinalangga ko sa kabuhi, biskan immunocompromised sila. Nga panahon pandemya, subo mong ang pinaka prone gid for infection, mga diabetiko, mga hypertensive, ang may mga cancer, ki weaken ang ila immune system. Pero ang D3Bio yaway da ialabot. Biskan weak ang imo immune system, putiktahan ka sa D3Bio cause it is an independent killer of viruses, bacteria, and fungi. Why siya labot? May masakit ka. Ang iya lang niya makakita ko di virus sulod patyon ko without the help of your immune system.
2: Galing kayo butangan mo D3Bio, mabulig din mo immune system.
4: Correct.
2: Pero hindi matamaan.
4: Hindi matamaan. No? We meaning to say na biskan ano ka immunocompromised, biskan nagbulig pa to si vitamin D3 mo, ang monolaurin, ang monocaprilin nga ana sa D3Bio matabang gidya sa inyo.
2: So, D3Bio has anti-inflammatory substance. Nga kaya niya i-correct ang mga inflammation nga gakatabo sa imong lawas. Prostate problem be, prostatitis, kaya na niya.
4: Kaya.
2: Ang mga paghubag sa tuhod, kaya niya.
4: Kaya.
2: So, anti-inflammatory, grabe ang kuan mo, inflammation, sir boy. This is a secret killer. Huwag kakabalo, tingala ka, kadamo mga pain nga ginabatyag mo sa lawas, huwag kakabalo kung diin naghalin na inang pain. Pagpacheck mo sa imong CRP or C-reactive protein, perti ka taas, may inflammation ka sulod. And that inflammation is the marker na pwede ka mag-cancer. So, ang nakanami, kung nakainom ka D3Bio, si Mintoho niya ang tanahan nga mga cancer sales mo.
4: Plano nga, no? If you take D3Bio twice or thrice a day, no? Kaya mo ginadapat, no?
2: Three times a day. Pero kung natangkaso na ka, na ubo na ka, na sip, o na kayo lanat ka na,
5: every 4 hours.
2: Kumplito.
0: D3Bio.
7: O, si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabantian ko sa radyo ang D3Bio nga makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto nga nagpagsik lawas.
0: D3Bio.
1: Ang D3.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: D3Bio.
0: Health News.
8: Ang himpilan.
1: kasaysayan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Si Papa ay na!
1: Relive the golden days.

7:21 ang ating oras. At syempre pa isang magandang gabi. Metro Calibo Provincia ng Island Western Visayas. Today is a flashback Sunday. Welcome na naman sa ating programa mga ka-K5 kung saan ating babalikan ang mga musika at alaala ng nakalipas. Salabuyan ng dalawang oras, mga kaibigan at mga kapatid. Kumusta ang inyong Sunday? Mabo siguro kinyo rong agahon pagang hay nagakusmod yagi. Mainit yagi ro ugo. Ay suma, pagbugtaw, brand out yagi. Diba ga, kapin pakat mga hindi hikatugan kung what electric pan, kung what aircon. Ay nung oras na nag-brand out kay na, mga alas 4 siguro mga K5. Oo. Tapos waka man lak na button nga good morning, abi mana, ingat ka, I love you, alin sa imo karon nga partner, alin sa imong nubyo o nubya, sweetie pie, na masubo man mga ka-K5. Kapin pa akong mas abo pat arong brand out itakil ko kaysa sa magpangumusta imo kimo. Ayaw man. Diba ga? So, rato nga to kay ina mga K5 nga brand out itagaaga is ano to eh. Anat NGCP ato nga saga. Oo. Tawag akong rin pag brand out makarang hapon mga K5 kung anyong saga man rato ah. Mabasa to yun, brand out nga ni. Kapin pa kung may mga ubrahon kita mga K5 na kinahangan gatit electricity. Diba? Kapin pa kung urgent. Raton karon yung mga ginaubra. May mga ginadalian kita dahil may mga deadlines. Tapos gulpi nga mag-brown out. Yan eh, dapat mag-invest yung taka mo sa solar power mga ka-K5. Bagod to hay hindi basta-basta mag-sabog rong bulkan kung kada nga mag-brown out. Tanawa ba nga rin comment section dahil itakil ko kung may nag-brown out. Grabe, tatabaabot ng kaking-aking. Diba? Ako man, kung amat, aking-aking. Huwag ako nagka-commentar at magain. Kapin pa ako mga inugtugog mo gon. Nagka-init-init, ropan yun po. Gaoy, kaginami mana, no? Tapos sa yaron yun mana, alas 11, alas 12 at gabi eh. Magubog ka gon, tapos magulpit, brand out. Baurong kaugugot kita na yun. Yan, para maiwasan natin doon yun nga ron nga nag-aakig kita. Ay kung nag-inakig kita mga K5, sino perdi? Kita man gyapo, nagkaka-stress kita. Madali kita maggugang, madali kita magmasakit kung permi kitang aking. Eh, paaling kung adlaw-adlaw mag-brown out. Adlaw-adlaw ka man nga aking. That is why mga K5, kung may mga extra money ka mo, ay much better if maka-start ka mo't invest sa mga solar power, mga K5. Para at least, no, may inyo karon nga kwan, may backup baga ka mo. Or kung hindi gid kaya ita budget ay bisan ko ana bisan na di battery nga ron nga mga electric fan or solar powered man nga mga fans mga ka K5 para at least may una ang kamong hangin kapin pa kung hindi kamo hitugan gid ginahugasan kamo may kaina ka K5 mga migamig matarupan yan po kaya chill gid ako kaina eh. Pero may unat, abi karon mga K5, nga bisan maraming grupan niyem po. Hay, hindi saan tayo tugugan gihapon kung what ugong man at electric pan, kung what nag-uugong nga aircon. Diba? Kung masyadong mahipos nga ron, hindi kita mapakalin, hindi kita tugugan. Ginausoy natin nakasanayan nga ugong it electric fan, ugong it aircon. Oh. Hay, kung mga nakapaldo, malang kamot, sa pilang bugan nga ra 2026 ay medron mag-invest ka mo sa solar energy.
Bukas na ating live stream para sa inyo mga pagbabati, mga K5. Mari kayong magkomento ha sa live stream natin. Hanapin nyo lamang live programs-K5 News Kalibo. Oo, para i-wash out ko kayo ngayong Sunday na ito ha. Kung hindi nyo mahanap, nandyan yan sa Angelo Cortez na page ko nakashare. Or pwede rin hanapin nyo si Papa A. Ginagangawan nyo, tara akong page nga raw, wawot ang ga-upload. No, yawot na pa man akong may mga nakakilala ka akong sa gawa. Vlogger man na raw. Vlogger Abby Wamat, gina-upload. Ay, kalma gang ka mo. Ay, may aton pang mga ginakuti-kuti, abi nga ra. Abaw, ginakuti-kuti, natamaran, maton. Anyways, ganyan talaga ang buhay ng mga times na tinatamad tayo. Anyway, mga K5, batiin muna natin ang mga nakaantabay sa ating programa. Kay Mama Bibing, gina-shoutout na si Toto Hans. Hello lang galit sa tanan yung mga taga Sitio Gisih, Ujong, Atabas, Aklan. Hello kay Justin Rowell Orozco. Pa-shout out kay Migong JRV Unayan. O JR, imo ko ng amigo si Justin Orozco. Pangayoy ay bira, JR, ko ano, pamahaw. Hello kay Mamelda Baiz. Melda gale. Mamelda, Ma'am Tita Melds. Thank you so much for having us on the radio. And of course, kay Claire Hansoy. Nga pa-shout out lang sa akong nga partner nga si Wilson Kulangoy. Ag happy, happy birthday lang si Ana Pap. Salamat. Birthday gali. Ag wag that kwan man na. Dapat may sweet man. May message ka man manakan na. Nga, I hope na sa mga susunod na mga birthdays mo ay tayo pa rin ang magkasama. Wow, makaroon ba ga? Ay na, ano si Claire nga raman. Yeah, charot lang. Happy happy birthday ha kay Wilson Kulangoy It Aquino Ibahay. Ay sa tanan yung mga nag-birthday makaroon. Happy happy happy happy happy happy birthday sa'yo. Sa ato yung mga pinalangga ng mga estudyante nga nag-prepara rin sa nakaroon nga pagbalik eskwela in Naga. Manami-namin unaton karon nga panyempo makarang hapon mga K5. Medyo mauan-uan yang sa pilang ka mga parte at probinsya Takayan. Pero we are hoping na maganda na ang weather bukas, ha? Kani ubrahagot aro inyo karon nga mga assignments. Kaling madyawawot ang makarahagos it assignment kung weekends. Eh. Madyaw ginabawawot ang magdawot assignment during the weekends. O, diba? About ang perks makararo mga inunga, mga K5. Oo, gayon anay ka itong bisan Sabado Domingo ngon. Baabot ang assignment. Diba? Mga makarangarong oras ay habang nagapamantaw it going bulilit. Or once upon a time, ay halamang ililubrat assignment. At syempre, naghinilampang it Sabado. Tapos ay madumduman dahil, ay, padagat agali man at kartulina inaga si ma'am. Mahambay grahin kay mama o kay papa mo nga, kailangan tagali na mo naga ma, ipahit kartulina. Ay, ma'am, nakarakabang ang mana nagambay. Daw yun gita ron. Ay, syempre, manamit na maghilinampang mga ka-K5. Anyway, 7:30 na. Tuloy-tuloy ang ating tugtugan. Dito lamang sa Kampiyon Estasyon. Ako mo si Papa A. At dito ang K5 News FM.

0: Sunday Golden Flashback on K5 News FM.
1: K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibuatlan. 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahayang suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ko kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag iCare Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold ang maskin pampaskog nga kapsula para sa mga mata. I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
1: Yung may D3.
0: Mga buti ka.
1: D3 Bio
0: with Vizio.
2: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsalon.
1: D3 Bio.
0: Ang D3.
1: Yung may Vizio.
0: Ang Vizio.
1: Yung may D3.

0: Mahig ko pala ang imo dugo?
1: DTX 500.
0: Masamit ka pala ang gina-allergy?
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500
1: ang nagatimlo sa imo mahig ko nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500.
0: Masalika DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pamahal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabahal sa mga butika.

0: VTC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mugali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kaya magwalaan ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mababakal sa mga butika.
2: For Biotis, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. For Biotis, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotis.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok. Mang Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
5: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
6: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman o sick?
7: Performance mo pala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag vabuhas ka. Gara ka pataas ang energy, kag stamina. Para sa mas matukay nga performance.
6: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
8: Ah, apat gig kasultada, pre? Biyag si misis, eh?
7: Extend Food Supplement for Men.
9: Tikasin.
7: Pinapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniay sa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
10: You're listening to 94.5 K5 News FM.
11: Sunday Golden Flashback on K5 News FM.
12: K5 News FM.

0: si Papa A na.
1: Papa, Papa, Papa A. Sa K5 News FM.
2: 7:52 ang ating oras. Ang oras natin po sa atin ng Clinica DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa. Ito po ay natataglay ng ampalaya, chia seeds, and the sugared sugarcane extract powder na tumutulong pang linisin ng mga toxins sa loob ng ating katawan. The Healthy Coffee! At syempre natin din po sa atin ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Makarang magamig-gamig, grupa niya po, usumat, arosipon, ubo, trangkaso. Diba ka? Kapin pa kung kugang ka sa vitamina. Kugang ka sa vitamin C, mga K-5. Muligan natin ka rin yung immune system nga masukgan ng mga viruses nga ra. Mag-Mighty C na! Bati natin si Julian Bautista Yamog na nakaantabay po sa atin. Pa-shoutout po ako at sa Yamog family, sa Mingote family, Torres family, likewise sa Ismail family na karon sa Dongon East Numansha. Pa-request naman ng song na Laging Tapat by Julina Magdangal. We'll try that song later. Kay Sir Jose Nelson Delfino, pero may nagpinamati ka ton o nakaroon sa ASU Banga. Thank you so much for having us this evening. Kanina, nabanggit natin mga K-Fab na kahit pa paano, maswerte ang mga kabataan ngayon, diba? Dahil sa perks sa iba't ibang aspeto, diba? Mas maluwag na ngayon ang mga rules sa mga eskwelahan. Hindi mo na basta-basta pwedeng sigaw-sigawan ng estudyante, diba? Hindi ka on, pwede ka i-chat, eraser, i-chok sa estudyante. Hindi ka on, permi ka. Hindi ka on, kapadupa. Hindi ka on, kapakaot papel. Hagyan ko ron mga K-5, ginpakaon na kot papel. Saan nyo doon kung hamaan? Masangag? Ano pa? Dati ano yun, no? May mga ginapaguhod pa sa mga munggo. Ay, ginapasilakan. Or padupa ka ay may libro pagid or talk to the wall. Makaroon hindi ko ta pwede ron, mga K-5. Bisan na singgit-singgitan mo lang. No, hindi na pwede yan ngayon. Pero bakit naman ganon, mga ka-K-5, na kung saan medyo maluwag na yung mga rules and regulations sa loob ng classroom at saka halos lahat may access na sa internet, napakadali na lang gumawa ng mga assignments ngayon. Lalong-lalo na meron ng AI, 'di ba? Pero nakakalungkot dahil may nabasa akong article, mga K-5, isang post ito mula sa anak ng isang grade 7 teacher nga nakita na nang nagapinugaw tara na karon nga nanay nga maestra. Para karon sa anak ng mga estudyante ng mga grade 7, hay nagaprint imaw it mga modules. Pero ana ginakakibot, hayro anat ang ginaprint nga modules hay pang elementary Agbukot at pang grade 7, agdikatunanan hasayran, kadginusisa nana, nga abo patagali ko no sa mga estudyante. Grade 7, kung katon man dati first year high school, hindi patakaantigo magbasa. Ay, hamakin mo yan. High school na mga K-5, abo tagapon do, hindi kaantigo magbasa. Dati ka to, oh, hindi ka timo ka-graduate. Ita elementary kung hindi ka magbasa. Ay, mga karo, nakaabot at grade 7. Malisod karo, nakaabot senior high. Hindi ka punti ko magbasa. May nabi nga mga mass promotion. Nag-abo pang aspeto, mga K-5, ah. Mas madali ko lang abi makararong cheating. No? Pagod? Aga, maabo pang mga kwando eh. Maabo pang mga aspeto kung hamad nagmakaruyon, ah. Rong pila karon ka maisa. Pero abo man sigapon yung mga mayad nga mga estudyante. Wa man naton doon ginaduga ang mga K-5. Pero makasugubo lang. May mga marunduyon nga mga sitwasyon. Kung dati man naroon, very alarming. Gada. Diba? Ako, hindi ka bati mo kung hindi ko magbasa. High school ka uti mo. Okay, yun lang. At dahil dyan, tuloy-tuloy muna ang ating tugtugan. Ito lamang sa Kampiyon na Estasyon. Ako po si Papa A. At ito ang K-5 News FM.

0: Sunday Golden Flashback on K5 News FM.
1: K5 News FM.
2: D3Bio Health News. D3Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3Bio.
2: D3Bio. Ang D3Bio.
4: Yung may VCO.
2: Ang VCO.
4: Yung may D3.
2: Mapakas, mga butika.
5: Ano ang mga bintaha kung sige ka inom sa D3Bio sa boy?
6: For me, ang bintaha is nubo gid ang akong viral load.
7: Yeah.
6: Nubo ang viral load, layo kasi ginatawag ng mga masakit nga may hepatitis, layo kasi ginatawag ng mga masakit ng mga virus gatag si mukatarot lang kaso kiginatapta ni D3Bio adlaw-adlaw ginatapas
5: ang likod sa D3Bio sir boy ano gani
6: ang
5: the monolaurin
6: hindi
5: na ma-produce ang lawas
6: kay
5: kung tugutan man tani nga pano i-produce na sa lawas to fight against army lang gidyang i-provide sa lawas sir boy
6: that's the reason siguro Doc Camil nga damo-damo gidlubi sa kalibutan
5: correct
6: no
5: kay kabano ang rason nga ang lubi is tree of life
6: tree of life that's the reason ang monolaurin makita mo lang sa D3Bio hindi mo na makita sa ordinary nga vitamin D3. That is the advantage of D3Bio. Kilometers away from ordinary vitamin D3.
5: Hindi lang may ano ka, imnon ka nga, ano, nga pangkontra kagaw, nga ang imo lang nga mga soldado sa lawas, ga relax-relax.
7: Oo, gapahuway.
6: Kadami, no?
5: Amo na mga beneficyo lang kung ga inom gigaya D3Bio. Kag naghatag sa aton sang trust blaster boy, nga, ah, miskan, wala mas da. Dali kay tungod sa protocol nga ginasunod.
6: Ga-follow kita.
5: Ga-follow ta. Especially kung aras buwa.
6: Correct.
2: Alright. D3Bio.
5: Another benefit sa Sir GP.
8: Ang bintaha sa D3Bio is ang iyagidya again nga virgin coconut oil. Ano ang pinakagrabe nga virus bilog kalibutan na? Not the COVID-19 na. Again, balik kita sa HIV. Hasta subong wa'y panayapon bulong.
5: Correct.
8: Wa'y panayapon vaccine. But do you know nga ang pinakauna nga clinical trials for virgin coconut oil is in San Lazaro Hospital. Kinsi ka HIV patients gitagaan nila Sir Boy virgin coconut oil kung pwede palang alanan ko subong ni D3Bio kay same component naging painom sa ila sa kinsi sa ila after 2 weeks of study napatay ang isa Doksam kinsi sila gintunga ang iban placebo ang pito may ara ang tatlo traas ang concentration nga nahatag isa sa ila napatay sa tatlong grabe ang hatag sang virgin coconut oil napatay ang isa after 2 weeks kay manulihin na siya natagan lala na siya nga daan ang duwa naka-recover ang isa sir boy kakas ang iya nga viral load sa virgin coconut oil wala sang bulong nakahimo sina it's only virgin coconut oil nga ara subong sa D3Bio kag wala sa plain D3
2: D3Bio with Physio
9: ako si Jay taas akong sugar pilas ko dugay magayo pero sa nagtumag sa D3Bio ang pilas ko dasig na lang magayo
2: D3Bio ang D3
4: yung may Physio
2: ang Physio
4: yung may D3
2: D3Bio
4: mabakal sa mga butika
2: D3Bio
5: so mo na nga sa ako niya adlog-logi ko gayon ng D3Bio sir boy number one nga namiyaan gigit ako sa D3Bio na blang dugay man ko mag-ulian nun at least nga, at least blabisan edad ko 80 sir boy CEO gaya po kong kumpanya so, ha? Healthy ang imo nga mga brains
6: 6 ko ba?
5: Tama na bintahan kung nakainom ka D3Bio
6: nabudol ko sa
5: ganami ang imo nga mga brain cells meaning pa kung nami imo brain cells decision making mga plano mga nami nga himuon mo ara na sir boy hindi bla silinga
6: hindi aburido ka
5: nang lipato na si boss and take note ang D3Bio pagsulod sir boy si D3 makadto na niya no sa imong army and the BCO mauna na siya daan
6: sa mga cells
5: sa simo cellula para magdepensa na daan grabe no
6: kung baga pag inom mo doc may mga sien kakatrack nga army marikta sa kampo ang mga pulis amo na si D3 ang another sien kakatrack marikta to yung mga cellula yan dito kami tawgan ka lang namon kung
5: kinangalan na mo backup kinangalan na mo support
6: hindi na kinangalan support sir boy kaya to na sa field mismo
5: manghimos na lang
6: himos na lang
2: D3Bio
6: ang imo adaptive immune system will take around 4 days to react to a certain viral infection. 4 days. Imagine mo pila na nakasilula to ang nasudlan sa mga virus to.
5: Ang replication grabe na.
6: Grabe na replication to. Hindi nakasalang si macrophage hasta lang dahil si macrophage si D3Bio pag tumal mo yan hindi na 4 days 8 hours anak mo nulang rin mo anak na.
5: So amo nang bintaha kung adlaw-adlaw ka gainom D3Bio wala sang matabo nga matamaan ka sa infection
2: D3Bio
10: ako sir
7: Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo, Doc, na ibaluan ko ng taas ng dali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandy Trebayo, tatlo ka bisis sa isa kadlaw. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. At nagdubo na akong blood pressure.
10: D3 Bio!
11: Ang D3 Bio!
10: Yung may Vizio!
11: Ang Vizio!
10: Yung may D3!
11: Mabagat sa mga butika!
10: D3 Bio! Health News!
12: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo, 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: Sunday Golden Flashback on K5 News FM.
14: K5 News FM.

0: Si Papa ei na!
1: Papa ei! Sa K5 News FM!
2: 8:12 is our Philippine Standard Time. O, di ba? Social pakinggan, Philippines. Parang nakakatalino, di ba? Pag nag-i-English tayo, medyo kapag kamalalima ng ating English. Kaya ako, nagsustore ako kahit limited lang yung aking vocabulary sa English, mga K-Fab. Nagsustore ako ng mga malalimang English. Oo. Mga apparently, mga ganun ba? Oh, like for example, big. O, dapat mag-store ka ng mas malalim na word doon. Enormous. At least, di ba, meron ka namang may dating. Mas may hangin, kumbaga. Lalong-lalo na kapag kakausap mo rin naman ay mga professionals. Kaso nga lang, yung mga apparently, ano na yun eh, parang masyado nang gamit ngayon. Actually, di ba, mga ganun. Anyway, batiin natin ang magandang gabi ang mga nakaantabay sa ating programa. Kay Joe Tabanera Sarabia. Good evening ko no sa anang nanay nga si Nanay Ining. Ag naga-tune in gid katon makaroon while driving pa uli no si Doc Valerie Ann Bibita. Kaibahan karon ro ana karon nga gwapohon nga father nga si Sir Percival Bibita. Ag syempre aton man nga gina-greet si Ma'am Annalyn Bibita. Rung pinakagwapa nga teacher sa Altabas National School. Good evening sa Bibita family. Once again kay Mr. and Mrs. Percival and Annalyn Bibita. At kay Doc Valerie. Good evening! Kay Ma'am Nerna Taplera Cerudo na lagi pong nakaantabay sa ating programa. Eto mga K-5, hinanap ko talaga yung kasagutan. Bakit nga ba sa kabila ng mga pribilehiyo at pagiging mas maluwag ng mga regulasyon sa mga paaralan ngayon, eh bakit parang mabagal yung learnings ng mga estudyante kumpara sa mga estudyante noon? Maraming teachers at parents ang nakakapansin nito, pero hindi ibig sabihin na mas mababa ang intelligence. Oo, ng mga bata ngayon, mas marami lang silang challenges na nakakaapekto sa kanilang pagkatuto. Number one, napakaraming distractions. Dati abiro, distraction niya at ahay love life. Ay, buko man kanotanan ay may love life. Ay, conservative pataanay ka to. Diba? Nagasugat-sugatan pa ta, medyo mabuhay pa ta.

bago mo pa sabat. Makarabi, hi. Siyempre, makita mo ang masairan mong anang pangani, add mo rayon sa Facebook. Katugot, pagkainaga, sandagot. Dahil sa smartphone, social media, mga short videos, mas nahirapan ang maraming bata na makapag-focus sa isang lesson ng matagal. O, may unabi man na, kinahangan nga i-search. Rosang kaunga, gamit ro anak karon nga smartphone. Ay, pagbukas at smartphone, ibis nga mag-search at anang assignment, haytot imo addo sa mga TikTok at addo sa mga nanong-nanong topic. Diba? Learning gaps mula sa pandemic. Isa din actually yan sa mga tinuturo mga K-5 na dahilan kung bakit kasi parang nag-umpisa dun eh. Diba? Marami ang hindi naging matibay ang foundation sa reading, math, at iba pang basic skills dahil sa school closures. Although, dire-diretso mataro, classic ito, pero more on modular learning mga ka-K-5. Ewa, gitaroin. Matay nanay paroga sa bat. Kaya ba sa mga elementary, no? Oo. Tapos kung sagat aro sa bat, ay bukod at aro nga aro. Okay, aro nanay, aro aking. Mas mayad galing ito, aro nanay, aro nagsaka stage, nag-claim it with honors. Diba? Doon yun, pagani aro magain makaroon mga K-5. Kung si Andro nag-abo aro mga honor students. Katuman aro nag-abo aro mga hindi ko magbasa. Mas kaunting pagbabasa, mas maraming oras ang nauubos sa gadgets kaysa sa pagbabasa ng libro. Kaya naapektuhan ang vocabulary at comprehension. Isa pa yan, kahit marunong magbasa, wala namang comprehension. Hindi lahat, pero marami. Agbukan natin sa mga estudyante, ha? Bisan sa mga old sun nga ra, sa mga ano gun mana. Mga nagaboto gon. Kita mo mga diskusyon sa politika, social media. Kung nano-nano ro gina-comment. Oo. Wa man gali agabot sa balita to, wa man agabot sa news. Ay wa ka gubot. Anti ko magbasa, anti ko mag taot opinion, pero wa ka gubot. Mental health at stress. Ang anxiety, stress at kulang sa tulog ay malaking epekto sa concentration at memory. Yan talaga mga K-5. Labis na screen time. Ang sobrang paggamit ng gadgets, lalo na bago matulog, ay maaaring makaapekto sa kalidad ng tulog at learning. Tama, taro gali ang mga favorite expression at mga nanay, kaka-cellphone mo yan. Mas komplikadong curriculum. Mas marami nang kailangang matutunan ng mga estudyante kumpara noon. Agal eh, mas complicated galero ano makaraang curriculum. Mas malaking klase at iba't ibang learning needs. Mas mahirap para sa teachers na mabigyan ng personalized attention ang bawat learner. Ah, kasi mas maraming estudyante. Ganun ba yun? Parang hindi naman tayo nagkukulang sa teachers. Minsan nga lang sa quality din ng teachers, ha? Oo, wag natin na isisi lahat sa mga estudyante. May mga teachers din talagang merong lapses. Abo man nga mga teachers rong distracted. Oo. Imbis sabi man na mag-prepare to ta lesson na ginubrat at content. Abo ba na nga mga madayad, madana ang mga teachers, ng mga content creators, ha? Pero dapat sa mga teachers nga ron nga naga-content, ag kitaon rong itsura at anda karon nga may estudyante, o andam ka mo karon kasi may data privacy kita, dapat may consent aron, especially they are minors. Bago mo sanday include sa imo karon nga mga videos, dapat may consent. Huwag abi man at nagareklamo, i-chambahan mo nga i-reklamo ka tapos ka. Lifestyle factors, kulang sa tulog, hindi masustansyang pagkain. O nga, no? Laging fast food. Tapos ang dami pang mga, like for example sa juice, di ba? Doon ang napansin mga K-5, mga juice ba ngayon ko, mag-inatimpla-timpla. Aga, bisat pa rin yung mga bottle juices mga K-5. Pero di ka lang kita sa mga ginatimpla, mga powder juice. Dati anay, mag-timpla ako powder juice, eh, mga pilang kutsarita pat, ah, rosang kabaso. Makaron, bisan wakabot katunga sa kutsara, tamis-tamis yung juice. Ano
taba mga kong sweetener o ginahalo o tamakarahay. Then nabi may mga substitute ingredients kung ang mga ginatawag mga K5. Nga wa kita kasayod kung ano rong epekto sa aton karon nga gawas. Yan. Pero lagi nating tatandaan, hindi ibig sabihin na mas mahina ang generation ngayon. At doon doon. Marami rin silang strengths na wala noon tulad ng pagiging mabilis makapag-adapt sa teknolohiya, mabilis maghanap ng impormasyon at madaling mag-adapt sa nga, mga bagong technology. Ang challenge ngayon ay kung paano mababalanse ang paggamit ng technology at may babalik ang magandang study habits at focus ng mga bata. That's why maabo sa mga eskwelahan nga ginabawal rong cellphone. Bisan na what klase, basta sa sugod at campus, bawal rong paggamit at cellphone. Ginahold it mga advisors. Kung may mga importante gin man nga dapat i-contact, ato ka sa advisor mo, di ba? Tama man. Less distraction, less pandaya ron ang mga school activities. Dali-dali lahat ang makonsultan sa ChatGPT o kung ano man nga mga AI tools. 8:22 na ang ating oras. Tuloy-tuloy ang ating tugtugan. Salamat sa kampiyon na istasyon. Ako po si Papa A. At ito ang K5 News FM.

0: Sunday Golden Flashback on K5 News FM.
1: K5 News FM. Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibuatlan, 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahayang suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Kintestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag iCare Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. May yara ini sang superior antioxidants para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold ang maskin pabaskog nga kapsula para sa mga mata. I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold.
3: D3 Bio.
4: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
3: Yung may Vizio.
1: Ang Vizio.
3: Yung may D3.
1: Mabakal sa mga butika.
3: D3 Bio.
1: With Vizio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag saman ka Register Nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
3: D3 Bio,
1: ang D3
3: yung may Vizio,
1: ang Vizio
3: yung may D3.
1: D3

0: Mahig ko pala ang imo dugo?
1: DTX 500!
0: Masamit ka pala ang gina-allergy?
1: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
1: Ang nagatindlo sa imo mahig ko nga dugo?
0: Gasa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
1: DTX 500!
0: Masalika DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
2: Ako si Rina, permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako, DTX Coffee Mix, panamigid sang pamatyag. Natula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Pamahal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabakal sa mga butika.

0: VTC, ang alkaline nga vitamin C.
1: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Kaya magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika.
2: For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok. Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Malapit sa inyo lugar.
5: Pretonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
6: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
5: Di nakabaluman o sick?
7: Performance mo pala. Maluya na. Mag-extend ka. Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwaska. Garag ka pataas ang energy kag stamina. Para sa mas matukay nga performance.
5: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
6: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
7: Extend Food Supplement for Men.
8: Tikasin.
7: Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
9: You're listening to 94.5. 4.5 K5 News FM. K5 News FM.
10: Sunday Golden Flashback on K5 News FM.
11: K5 News FM.

8:49 ang ating oras at yan ay hatid po sa atin ng Clinica DTX 500 na merong Ampelaya leaves with the sugarcane extract. Ito po ay tinaguri ang the superior antioxidant mga ka-K5. Para sa healthy na pangangatawan, Clinica DTX 500 ang iyong kailangan. Oras na rin, bracket pansamantala magpaalam ngayong gabing ito. Maraming salamat ha sa mga sumama sa akin for the past 2 hours. 2 hours ng pagbabalik tanaw sa pamamagitan ng mga musika ng nakaraan sa ating programang Sunday Golden Flashback. Pero bago tayo tuloy magpaalam, babati natin ng magandang gabi si Ma'am Norma De La Rosa Alba. Na nag-enjoy gano sa aton nga gina-play nga mga songs. Ayan, si Ma'am Norma Alba, one of my favorite teachers sa Altavas National School. Imagin na nag-convince ka kung dati nga magsakar ako it president sa amon nga STEP organization. STEP man, Students, Technologists, and Entrepreneurs of the Philippines. Tama ba? basta STEP, ano na TLE. Imagin na, pag di ka ganda man president ah. Thank you, good Ma'am Norms. Sa imo kakon nga pagsalig katuanay akon nga advisor siya Ma'am Norms as a STEP president. O, mga president ako dati mga K-5 at mga organization. Mga gid STEP malanggali. Pero what I mean is permi akong officers sa mga organizations dati. Ag doon do pinakamataas na ako naabot nga posisyon dung president. It's STEP. Namiton nga mag-presidente at STEP mga K-5. Abot aming activities. Ag-abot ang pa-contest sa STEPs. Sa STEPs. Sa STEP. Diba? More on livelihood. Mas ma-appreciate mo gid rung TLE mga ka K-5. Kasi abukat imo nga matunan nga mga skills. Good evening lang kay Ma'am Norma Alba at sa buong Alba family. Kira-kits tayo bukas, same time, same station, alas 7 ng gabi hanggang alas 9 mga ka-K5 para naman sa programang Tambayan sa Kalye 5. Tambay-tambay naman kita inagaan. At syempre, huwag kakalimutan pagkagising bukas para siguradong puno ng energy ang inyong kadawan. Huwag kakalimutan ang Clinica DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Magkikibigan na sa Facebook, hanapin lamang Papa A, Angelo Cortez. At syempre, dapat ako follow ng kayo ha, sa K5 News FM Calibon 94.5. And I'll be leaving you this song coming from Nelson Del Castillo. Adios year round. God bless us all. Enjoy the rest of your Sunday. Ako si Papa A. At ito ang K5 News FM. Goodbye. Mabuhay!

0: ¡Campeón, campeón, campeón, campeón!
1: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
2: 27 lo, 57 akong edad.
3: Ano kinabatsyag mo sa una?
2: High blood gid ko, magasuka ko. Dason akong ulo daw mabuka. Pag kwan sang DTX 500.
3: Pag kumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino.
2: 3 times a day ginakon ang DTX.
3: Okay.
2: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
3: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
2: 180 over 100.
3: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
2: 120 over 90.
1: DTX 500.
4: Istoryahan ta ang mga sekreto sang lawig ang kabuhi.
5: Hmm.
4: Wala sang tao nga hindi mapatay. That's why, ginatinguhaan ta nga himuon ang tanan agud masugpunan ang aton kabuhi. May mga tao abi nga blessed gidman sila with excellent genes nga ang ilam na mana probably halin sa ilang mga ancestors with outstanding longevity. Tagas kabuhi. Wala genetic defects.
5: Hmm.
4: Very resilient ang ilang vital organs.
5: How much more kung naka-DTX 500 euro to kung naka-may TC, no? Tindi tanan nga tao ang blessing na nga genetic gift or GP mo. Ang problema, hindi na nga daan maayo ang family health history.
4: Mm-hmm.
5: Gabisyo pa. Wala nagakaon sa pagkaon sa ang taas nga high antioxidant. Meaning pa, wala gakaon utan, wala gakaon prutas. No? May tani kung nagainom siya DTX 500 kag may TC. Bisan paano, Blau? May makneutralize sa mga free radicals nga mahimo sa ilawas. Kay kini makabuligid ako sa pagpalawig sa kabuhi.
4: Husto. Isa sa mga dako nga health issue, Dok Ramil, is obesity.
5: Na.
4: Kag ini ang ginakabig nga public health threat sang modernity.
5: The more nga dako ka, the more nga damo free radicals mo.
4: Husto.
5: Maitani kung gainom ni si Dad DTX 500 kag may TC, kay mabuligan maglasig ang metabolismo. Pero kung wala man gainom DTX 500 kag may TC, di kulang pa exercise, siyempre tambok kag mag-obes. Sa obesity pa lang, Sir JP, nagalin niya na ang madamo nga seryoso nga balatian.
4: Gusto.
5: Imagine lang, pag cancer mo, nagalin niya na. Diabetes, high blood, heart problem. Aratanan sa mga tambok, kaya nga pag gusto kaon.
1: TTX 500.
3: Imo pangalan na partner.
6: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
3: 41. Nagpa-check up ka sa mga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kina tong score gani?
6: 470.
3: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
6: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad. Bali, 2 times a day.
3: Bila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
6: 160.
3: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
6: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo. Tested and proven, the best get ang DTX 500 para sa
1: ako. DTX 500.
5: So, tun-an ta, Sir JP, ang mga lifestyle sa mga tao nga kampiyon sa longevity or pagpalawig sang kabuhi. Ay, pa din sila nakainom di takes 500 mga siya. On the top is Iceland. Kumbaga ang ila life expectancy, Sir JP, sa Iceland. 79 sa mga lalaki, 83 sa mga kababayanan. Average, ha? Ang sekreto, manggaranon sa antioxidant.
4: Kampiyon.
5: Palakaon prutas, palakaon gulay.
4: Oh, ang mga hapundok has the life expectancy ang mga Hapones. 79 sa lalaki, 86 sa babae. Pinakadako nga consumer sang isda ang Japan. Oh, mahilig sila sa raw food.
5: How much more guro nga naka-DTX 500 kag naka-may TC ni? Mabot pa ni 90 mo. No?
7: Correct.
5: No? Iba abi ang sigurado. Supplemento. Ang supplemento, extracted, concentrated. So, amo na, nami sa mga puno, less ang carbohydrates, ha? Isa sa mga namian sa mga Hapon, seaweeds. Pero dako man ang bulig sa isda, Sir Boy. Kung hindi kaya mag-go for a vegetarian, at least isda ka na lang.
4: Husto. Ang Sweden, may life expectancy, Dok Ramil, nga 78 sa lalaki, 83 sa
5: babae.
4: Ang sekreto, wala nagagamit oil.
5: Yeah.
4: No? Kalamilig sila, steam.
5: Mga cold press oil lang gamiton instead sa mga ginapainit ng mantika.
4: Sa lugar sa mga tita ko kag tito sa New Zealand, yara ang life expectancy boy sa 78 para sa lalaki, 82 sa babae. Ang sa Finland naman, sa mga cousins ko to, 76 ang life expectancy sang lalaki, 82 ang babae. Ang sekreto, sining tatlo ka mga nasyon, prutas, utan, tumalagsak, malaka lang magkaon karne. No? Ang source nila protein is fish and tofu.
5: Grabe. Wow. Now, sa kabilugan, Sir JP, amo na ang sekreto sa mga nagkalawig ang kabuhi. Ang mga tao sa Japan, Finland, New Zealand, lakas ang ilang mode of transportation. Nubo ang ilang stress level. Gatulog timprano. Pahilig sa bakasyon. Kag mataas ang antioxidant from vegetables and fruits.
7: Kaya
5: nakainom lang DTX 500 kag may TC. Amo na yung rason kung mag-inom ka DTX 500 kag may TC, daw gakaon lang kasang damo ng gulay.
7: Kinilok-kilok.
5: mga prutas, sigurado magalawi gid ka buhi.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM Champion.

0: Pedroso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Upod natin sa aton nga programa sa impormasyon sa ikaayong lawas, si Brad Paul, kag of course si Sir Boy Solweta. Diri natin pag-istoryahan, mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, of course, mga suplemento nga makabulig sa aton maging healthy. Bawal magkasakit. Sige mga friends and relatives, ano ang dapat naton himuon kada aga? Kinanglan ta mag take sang DTX 500 of Dantasing Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, of course D3 Bio, kag ang aton nga klinika Spore Biotics. Mayong aga mga partner, Sir Brad Paul, mayong aga sa imo, Sir Boy, mayong aga man.
2: Mayong aga sa imo, Engineer Ronnie Albao, no? Sir Boy Solita, mayong aga, tatlo kita subong. Sa aton mga tigpalamati, mayong aga sa inyo. Istoryahan ta today, ano ang ginatawag nga tumor.
1: Mm-hmm.
2: Tumor o bukol. Kag paano ka mabuligan ni DTX 500. Himaloon ta kung ano ang kinalain sang tumor, ano ang kinalain sang cyst, ano ang kinalain sang cancer. Ini ano tawag sila tanan? Kag paano ini nagatuga kag nagasugod sa lawas ang tumor. Kulol ba an engineer may bukol tubo sa lawas mo? So istoryahan ta karon kag kaupod ta sina nga discussion si Sir Boy Solweta. Ako si Jim Paulino Rosso. Boy, good morning.
3: Good morning, Sir Boy.
4: Jim Paul, good morning, Engineer. Bayong aga sa aton mga suki, Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, ang aton KSS supporters and Slow Rap supporters, mayong aga sa inyo kabay pa kampyon ng lawas kay naka DTX 500. No, amo ninyong sekreto. Kung gusto ka maghubin, kung gusto ka protektado ka o maghagan-hagan man ang epekto sa imo bisyo, sa imo pulaw, sa imo tanan-tanan ng mga negative, ng mga tawag sa ganin, mga health threats mo sa imo lawas, may mag DTX 500, the super antioxidants that protects your cells from oxidative stress causing premature aging o dali ang pagtigulang sa imo cellula. So kung gusto mo maiwasan na layo ka pa sa diabetes kay may ampalaya extract, mag DTX 500. Kung gusto mo ibus ang imo immune system, mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sa imo lawas, para makabatok, para makaprotekta kontra sa mga mikrobyo, kontra sa mga anomalies, no? Sa mga ginatawag ng mga cancer forming cells, no? Para makabatok ang imo immune system, no? Karon i-discuss na ito upod kay Sir JP. And of course, kung gamasakit ka na, nakasulod ng mga mikrobyo nga kadalas ang trangkaso, ubos, ipon, kagilanat, kung ano pa dang masakit, kag gusto mo dali ka mag-ayo, mag D3 Bio. And of course, kung gusto mo superb ang imo mata, hindi ka pasakon matipara, ang 45 pa na, nagsugod na konti para, ha?
1: Uh-huh.
4: Mag eye care drops, no? Ining eye care drops will basically protect your eyes from ginatawag natin sa mga oxidative stress, may ginatawag ng mga toxins niya, mga forms nga gapa blur sa imo vision. So gusto mo nami ang imo mata, lalo na if you read every day, lalo na if you use your eyes every day, kunta using your computer and your tablet, mag eye care drops. Sandaan ang ngalan, eye care drops available na sa Mammon Pharmacies and leading drugstores.
1: Ano nagligad ba Sir Brad Paul, nagpromisa Sir Boyo, matagaan niya ko kuno sang eye drops nga ginambal niyo.
4: I care. You don't care. I care, of course, gaanta ka na.
1: Okay, thank you in advance. Pero may mga nagambal bla nga.
2: Oo, kinanglan mo na kay mga gaka-appreciate mo, sumong kapalaw ay na gid. Oo. Daw may buro ng mata mo. Mga sa una, daw gwapa pa to subong do, hindi na. Story antang tumor, engineer.
1: Aha. Uh-huh.
2: Kung magambal ka tumor, amuning bukol gatubo sa lawas mo, pinakasimple na gid lang.
1: Uh-huh.
2: Magambal ka nga tumor, nagatubo nga bukol sa lawas.
1: Pero may maambal si Mrs., niya tanan kwa o nilang bukol-bukol, pero ang kay Mr. nga bukol kung kagahon, hindi lang pag-dula, Sir JP.
2: Aha. Uh-huh. Mm. Saktan gid. Daw lugits naman lang bukol si mo, daw naman iban. Anyway, engineer, tumor amuning bukol siling gugatubo sa lawas. Imagine na bala may matubo nga bukol sa okay na tubo bukol kisa sa imo nga pan nga
1: maskulo
2: panit o di
1: okay.
2: Ka. Oo. Ito ba si hubag lang man. Pero kung tumubo ang bukol sa imo kolon,
1: abaw, oo.
2: Tumubo ang bukol sa imo tinai, tumubo ang bukol sa imong atay,
1: uh-huh.
2: Tumubo ang bukol sa imong kidneys, tumubo ang bukol sa imong utok. Naguro, mabalkagin nga taugon mo, tanan nga mga anghiles mo. Kululbaan. Kululbaan. Now, diri kita nay sa mga klase sang bukol. May mga bukol, hindi tanan nga bukol, siling ko, cancerous. Tan. May magitubo nga bukol, kinimo sang doktor, nalantaw yun na anay.
1: Oo, ginakuha niya.
2: Kisa ginaikapikap niya. Oo, ginapalpate niya. Kisa ginapa-ultrasound niya. Ultrasound anay. Magamba ka binga bukol engineer, it could either be unay nang i-rule out hindi dapat cancer.
1: Okay.
2: Kay ang bukol pwede siya mangin cancer.
1: Okay. Kung hindi magapan.
2: Magambal ka nga ang bukol cancer. Kung mangin cancerous ang bukol, kung inisya ang aggressive nga nagadako,
1: gadamo
2: kag magametastasize.
1: Okay.
2: May ara sa kapabilidad nga maglapta.
1: Mm-hmm.
2: Okay? Now, ang staging sang cancer, kung hindi ko magsala, Sir Boy, amo ni siya ang buot silingon kung mag-stage 4, malapta na, metastasize na. That's why mambal siya.
3: Metastasis na,
2: oo, no? Nag-metastasis na, that's why.
1: Nga nagalaton ka pang laton na.
2: That's why stage 4 na siya.
1: Uh-huh.
2: Kung stage 1, stage 2, why panikayo ka pang laton?
1: Okay.
2: Doara pa lang sa specific location niya.
1: Mm-hmm.
2: So magambal ta again nga ang tumor abi, general term ni, nga buot silingon, bukol.
1: Unwanted nga bukol?
2: Bukol, oo. Pero, ano klase bukol, tiyan mo na, hibaloon asang doktor.
1: Okay.
2: Inibala cancer. So, hindi tanan nga bukol o tumor, cancer.
1: Ginabiopsi pa na, sir.
2: Ginabiopsi pa.
1: Okay.
2: So, kung magambal ka nga bukol at tumor, it could either be cancerous, o munang cancer,
1: uh-huh,
2: or non-cancerous. Ano ni ang non-cancerous? Isa na dira, mayuma.
1: Mm-hmm.
2: Ang mayuma is a tumor, pero almost always, hindi siya cancerous.
1: Okay.
2: Oh, hindi siya cancerous. Kay kalabanan, 90% of myomas, ang tawag ni abi sila, fibroids, uterine fibroids.
1: Okay, do,
2: hindi
1: mga...
2: ni saya cancer. Galing, pabayaan mo ni, true to all tumors, madako nga madako nga madako, hasta nga daw kalalaw na nakadako sa tiyan mo, ikamatay mo man.
1: Correct, correct.
2: Kay magapang na to, matinapik na to sa imo ibang organs, i-compress ang organs mo, ikamatay mo man. That's why, engineer, actually, 70 to 80% of women magkakatubuan mayuma, no? After 50 years ang edad.
1: Mm-hmm.
2: Usually, do amo nang trending subong. Amo na nga dapat sa mga babae, inom gi kamo DTX 500 para malikawan ta ni engineer.
1: Correct, correct. Oo.
2: Inom ka

0: One inang ano bla hindi yan bala tissue kundi it could either be water could either be
1: bus.
0: Ano pa da o bus so cyst dawa
1: okay.
0: Now ang importante engineer amo ni kanami tani ko ni follow up ni Sir Boy si Ditribayo karon ba ining role of apoptosis kay dapat ang imo nga cells kung naguba na, na siya nagtigulang na dapat may cell death ina
1: okay
0: may ara siya program cell death nga siya ya mismo ang mapatay sa lingon niya
1: okay
0: malysis na siya abi matunaw siya ang aton immune system may ara man role nga sila ni ang magapatay sa mga tigulang na mga cells and useless nga mga cells sa lawas.
1: Uh-huh.
0: Oo, ginakuha, ginascrap nila na kung anong pwede pa magamit.
1: Tapos may ara man reproduction dayon sa mga new cells.
0: Uh-huh. Ugaling may mga cells kita nga lain ang ila tinutuyo. Amo na ni nga nadula na pinanas nilang ilang nga program cell death.
1: Uh-huh.
0: Oo. Why hindi silang patay? And they continue to thrive. Amo na nga gatubo ang bukol, engineer.
1: Okay.
0: Kay ginasurround sila sa immune system naton. That's why nga gahimo sa isang ilaman niya nga compound.
1: Sa ila koloni?
0: Oo, oh, may ila sila yung koloni, compound. Amo na, engineer. So, nagsugod gid ang mga bukol sa abnormal nga selula.
1: Uh-huh.
0: Paano ga abnormal ang selula? Either pollution sa ginakaon mo da nga mga chemicals. Ano nga chemicals? Preservatives.
1: Mga toxic yan.
0: Oh, preservatives. Mga chemical nga ara ginagamit sa mga frozen food.
1: Okay.
0: Mga can foods. Mga ano pa, ang imo nga sigarilyo. Mm-hmm. Chemical sa salin sa sigarilyo mo. Asbestos can cause lung cancer.
1: Correct, correct.
0: Oo. Kadamo nga mga lead, ang lead bala?
1: Mm-hmm.
0: Mercury can cause cancer. Ang lead, pagid, ining tingga bala.
1: Tingga, oo. Oh.
0: So, kadamo sa mga causes nga magka-cancer ka. Radiation. Radiation can cause cancer. So, ang pinakanami, proteksyonan tagid ang aton nga cellular engineer.
1: Mm-hmm.
0: Para wala bukol-bukol sa lawas, mag-DTX 500 ka. Because again, ang bottom line, nagasugod ang bukol sa single cell nga nag-abnormal. You have trillions of cells in your body that needs protection. Isa dira sila mag-abnormal. Tikadasig niya mag-divide.
1: Dala sa atanan.
0: Ang isa ka cell mangin duwa. Ang duwa mangin apat. Ang apat mangin walo. 8 become 16. 16 become 32. 32 become 64. 64 becomes 128. 128 becomes pila?
1: Millions na after some time.
0: 256.
2: Ang mga ginausap ko mo, 256 plus 256.
0: That's already around 512. Mental na yan. 512, 1024.
2: Sige na.
0: 2048.
1: Dugay-dugay.
0: Ikaw may mamagutong po.
1: Dugay-dugay, trillion ng mga cells ang natutuhan.
0: In other words, engineer, ang point is, nagadamo nga nagadamo. Nga, because of multiplicity cell division.
1: Mm-hmm.
0: So nami engineer alagaan tagid Sir Boy ang aton nga cellula. Amo ginapin pinaka bottom line paano alagaan? Well, science would tell us kinang lanong tasang antioxidants para buligan ang aton cellula.
2: Prevention.
0: Your best defense is antioxidants. Kay para nga ang imo nga cellula hindi ma-expose sa oxidative stress that causes gene anomaly, cell damage kag iban pa. So dapat paano? Uy, nung kaon permi utan. Amo nang balpermi sa mga doktor, kaon permi utan, kaon prutas because antioxidant and fibers ang inakuha tada. Fiber sa utan agud siligan nya tong imo nga tinai,
1: mm-hmm.
0: Hindi ka to magka polyps, hindi ka magka problema, hindi ka magka colon cancer. Antioxidants makuha ta sa prutas kag utanon, taas nga antioxidant pagud may aratay pang bato. So kun da lang alang tada, DTX 500. Kag parisan gid permisang Mighty C, your strong immune system defense, dapat may Mighty C kagid para nga bakod ang imo nga immune system. Tisiling ko na, for your best defense against cancer is nami nga diet.
1: Okay.
0: Healthy diet, exercise, iwas bisyo, timprano tulog, hindi magpa-stress, okay? Hindi mag-expose sa kagulingon mo sa mga harmful nga mga substances. Hindi ka da magsagay painit kay because ang init can cause cancer man sa skin. Tanan likawan mo ini, bisyo, exercise kaon, live a healthy life. Iwasan ang bisyo. Hindi yung pa-stress and take a lot of DTX 500 religiously every day kag magparisan mo sa Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Let's go sa talk ni Doc with Sir Boy Silueta.
1: Before si Sir

0: Boy Solwita, may mga sayings bala.
1: Okay.
0: Kapag that, malusog ang pangangatawan,
2: sabi ko, anay, anin mo ang butas kung walang papasok.
0: Kapag malusog ang pangangatawan, mas masaya ang samahan. Okay. Among kinanglanta, maging healthy kita.
2: Ano? Ano tuliwat? Ano tuliwat?
0: Pag malusog ang pangangatawan, mas masaya ang samahan.
3: Mayroon ako.
1: Alin niya sa famous man nga, ano, nga saying, alin kay DC.
0: DC?
1: Kapag tumibok ang puso, kay Donna Cruz.
0: Kapag tumibok ang puso.
2: Anyway, no, moving forward. Kanami isang lecture ni Sir GP, nami itpapasan.
0: Namunang
2: inaulat ko gaya.
0: So, apoptosis
2: na. Ang role ni Dietri Bayo.
1: Okay. Doon na encourage kung magap mo. No, so, nagkanto din sa Sir GP, preparado sa iya cancer lecture.
2: Gingaan niya ko sang ginatawag niya
0: impromptu
2: pangpagana
0: ang
2: pangpagana kung anum naman bala mabulig ni Dietri Bayo kung iupod mo ang Dietri Bayo sa DTX 500 kontra cancer.
0: Oh, correct.
2: Again, ang amon din mga produkto nga tawag ni Support Leo kay may mga synergistic effect na they help each other and enhance mag D3 Bio everyday. No, hindi lang kontra tang kaso ubusip on kagilanat para ma-check man mga anomalies nga ginaubra sang at nga ara sa sulod sa lawas. Na. Kung gusto mo protektado ka, healthy ang imo cell life. Ha, layo ka sa ginawag nga tangkaso ubusip on kagilanat nga dala sang mikrobyo kag you could also prevent na the formation of cancer cells na migit kung gainom ka D3 Bio. Gusto ko mag-ayo, mag D3 Bio.
0: Salamat Sir Boy, ang D3 Bio makabuligid pero kinanglan taman healthy nga lifestyle, mayo nga tulog, kaunsing healthy foods Sir Boy, exercise, kag i-manage mo ang imo stress. Amo ning kinanglanong gid naton Sir Boy, pero mabuligan gid kung mag-inom kita sang D3 Bio adlaw-adlaw. Sige, before anything else, Sir Boy, kinanglan taman maging healthy ang atong skin. Dapat pugay ta, medyo maganda ta, kag maayo ang atong abiran, Sir Boy. Kinanglan, maligo kita adlaw-adlaw, gamit ang DTX Beauty Soap. Sa DTX Beauty Soap, ara, Sir Boy, ang mga suplemento kag mga antioxidants dira nga makabulig sa atong skin, moisturize, kag maging healthy, Sir Boy.
2: Kay nga, kay may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag mga skin diseases, mga unborn psoriasis or other fungal and bacterial infection including your pimples, ha? Kaya ni kwaon sang VCO tungod sang iya nga tawag nga mga antimicrobial properties kakasman ang mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga body odor. That's why mag kun ini nga habon ginusal mo ang DTX beauty soap every day, layo kadayon nga magbaho ang imo lawas. Kin mismo ang source ang pagbasa mo lawas gintap na singining habon. Regarding beauty properties, kampyon may papain nga gapaputi sing imo skin, may ara guava extract extremely rich in vitamin C that amplifies the whiteness of your skin by improving the production of your glutathione level. Dalanda na ang imo ang production sang tungod sa vitamin C sa guava extract, ang production sang collagen that helps repair your skin. No, lalo kung nga punggod kita mo nagpali ng punggod mo, dugay kumakuha ang pali, basi kulang ka sa collagen. That's why you could avail of that by using DTX Beauty Soap. Mumot ka na, hamis ka pa sa DTX Beauty Soap.
0: Pero kinanglan taman Sir Boy, ining speaking bla sa body odor, labi na gid sa aton nga ilok Sir Boy. Mostly kusis ini sang aton balhas plus ang mga skin bacteria. Of course, for ventilation, mainit nga panahon Sir Boy, kag ara hormonal changes sa mga aton mga binata bla Sir Boy, ti ara na obesity isa na cause ang aton nga body odor labi na gid ang aton mga ilok. Pero ang solusyon ta si Sir Boy, kinanglan ta maggamit sang Clinica Diofresh. 48 hours na protected ka, no, before anything else, tinluan mo anay imong ilok Sir Boy, ha? May anti-perspirant kita nga ibutang or ginawa natin dyan nga deodorant ining Clinica Diofresh Sir Boy.
2: Kaya may VCO man yung kaya tap naon mga mikrobyo nga gatugas yung tawag nga underarm body odor. You know, that's why this deodorant Clinica Diofresh
1: gives you 48 hours of freshness. Gamat ang matpaputi ang imo skin sa imo ilok, kay rich in vitamin E ang VCO nga sa Clinica Deo Fresh, no? So if you want a natural deodorant that gives you 48 hours of freshness and the confidence you want, mag Clinica Deo Fresh. Kung gusto mo rin nami man niya ang imo kwa ang imo nga tawag nga health sa imo eyes, mag eye care drops. Ano nga eye care drops ni kampiyon kini sa mata, not only that it helps your eyes clean itself, but also it contains minerals and vitamins and nutrients needed for you to maintain the health of your eyes. Pero na, may pang vision. Layo ka sa pagkaburon. Doon si engineer ka, layo pa lang.
0: Uh-huh.
1: Ka, makita ina kung medyo kangay-angay ka. Hindi. Kung ikaw, naka-eye care drops.
0: Okay nang lanta. No? Maging, daw hindi bila dry blaster boy ang aton nga eye.
1: Mm-hmm.
0: Ah? Kinang ay lanta, on man ta, kung mga healthy foods man, sir boy.
1: Kanami, mas
0: carrots.
1: Eye care from ka, ay do ka lain, how? Ha? But anyway, no, kung besides eye care, nami gidya kung gapangapi ka.
0: Correct.
1: Gapangapi ka early, early in the morning or before nga you eat your breakfast, depende na sa imo mood, no, iban ka pagpagana anay. And remember, it is in the morning na pinakataas ang oxidative stress level mo. Kaya halin ka sa tulog where your body repaired itself. So you need nga masilhig mo na ang tanan nga oxidative stress na or tanan nga free radical sa imo lawas.
0: Sa balay, sir boy, aga pa may gapanuktok na, gapangita na sa DTX coffee mix.
1: Mm-hmm. So what is the best way to remove those oxidative stress? Mag DTX coffee mix. May DSE, super antioxidant from DTX 500 that basically help remove those free radicals in your body, lowering your oxidative stress level early in the morning. Ang nami pa da, kampiyon ng sabos ni may chia seeds kang gatinlo sa imo colon para layo ka sa colorectal cancer. No? So duwa ka kahit therapy ka. So, nagnumbugid ang imo probiotics population sa imo chan. Ha? So, pigaw ng imo metabolismo, pigaw imo digestion, pigaw ang pag-harvest sa mga antioxidants kag mga vitamins sa imo nga food.
0: Mm-hmm.
1: Dapat mag-Clinica Sporebiotics, 80 billion colony-forming units of spore-forming probiotics helping working together, no, in improving the reproduction of your gut-derived B vitamins, B1, B2, B3 to B12, and of course your happy hormones, your serotonin, dopamine, and oxytocin. Muni ang gapanamin sa aton mood, no, and of course ini mga B vitamins yan, di lang ninamin sa mga ugat-ugat mo para layo kasi nga tabang mga neuropathy, nami mani sa imo brain health, and of course kabalo naman ta mga happy hormones na muna yung ginahimo, muna yung gapalipay sa imo, no. And pinaka-importante kida ya for me, nami imo digestion ko naka Clinica Sporebiotics, nami ang imo metabolismo ko naka Clinica Sporebiotics. Kag sa mga babae, kampiyon ang paaman sa Clinica Sporebiotics, gaamat-amat pa. Amat-amat naman ni Wat Hamot. Ha? Ang medyo nagbaho nga flower.
0: Uh-huh.
1: So kung may mga melon amoy ang mga flower dyan sa mga girls and sa mga misis na kapamati, amoy yung sabat, no, mag-Clinica Sporebiotics. Basically, ginabalik yan yung natural flora sa inyo da, sa inyo da flower para magbalik ang normal scent.
0: Ang introduce ko man, sir boy, extend food supplement for men.
1: Mm-hmm.
0: Mayo ining supplement para mag-increase ng atong libido. Sexual desire, blaster boy.
1: Mm.
0: Best supplement pa ini para sa aton nga stamina kag energy, sir boy. Ti para sa mga lalaki, labi na gyud sa aton mga senior citizen, inang mga nagalaylay kag nagadunglay nga junior, sir boy. Kinanglan magauntay. Magamit kita sang extend food supplement for men, safest ini para sa mga male enhancement supplements, sir boy. Natural testosterone supporting habit, sir boy. Ginapanami ang mga testosterone level naton sa mga lalaki dira nga 40 and above ang edad. Mag-extend food supplement for men, nami isang daloy, isang dugo. Ang dugo ni mo, amo ang pinaka life kuno sang tao, sir boy mo.
1: Mm.
0: Ang dugo, kaya nga, kung wala ang dugo, medyo hina ang manoy naton, sir boy.
2: Siyempre, ara ang sekreto tanan sa dugo when it comes sa ginatawag ng kapasidad sa lalaki, no, in performing loving-loving. Mag-extend food supplement. Pero kung gusto mo namin yung mga blood flow, pwede man ka ginatawag nga magpamasahe adlaw-adlaw. Ang sekreto sa masahik sa wala mo sa masista, ara sa Balanyos, dapat DTX liniment oil ang sana, oil ng bayan, kampiyon ng hagod ang ginahatag sa tired muscles. Kung mga kasukasuan mo da, no, para makuha dangin ang yun habang ginahimas ka da, ginamasahe ka da. DTX liniment oil, no, kampiyon man yung aromatherapy. So kung may mga medyo may mga biyahilo ka, ang gilingin-lingin ng ulo mo, simutan mo lang ang DTX liniment oil, matamat ga relax sa imo brain. So kung gusto mo kampiyon nga Balanyos, mag DTX liniment oil ang sana, oil ng bayan.
0: Dalang sir boy, uras ta, medyo bitin agad ay mo mga parting words, sir boy.
2: So hindi ka maglipat, no? Adlaw-adlaw, mag DTX 500, the super antioxidant para hubin ng sinila, hubin ng sir, ang gatawag hubin ang tsura. Mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sang imo immune system nga matamat ka paputi, nami pangang imo skin. Mag eye care drops, no? Ang eye care drops, amo ni ang ginatawag naton para maandaman ang aton mata, mag-usas ang eye care drops with all the minerals and vitamins for your eyes para layo kasi nga tawag ng mga anomalies sa imong mata. And of course, kung gusto ko mag-ayo, kung tatangkaso, ubo si Poon Kagilanat, mag D3 Bio. Ako si Boy Salueta Gambal. Good morning, God bless, and start your week right.
0: Okay, Lunes nga adlaw subong, in behalf ni Doc Ramil Oy, atong pinalangga nga CEO, of course, ang Vice President sa Operations, Sir Eljan Castaño, kagang aton nga SM, no? Station Manager, Sir Rods Palma, ako naman, si Engineer Ronnie Albao. I-albaw mo. Salamat sa inyo pag-upod kabay ngang Diyos magpakamayos sa aton. Mag-ayos ang tanan naton nga balatian sa tanandra nga Barangay 35 nga mga senior citizen. Mayong aga sa inyo tanan-tanan.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas. Ang kakampyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. I Care Gold.
4: Ako si Ramon, 58 anyos, nagaburo ng akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang eksakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops sa sulod sang isa ka bulan. Ako natalupang dan nga wala na ko nagasuksok antipara kag masanag nagidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagambal. Epektibo gidya.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold, ang kapsula nga ginhimo para sa mga mata. I Care Gold, ang kapsula nga may mataas nga lutein, isa ka super antioxidant nga nagabulig sa retina sang mata, gikan sa hali, kadala sang UV rays kag blue light. Dungagan pa sang vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. I Care Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang I Care Gold kag patuluan ang mata sang I Care Drops. Mabakal sa

0: tayo.
1: Ako si Richard, isa ka-tricycle driver. Nanggalingin mo doon po, naibaluan ko ng taas. Nagali akong blood pressure. Pahinom po ni Mrs. Sandy Trebayo. Tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Naglubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mataas mga butika. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo. Kaga-kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal Rica. Epektibo. DTX 500. DTX 500. May powerful extract sa tubo kag-amargoso. Duwaka compounds. Yan ang kapanupo sa level sa imo blood sugar. DTX 500. Nagatinlo sa imo magagmay ng mga ugat sa mata. Nga masami nagka-damage bangun sa mataas ng blood sugar. DTX 500 kada adlaw. Agud marikawan ang diabetic retinopathy. Ukon pagkabulag sa mata. Bangun sa diabetes.

0: DTX Coffee Mix.
1: Eric Ledis, mas mataas ang ako nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang ako nga lawas kag nagnubo ang ako sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
3: Ako gali si Abigail Loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit tayo na kong ulo. Kaya inom ko Mighty C alkaline vitamin C. Pagsubong ka namin sa akong paminsara.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
4: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
0: Kabalik-balik sa CR, kinadayariya! Mugs 4 Biotics, katap na sa bacterial infection na nagatuga sa diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika, Spore Biotics na!
5: Nagabaho ba lang ilok mo?
6: Yucky!
5: Tama na nga palupok! Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh,

0: ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
1: Excel Food Supplement for Men.
2: Ako si Mark, sa tuntood lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi nagin makarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Yung tistingan ko, wow, ayos gin. Kamuman bala, tistingin nyo ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniya isa kang neurobiotic syrup nga nagaburik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagaburik kayo sang neurological disorder. Nagaburik improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
3: You're listening to 94.5

0: Ramil Uy. TTX 500.
1: Ako si Tumasyon sa Barangay 4, Kabagalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, at din sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
2: Sugod lang nag-inom ka
1: DTX 500.
2: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
1: Almost 3 months na.
2: Sa isa kadlaw, kapila ka mag-inom?
1: 3 times hindi.
2: Kamusta ang alay sa kamot?
1: Wala na. Advice ko sa wala pa nakatry, matry gig kamo sa DTX 500.
0: DTX 500! DTX 500!
3: Storyanta karon, ano bala ining alcohol-related liver disease? Matuod gyud man bala kung ginom ka alcohol, maguba ang atay mo kag ikamatay mo. Pupunta sila akong diskusyon si Dr. Ramil Uy, ang amon nga CEO, Dr. Ramil. Permita diri ginaistoryahan ang pagkaimportante sang aton atay sa aton ikayong lawas. Hindi ka gidya mabuhi kung guba ang atay mo. It has more than 500 functions. Paano ina kung wala na siya? We can somehow delay the process, no, kung guba ang atay. But kung end stage na sang liver disease, most likely it's just a matter of time. Amo na kadelikado kung pabayaan nato ng aton nga atay.
4: Hindi tani na matabo, Sir GP, kung loaded tani isang antioxidants. Kung pala kaong ka blagulay, pala kaong ka prutas, pala inom ka DTX 500 kag MyTC, wala mo mana ang ginabusuhan. Ang kapisan si Muatay sa pagtinlo sa toxin. Do pareho lang na Sir GP sang janitor ang aton atay. Siya ang tigsilhig, siya ang tigugas, siya ang tigpaninlo, tinghimos, tapos sa mga ginakaon mo, ang mga ginainom mo nga toxin or hilos lawas. Iya na tanan sa laon. Ti ano ang expect sang janitor nga wala unta trabaho?
5: Kapuyon.
4: Kapuyon. Labi na akong permi atubang mga ano, mga higgo, mga toxin. Wala sang paway, wala sang proper rotation, wala mo ginadetox, wala ka gainom DTX 500 kag MyTC, siyempre, dara ginapakadto. Guba, gina mo atay. Muna ka-importante nga ang loaded gid ang imo atay sang antioxidant kay siya ang pinakabisi nga organ sa imo lawas.
3: Ano gina-expect mo sa salaan? Kundi mangin mahigko ang salaan? Kaya siya tanan mo na sala niya.
0: Nagapalandunong pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga uhaw. Masami nagkapangihi. Masami ginauhaw. Si may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500.
3: So, correct yung Dr. Ramil, no? Basic yun lamang ang equation. Kung pala inom ka ala, pala bisyo ka, dapat mas religiously ka mag-inom sang antioxidant nga makabulig nga hindi maguba ang atay mo. Kag wala na sang mas kampiyon nga antioxidant, kundi ang kombinasyon sang DTX 500 kag MyTC. Pero ano pala ang alcohol-related liver disease or ARLD, Dr. Ramil?
4: Simple lang sabat sina, Sir GP. Botsilingon, guba na ang atay mo. If you are diagnosed with ARLD, botulinum, severely damaged na sang alcohol, nga man, kay wala man sintomas nga ginapakita ang ARLD. Kung hindi pa severely damaged ang atay mo. Tikon ko ba ng atay mo, Sir GP, kabalo na ka kung anong padulungan mo. Ama na gani nga, dapat adlaw-adlaw kagin inom sang DTX 500 kag MyTC. Wala dapat untat, kay wala man untat ang imo bisyo. Unless ha, kung wala ka na bisyo.
3: Oh,
4: tapos na ang bisyo mo na lang, sige na lang kaon kag prutas, sige inom DTX 500, sige no MyTC, hindi na ka na maproblema. So now, kung severely damaged ang atay mo, amo ni ang pagwa sa mga simptomas ka nga isang daw kaluyan na, ganiwang ka, wala ka na gana magkaon, gayilo na ang mga panit, gabok na ang tiil, ang tiyan, tapos may confusion na katabo, masami ka na ginatuyo, amo na ang mga simptoma kung guba ng atay mo, kay wala kaya gainom DTX 500 kag MyTC.
3: Pero may pag-asa pa, inom ka DTX 500 kag MyTC because ang detoxifying power sining a powerful combination amat-amat nga magatinlo sa imo tuma na kahigko nga atay. I suggest kung dugay ka nagainom kag pila na katuig, then wala ka pa sa gyapon sang sintomas, pasalamat ka. Pero it does not mean wala pa guba ang atay mo.
4: Probably Sir JP, may guba na na. Hindi pa galing amo na kalala. Di mahulat ka pa nga masurrender na imo atay. Bag-o pa man ka kabatyag sang sintomas, hindi na pagulat ta Sir JP. Subong pa lang inom ka na DTX 500 kag MyTC. Amo na ka importante ang super antioxidant nga ara sa DTX 500 kag MyTC nga grabe niya amligan ang imo atay.
0: My family history ba na kamuhusang diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500! Ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar! DTX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.

ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM.

0: Sakal Libu Aklan 94.5 K5 News FM. News FM. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahayang suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tao nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako kada gabi kag makapasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Nagaburon nga mga mata, nagamuta, nagapula kag nagakatol. Mag iCare Gold ang kapsula nga himo para sa mga mata. Mayara ini sang superior antioxidant para sa mga mata. Kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc kag bilberry berry extract. iCare Gold ang maskin pabaskog nga kapsula. Para sa mga mata, I Care Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. I Care Gold. D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. With Vizio.
3: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag saman ka register nurse sa nagsugod ako tumal sang D3 Bio. Mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. D3 Bio.

0: dahil ko bala ang imudugo?
1: DTX 500!
0: Masamit ka bala gina allergy?
1: DTX 500!
0: Ang DTX 500!
1: Ang nagatimlo sa imo mahig ko nga dugo.
0: Nga sa masami,
1: amo naman
0: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
1: DTX 500!
0: Masalika! DTX 500!
1: DTX Coffee Mix!
2: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix!
3: Pamahal sa mga butika.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
3: Mabahal sa mga butika.

0: ITC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag manginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, kagrabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
0: Mighty C, mababaka sa mga butika.
2: For Biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For Biotics.
3: Nagabaho ba lang ilok mo?
4: Yucky!
3: Tama na nga palupok. Mag-Klinika Dio Fresh. Kada tapos ligo, Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Sa Klinika Dio Fresh, magaputi ng ilok, amoy baby ka pa, bisan papa ka na. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Mabakal sa mga butika kag mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar.
5: Pretonyo, te, musta ang bulang kape, pre?
6: Ah, wala-wala, git, pre. Ano kayang manok ko?
5: Di nakabalumanusik?
0: Performance mo pala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka kag vabuwaska. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas matukay nga performance.
5: Di, pre, musta ang bulang kape, pre?
6: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si misis, eh.
0: Extend Food Supplement for Men.
4: Tikasin.
0: Ginapakilala ang bagong produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advance Syrup. Iniaisa kang neurobiotic syrup nga nagabulik sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sa aton kabataan. Nagabulik kayo sa neurological disorder. Nagabulik improve sa ila panghunahuna. Naga-increase sa serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sa aton kabataan, i-memory. Advance yan. Memory Advance Syrup. Bumakal sa mga butika.
7: You're listening to 94.5.

0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pag-out? So meaning, pag namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapot ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gani-carots.
4: Oh, hindi lang carots, mga doctor.

0: magkaon ko balot, kalingin dayon ang akong ulos.
1: Isa lang solusyon. Hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Isaling nga, mabalaan yung mga flowers nga damo probiotic.
3: Mas no, mas no.
1: Ano tayo?

0: Kaayong Lawas.
1: Mga ka-DTX, mga ka-ISIL, kamusta na kamo? Ang sikreto agod nga maghubin ka is to sleep early and then you eat the right food, proper nutrition, mag-exercise, hindi magpa-stress, inom sang damo nga tubig kag DTX 500. Hopefully, nahimo nyo na ini so that hindi ka dali magtigulang, you'll feel young, stay young, and younger looking sang sa imo nga mga kaedad. Ako si Jean Paul Hinoroso, storyahan ta karon, ano blaga katabo sa metabolismo. Kaupod na sina nga diskusyon ng amon CEO, si Doc Ramil Uy, Sir Doc Sammy Pedrosa, and Sir Boy Solueta. Doc Ramil.
2: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa Ikaayong Lawas.
1: Istoryahan ta karon, ano bala ang kakatabo sa lawas sa tion nga magkaon kita? May duha ka klase nga metabolism, no? Atoli ang metabolism, isa ini ka terminolohiya nga ginagamit agod ilaragway ang tanan nga mga chemical reaction nga imbolbado sa pagmaintenar sang mga cells kag sang bilog nga lawas as a living organism, no? Ang mga interplay sang hormones, enzymes, mga macronutrients, micronutrients, it all involves in metabolism, no? So duha ka klase ang metabolism, catabolism kag anabolism. Usually when you say anabolism, it connotes building, growing, no? That's why may mga tawag kita nga anabolic steroids, no? Gapadako. Now, ang catabolism amo ini ang pag-breakdown man sa mga molecules so that malagamit naton sa aton lawas. Perfect example sini is kung nagadieta ka, pagdieta mo, ang imong lawas kulang sa pagkaon, masulod ang catabolic process. Ang imong stored fats i-breakdown niya na balik into usable energy.
2: Ang pinakanami mo.
1: Oo.
2: Ang catabolism.
1: Ang catabolism, ganiwaan ka na eh, gagamay ka.
2: Mm-hmm.
1: So amo nang nami.
2: Pero ang sikreto pagutom.
1: Husto. Hindi pa nang perti pagkaon mo, gapanami isa mo. Namilan na sa bata, damdaman yung mga kabataan, kung baby pa.
2: Siyempre growing sila, gapatubo sila.
1: Yoy, ka-cute-cute, kanami ka healthy, katambok. Pag dako isang bata nga, huwag maging pajita.
2: Pero konti ko lang ang tambok, di na cute-cute mo. Ang bata nga tambok, cute-cute, pero pag tigo lang na, may edad na.
1: Oo. So ara, metabolism. Sa unang perception ko, ang breakfast important meal daw mo nating ako na balan. Pag kilala ko kay Dr. Mel sa lagali. Dira gali ka sugod nga gadako kaya. Okay, pinsara wala ka mamigin ubras ang gabi, nagtulog ka man lang.
2: Correct.
1: And then pagka gadi mo balbal kaon,
2: kaya na napiran ko Sir JP nga kung magkaon ko aga ud hapon, gatambo ko. Hindi na ko na cute kay tigulang na ko mo. May kubata pa.
1: So ang nami, lunch ka tudo. Waswas ka da, bagusto ka da lunch. Pagkahapon, before mag...
2: 3 hours before ka mag-sleep.
1: Mga 5, ano ba?
2: Dapat
1: six,
2: empty stomach ka na.
1: 6 or 7, kaon ka. And then 9, tulog ka na. No? Pag-aaga, hindi ka mamahaw. May butong ka lang da, bi. No?
3: Good fats. Mm.
1: May nuts ka lang da. No, as your emergency, pero naamigin sa tanan, ga DTX 500 ka. And of course, salot ko lang, D3 bio, a source of good fat. Sige, so bangod sining metabolismo, kinanglanon mo lang, not only carbohydrates, no? Which is the source of energy. Tandaan na ito, may ara kita other sources. Kagsunod din na dok sa science, so metabolism, ginatawag nila ining bioenergetics, no? Mas tuman kadako sang energy nga ma-harvest mo from good fats kumpara sa glucose, no?
2: Correct.
1: 2 times, no? Butang tabi ang imong nga carbohydrates is 5 grams. Ang 5 grams mo yang nga butong kumpara sa 5 grams nga kamote, mas dako by weight ang imo nga makuha, no, nga energy from good fats ti ara na ginasupply sa aton nga mga produkto.
2: Ang theory sa metabolism importante diri. Ara ginatanan sa aton lawas ang metabolismo. Tanan nga ging kaon mo kuana tunaw na. Ang mapait lang nga ano epekto sining mga metabolism nga gakatabo sa lawas is ang gitawag latak.
1: Justo. Whenever you use
2: damo ka ginakaon, the more damo free radicals.
1: Justo. Amo na dok, ilabi pa kang imo ginakaon is ining grabe maglatak like added sugar, no? Damo siya kun si dok pa ining carbon deposits, no? May mga byproducts, no? Ang mga remnants o ang resulta
2: sa isa lang sa bagay nga kaunon mo damo nga jutay ang latak. It's fruits and vegetables.
1: Oh, husto.
2: Kaya nga man, damos damos lang antioxidants. So kaya nila nang in-neutralize ang free radicals.
1: So suli
2: sa imo nga metabolismo.
1: Ang
2: subong ang ano gakatabo sa kabuhi sa tao. Jutain lang na wena ginasapak ang prutas, tlagsa lang gulay. Kung way back sa research sa mga Chinese scientists, American scientists, gusto ka nga hindi magbalatian, malawig imo kabuhi. At least ha, 20 ka klase nga gulay kaunon mo, 15 ka klase nga prutas kaunon mo.
1: Because
2: the reason why is the antioxidant.
1: Oo.
2: Ang antioxidant ang ara da sa likod sina.
1: Hindi ma-supply sa isa lang ka prutas.
2: Correct. No.
1: That's why.
2: Pero kung nag-supplemento ka dito X500, grabe nga kwan. Daw ang kibalin, sir boy, daw nakakaon ka man 20 ka klase nga gulay, nakakaon ka man sa ano, sa 15 ka prutas. Talking, kung ang paghambala na to is antioxidant.
1: Di masiling sila, tinga ang damo na yung prutas, kay tubo lang maging kuha nyo. Yes, tubo lang, pero ining mapait ka bahin sang tubo, kadamo klaseng antioxidant kara da. May flavonoids, may polycosanol.
2: May polyphenols.
1: May polyphenols.
0: Kibalin sa prutas.
1: So kadamo. So there you have it. DTX 500, hindi pagkalipatan. Sa nutrition subong, dalagid ang antioxidants. No?
2: Amo nang arada ang healing power of supplement tungod kay hindi tanan mo na makuha. So, importante gidya nga mainom giga DTX 500, inom ka Mighty C or Pure C para nga ano, mag-supplemento sa mga kulang mo.
1: Kag ini ang resulta sini hindi kadali magtigulang, no? Perfect ang imong metabolism,
2: layo ka sa cancer, hindi dali ka mabulag, hindi dali ka ma-diabetes, hindi dali mag-guba imo liver, imo kidney, kay bastante antioxidant imo lawas.
1: Ang imo nga mga cartilage nami ang function, correct? Hindi magsakit tuhod mo, hindi
2: ka ka sa sinta ka na way pa man arthritis. Pero iba niya 20 pa lang, 30 pa lang may arthritis na.
1: Arthritis na.
2: The reason why is kulang gid antioxidant ang lawas. Hindi pala kaon prutas, hindi pala kaon gulay. Why gainom DTX 500? Sa nosa mainom DTX 500 kung ara ng balatian. Before pa matabo. Before pa matabo nga magbalatian ka, dapat ya naka DTX 500 ka na kag naka Mighty C.
0: Correct. Ang kakulang sang vitamins and minerals sa muna kabangdanan sang balatian. Tiko naka DTX ka, naka Mighty C ka, kumpleto na. Halos makuha mo na ang tanan nga bitamina kag mineral nga para gid sa imong lawas.
1: And kadamo sa benepisyo nga makuha nimo. So don't forget ha, you incorporate DTX 500 and Mighty C in your daily diet.
3: DTX 500.
4: Ako si Tomas John sa Barangay 4, Kabangkalan City. Ang ginabatyag ko amuning kapangalay sa akong tudlo, sa akong mga kamot, andin sa kurap-kurap sa akong mga mata. Subong tinaw na akong panlantaw.
1: Sugod lang nag-inom ka
4: DTX 500.
1: Kailan nakabulan ka ginom DTX 500?
4: Almost 3 months na.
1: Sa isa ka adlaw ka pila ka mag-inom?
4: 3 times a day.
1: Kamusta ang alay sa kamot?
4: Wala na. Advice ko sa wala pa naka-try, matry gig kamo sa DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500.
1: Now, ang bahos ang ilok, ti permi na to na ginasulit-sulit, manghabon ka anay, isang habon nga antibacterial, because bacteria lang man ang sa ilok.
0: Maligo ka.
1: Sam, doon ay magkukabati nga may virus, na dahil sa maling virus, yag ha, rikta man sulod sa lawas mo, hindi na siya sasagwa. So, bacteria ang gapaborito, yagit istaran, ining nagabasa-basa, bla? That's why ang tiil ni mo, medyo nabuot sa sapatos, medyo moist, namian na siya. Ang ilok na pwerteng balhas, namian na siya. That's why nga gabaho kung gabalhas ka. Now, anong nami? Stop mo anay ang bacteria, habunan mo na sang Santon Plus Herbal Soap. Kag ano ang ipadason mo, Sir Boy?
5: And of course, naputangan mo sang Clinica DU Fresh Deodorant. Ini siya maatag pag isi mo extra protection o labot gin protektahan ka na sang Santon Plus Herbal Soap. Ang Clinica DU Fresh may VCO magid, may extra protection ka kag iniga paputi man kiga increase ang imo glutathione level sang imo skin kung may VCO, no? And may vitamin E ka pa. Kag ang pinakaportante sa tanan, ginatap na ang mga bakterya nga gapabaho sang imo ilok. So mag-Clinica D-Fresh, 48 hours of freshness na yun. Maputi pa ang ilok.
1: Sige. So ang nami, no, permi namon gina-discuss dere ang importance ng massage or the touch therapy, no? So hindi man na pwede nga magmasahe ka doksam nga rikta mo lang ya bagnod sa sakit na.
0: Sakit. Dapat so, may balanyos.
2: May balanyos gid.
0: So, oh, champion sir JP. No, pwede makabulig sa mga pigaw ang blood circulation. No? Planakit ng kalawasan, pwede makabulig ang Santon Plus Herbal Oil.
1: Isa sang natistingan ko bla nami, mandok nga mixture. Mga pika DTX 500, kag amo pag inom mo extend.

0: system. Pilti ang imo metabolism.
1: In short, sir boy, ang thyroid gland, siya ang ano?
0: The controller?
1: The control kung
2: gusulin na doon, sang salakyan.
1: Ubuson ba niya sunog ang imo nga no, gingkaon? Or amulan na akong sunogon? Or hindi na lang mag-ubra?
2: Hindi na lang mag-ubra.
1: Hindi ako magsunog.
2: Hindi siya magsunog.
0: So basically, it affects your activity of daily living. No, kung kisa, tamaan ka kaluyan, way kabalo ka kaon, kamandamo, gatambok ka lang po, dali ka matugnawan. Meaning to say, ang core temperature mo, hina, nubo. Kung nubo ang imo core temperature, nubo ang imo metabolism. Kung nubo ang imo metabolism, hindi tantanan apektado. Digestive, ang digestive system mo. Kung ang digestive system mo na apektado, bungkit ulot na. Remember, your gut is connected to your brain. Kung pigaw ang absorption sa minerals, kagpaghimo sang hormones, because pigaw ang imo metabolism, then basically it affects the other parts of the body. Your thyroid is a very important organ. Kuno kumbaga,
1: amo na bantayan la sir boy. Damos la kaon. Jutay la kaon, gitambok sila. Gapanugnawan sila.
0: Correct. Gambay gaji, tama ko dok.
1: Tapos constipated sila.
0: Constipated. Nangaway ko ganiwang man. Nangaway ko ganiwang tambok man ko.
1: Hinay gali ay lang metabolism.
0: Hinay ang metabolism. Ang
1: pinipahinay mag ano, sunog sa sobrada nga mga hindi na pwede datani sir boy.
0: Correct. Kung hinay magsunog dok, meaning to say, damo sobra galibot.
1: Hindi pwede masunod na lang sa ubin.
3: Initon.
0: Kung pwede man ano,
1: din tribayo lang ng katapat sinaya. Kisa sir boy, kapoy mag-exercise. Pag may hypo ka, dapat kuan ka, ma-exercise. Amo na isa sa recommendation para sing mag-init ang lawas. Ikaduha nga recommendation, inom ka mga labab nga tubig in the morning.
0: Increase pagit ang core temperature, no?
1: Pero, kung may hypothyroidism ka mo, dapat ya inom gid D3bio sir.
0: D3bio, okay. Because D3bio affects hypothyroidism in a positive way sa kadamo-damo nga paagi, no? Nga maayo nga paagi.
3: Gatambok sila sir boy, mga hypothyroidism. Gatambok sila, bisan dutay lang ginakaon nila. Amo na kinala nila ang D3bio. Na, para mandasig ang metabolism.
1: Correct. Tani gini mo na lang sa Ginoo sa aton lawas, no? Nga, pindoton la sir boy.
0: May mga switches, no?
1: Switches na. Subong kay damo ko kaon. Ihay ni mo balbal ang kuan
0: bal metabolism
1: ang thyroid hormones balbal para dasig matuna para hindi ka bla mag ano hindi ka magtambok
0: tambok
1: ti pagsiling tsaka ti subong daw
2: pigado
1: pigado subong jo tay lang ka
0: eco mode
1: daw para sa salakyan la
3: oh may switch
0: oh may eco mode that switch mode na kay damo ka on tapos eco mode
4: TTX 500. Gina Kano, nagpuyo sa Uptown Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatsa ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit git sa ako niya puson, kag sa ako niya baywang. Pagka, pati namon nga may TTX 500.
1: Isa ka pila ka maginay?
4: Sa Pilmero, katatlo, sa Subong, Kaduanan.
1: Subong, kamusta?
4: Huwain na ko ginibatsa at maskin gamay.
1: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumaro sa TTX 500?
4: TTX 500 lang, amugin na ang makaayo sa aton.
5: TTX 500.
6: TTX 500. Imo pangalan na partner?
7: Dennis Antonio, taga Kabakungan. 41.
6: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
7: 470.
6: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
7: Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad, bali 2 times a day.
6: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mga nagpa-check?
7: 160.
6: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
7: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500 para sa
5: ako. DTX 500. Para sa libre nga check-up, bisitahan lang Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Yulo Street, Corners North, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, San Jose Antique, Wan Kyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting Quezon Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC, Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office, and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Pero delikado ha? Kung mag-hyper ang imo thyroid. Siguro maniwang ka hanggang imo mata.
0: Gabog ng mata, no?
1: Amo na matabo.
0: So ano gid ba lang ang tabo sa ano?
1: Tapos low energy ka, sir boy. Tungod

0: Kay siyempre hindi magamit.
1: Hindi magamit. Kaya nasalutang na sila. Mm. That's why ang mga hypothyroidism are prone for diabetes.
0: Yes.
1: No?
0: Sakto na. Kita mo ang bintaha. Pag mag-inom ka di tribayo, makorek niyang diabetes, makorek pag hindi mo ang hypothyroidism.
1: Pwerte, no?
0: Duha pa lang namang yung balanang.
1: Da mo makita ang epekto sang ginatawag nga di tribayo tungod sa iya extra virgin coconut oil content. Because extra virgin coconut oil is rich in medium chain triglycerides. What does this, ang ginahimo ni sa lawas ta, ginapasaka ang imo metabolism by increasing your core temperature.
0: Correct.
1: Kung taas na ang imo metabolism, meaning to say, makagiho na ang makasunog ng imo lawas sang gatong nga ginputang mo sa lawas mo. Might it be carbohydrates, might it be good fats, magiho na, mausa na sang lawas. So, kung makagiho na ang lawas, nami na ang imo digestive system. Kung nami na ang digestive system mo,
0: aside nga ginom ka ni Tribayo, Sir Boy, makabulig ayahan ang ahos.
1: Correct.
0: Paano?
1: Ang ahos ko basically
0: sa una silin ni Lulay butang ko na sa imo buli.
2: Para mag-init.
1: Para mag-init, no?
0: Kabud lagi gid dala Sir Boy kung may problema ka sa kan mo, hypothyroidism. Tingala nga gusto kaya nga magano magniwang, di kaya magniwang ya. Amo ning problema sa mga matambok nga mga tao, mga obese nga tao.
3: Why pa na misteryahan Sir Boy ang anxiety nga dala sina? Kung ka pa nervous na mo.
1: Kung hypothyroidism basically decrease your digestive production. Kung nubo ang imo digestive function, nubo ang imo gut bacteria. Kung nubo ang imo gut bacteria, nubo ang production sang serotonin, dopamine and other neurotransmitters that are created in the gut.
2: Kalabanan nga tao nga mayara sa ginatog hypo Sir Boy, constipated.
1: Constipated.
2: Ang ilang pag-itsar.
1: Ano pa naman constipated? Kaya pati ang imo peristalsis.
0: Hinay.
1: Hinay ang imo digestive system. That's why you are prone for constipation. Di mo makita ang D3-bio, una pa lang itong advantage ha, ginapataas ang imo metabolism. And the other thing, D3-bio, ginapadamo ang imo gut bacteria. Panami ang production of serotonin, layo kasi ginatawag nga depression due to hypothyroidism. Ang isa pa ginang pinakanamigid, ambas ang iban, exercise ka. Kung hypothyroidism ka, paano ka ka-exercise kung wala ka-energy? But D3-bio will give you instant energy through ketones. Nga halin gapon sa medium chain triglycerides.
0: May naming combination Sir Boy sa may ara hypothyroidism. D3-bio kag extend.
1: Kampyon.
0: Nya tapos inom dahin ka sang DTX coffee mix.
1: Correct.
0: Kamo na kung may hypothyroidism ba try nyo na.
1: That is the effect no of D3-bio on hyperthyroidism. While vitamin D3 could also help but alam na siya gapon sa D3-bio. So, but extra virgin coconut oil really helps you regarding hypothyroidism. Sa mga tao da nga dugay na gadjita, gadugay na ga-exercise, po wala epekto. Basi may hypothyroidism ka mo, mga sirs, mga ma'am, no? So you better take D3-bio.
2: Ang isa ka source ang gatog iodine, Sir Boy. Ang muna problema ay kulang sa iodine, no? Ang mga pagkaon. Ang isa ka source ang iodine, Sir, sa bagton, Sir Boy, ang lubi. No? Di ara na sa D3-bio ang VCO, no? Pwede kadadlaw kita magtumar sa D3-bio para may ara kita sa iodine. At the same time, malikawan natin ang ginatawag hypothyroidism.
1: Tahom, Dok Sam, no? Not only iodine will be better absorbed, but other things like magnesium, which is essential for metabolism, for converting T4 to T3, no? Amo na sa mga hormones, they need magnesium. Paano mo magsorb ng imo magnesium kung imo digestive tract hindi ang iya activity pigaw? So you need medium chain triglycerides from extra virgin coconut oil for that magnesium to be better absorbed in your gut, no? Para makakross na yon sa imo gut going to the portal vein, makakadto din sa imo lawas. That is the effect of medium chain triglycerides found in D3-bio. So kung may hypothyroidism ka, dali ka makapoy, constipated ka permi, medyo overweight ka na, medyo obese ka, borderline diabetic ka, basi nubo ang imo thyroid hormones. So basi may hypothyroidism ka. So mag D3-bio na, no? Kung ini yung mga sintomas ara na, ang D3-bio makatabang gid, makabulig gid sa imo. So that is the use of D3-bio over hypothyroidism.
4: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: So makadtol na ta sa aton mga paborito nga checklist, why you should take D3 Bio over ordinary vitamin D3.
0: Kay Sir Kibin din anong checklist siling siya. Ang D3 Bio namin ni siyang alternative sa mga gagamit psychotropic drugs. Ti siyempre ang D3 Bio may kuna sa Sir Boy, may extra virgin coconut oil, taas ang MCT nga gina-convert sa imo liver pakadto sa ketones. Maagi ni siya sa imong blood brain barrier, ti ga-energize imong brain. So kung gusto ka nami imong brain health, kag mag-support sa imong glymphatic system, nami gid ang D3 Bio. So kung gagamit ka psychotropic drugs, mas nami gid ang D3 Bio.
3: D3 Bio ka na lang. Try mo na lang.
0: And then ari pagid dogang. Ang D3 Bio kag ang serotonin, ti siyempre may extra virgin coconut oil ang D3 Bio. While ang D3 wala na extra virgin coconut
3: wala.
0: Oil.
3: Wala.
0: Maging ano, prebiotic ining gitawag, extra virgin coconut oil. Kadamo ang
1: probiotics.
0: Probiotics. Then this probiotics amo ning mahimo sang imong ano, serotonin.
3: Serotonin.
0: So malikawan ang mga anxiety, depression kung gagamit ka D3 Bio.
1: Wow, no?
0: Yung mga iloy may mga kabataan mo nga kita mo daw masulubon ga problema paimna na D3 Bio.
1: Pero may lang ala sa sulok sang balay kuya cellphone paimna D3 Bio, no, para mag-improve ang emotional health sang brain, no.
3: Nami yes. Ang D3 Bio Sir Boy kay manti ang iya nga content sang D3 hustuhan lang. Hindi amo nakadamo. Balo ka kung sobra naman yung vitamin D3 sa lawas mo, kapag baga painit ka lang man, may ara bala sang mga undesirable side effects, do masuka ka, gina-constipate ka, loss of appetite, no, kadamo, you research it. Ang nami sa D3 Bio, ang amon nga vitamin D3, ginpaaman lang sa BCO, just to make sure nga may ara ka lang sufficient amount, no? So, okay lang, biswa, bisan mag-aga hapon ka D3 Bio, kampyon, why problema, kay right amount lang ang D3 dira. Because ang importante nga ingredients ang D3 Bio is the virgin coconut oil nga makaprotekta sa imo sa mikrobyo, virus, bakterya, fungus, dala, tanan. Things nga wala sa ordinary plain D3.
4: D3

0: Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga butika.
0: D3 Bio with Visio.
2: Ako si Ana. For problema, kugid ang ako na regular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bao okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga butika.
3: Para sa libre nga check-up, bisita halan.
4: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
5: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel.
6: Iloilo City.
4: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
7: Roa City.
8: Atubang sa PLDT McKinley Street.
4: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
9: Calibo. Refentor Building. Osmeña Avenue.
4: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: San Jose Antique.
11: Juan Tiong Building.
12: Barangay 8 Bagumbayan.
13: Fronting Quezon Mall.
14: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
15: Kulasi. National Highway.
16: Kilid sang LBC.
4: Klinika de Alternativo Medicina.
17: Kabangkalan Branch.
4: Located at ACM Building.
17: Texas Street.
4: Corner Bread Box.
17: Kabangkalan Public Market.
4: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
18: Sagay City.
19: Radyo Bandera Compound.
20: Likod sang Pag-ibig Office.
4: And Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
21: Bacolod City.
22: Ernai Street.
23: Fronting Paglaum Sports Complex.
24: Impormasyon sa ikaayong lawas.
25: Ang D3 Bio, no? Namin ginagamiton para sa mga kabataan, Sir JP, no? Kaya ang hypothyroidism pwedeng mangin biktima sa mga kabataan man.
26: Oo,
25: no? Inam lang kadugay magtubo sa bata, no? Daw slow ang ilang mental development, no? So isa yung naka-science ang ginatawag hypothyroidism, no, sa mga kabataan. So muna nga ang VCO makambulig na siya sa mga kwan, sa mga kabataan kag pwede pa inom sa mga kabataan, sir boy, no? Agad nga hindi mag-develop ini ginatawag hypothyroidism sa mga kabataan. So mo nang bintaha, no, kung paimno naton ang aton nga bata, aktwal nga akon bata, sir boy, no, painom po na sang D3 Bio. Okay. No, para magnami ang tubo kag nami ang mental development sang bata.
27: Ang paborito ko gid yang D3 Bio over ordinary nga vitamin D3 nga kay may monolaurin ko. Iniya sa mga panahon nga ini monolaurin found in D3 Bio is basically priceless. Nga makakobra ka nga, kumpiyansa ka nga, hindi ka malatnan. Kung malatnan ka manggid, isa ka adlaw, isa lang.
25: Dasi ka makasurvive.
27: Dasi ka makasurvive. Cause, ang imo lawas has a security agency inside. Yung why nagsalig sa army sang lawas mo, no? Which is your immune system. You have your own private army sa imo lawas. Because monolaurin will kill any kind of lipid envelope viruses, even bacteria, and even fungus by destroying their membranes. Kung wala na sila membranes, they could not attach in their cell. Makita mo lang na sa D3 Bio, you could not see that at any kind, any ordinary vitamin D3 supplement.
28: Amo nang nakanami, okay. Sir Boy, kag para sa ako nami ginang D3 Bio over ordinary D3 because imobla corintis lawas, it's your nerves. Ang insulator sina made from good fats na siya.
27: Correct.
28: So ang D3 Bio may extra virgin coconut oil, layo ka sa mga problema sa ano, sa imo kaugatan. Kung naka D3 Bio ka.
27: D3 Bio ka.
28: So try nyo. Aside sina, nami man gamiton pang topical ang D3 Bio.
27: Correct.
28: May ringworm ka.
25: Sa mga katol-katol.
28: May katol-katol ka. May punggod ka. Pwede gid ya, sir boy. So don't forget, upod gina sa inyo ang D3 Bio sa inyo nga mga suplemento.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
28: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
0: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 News FM. D3 Bio.
28: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Kuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
0: D3 Bio.
1: Ang D3.
0: Yung may BCO.
1: BCO.
0: Yung may D3.

0: sipon.
1: You might get ubo.
0: You might get trangkaso.
1: Kaya ngayong pabago-bago ang panahon,
0: i-Mighty C mo.
1: Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!
2: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pa ganyan mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga doha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
0: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
2: Ka! I-shoot na ga!
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Kaginahalinan sa mga skin diseases.
5: DTX Beauty Soap.
7: Pamakang sa mga butika.
8: Nagkapangita ka pala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
9: Clinica Delta Nativo Medicina and Wellness Center.
10: Kumpleto sa mga suplemento.
9: Clinica DTX 500.
10: Clinica D3 Bio.
9: Clinica For Bionics,
10: Mighty C,
9: DTX Coffee Mix,
10: Free Bio Coffee,
9: DTX Beauty Soap,
10: DTX Herbal Oil,
9: Clinica Deo Fresh Roll-On,
10: and many others.
9: Plus, sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
10: Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center,
9: Eye Care Gold, ang Eye Care Capsula, nga mas ginpapasko, kag mas ginpanami. Eye Care Gold, ang Capsula, nga ginhimo para sa mga mata, may Superior antioxidant para sa mata, kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, kag bilberry berry extract. Eye Care Gold, ang superior antioxidant eye formula. Basta may problema sa mata, mag Eye Care Gold na.
11: Para sa epektibong nga kombinasyon, manginom sang Eye Care Gold, kag patuluan ang mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
12: You're listening to 94.5.

0: sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging tagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Hello mga ka-K5, ratong oras, alas 4:39 na tagahon. Good morning, gising na!
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number one,
0: ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga! Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa, Balitang K5 sa umaga! Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update, Balitang K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!
0: Michael Solorio
2: sa Balitang K5 sa umaga. Balitang K5 sa umaga.

0: Well, good morning mga ka-K5. Meday nga gahon sa nga matag pa matibilog nga provinsya at akan banway tayo kalibulunes uman nga adlaw. O July 13, 2026. Good morning, good morning, good morning, morning, morning, morning, morning. Good morning sa nga mga suki nga matag pa mati. O samta nagkakapiro iba. Riba nagagubog pa, riba nagagahat pa maho. May klase mo kung mga high school. College wa pa man eh. High school, ag may opisina. Lunes nga adlaw, July 13. Inyong anchor man sa talas sa isa gang, K5 Michael Celorio. Welcome sa ating paglilibo sa ating programa. Makita kita sa bilog ng kalibutan. Pag sa ating official Facebook live programs, das K5 News FM. Kalibo, i-follow, i-like, i-share para may updated kita sa mga balita, lokal at mga balita national, pati sa mga international nga mga senaryo.
1: Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
0: Good morning man sa ating mga suki, ganyan mga tagpuyamati, mga ka-K5. Mga negosyante, may mga karinderya, mga driver. Good morning kayo, tanan-tanan. Good morning, aga. Siyempre pa, no, makita kita sa bilog ng kalibutan pagi sa ating official Facebook live programs, das K5 News FM Kalibo. I-follow, i-like, i-share para maging updated kita sa mga balita, lokal ang mga balita, national pati sa international scenario. Ano makaroon natin yung mga nagapaw ng mga balita, headlines. Ay, good morning ani sa atin yung managa padagat mga mensahe ha. Sige, ang basahon natin hindi na ma-headline na nakikita mga kakaibay. Mga balita lokal. Sobra 4 million yung pagwa ng humanitarian assistance it is WDVs from Visayas para sa biktima at bagyong Inday. Bilang ka mga lugar sa Aklan ay apektuhan man it na tambitan nga bagyo. LGU Burwanga nagpanupodit pagkaon sa mga stranded nga mga driver bangod sa mga in nga tiyempo. May mga ginpandakop man karang ang mga minority edad ay bangod nga ni nga nagamaneho nga uwa itdaya karon nga lisensya. May atam na niya police report, no? May mga balita, may kita sa ating karoon niya newsroom department. Dahilo sa ating niya mga headline, mga balita national. Pilipinas, ag 13 pang ka mga nasyon, ginkilagaro pagdaog it Pilipinas sa kaso sa West Philippine Sea. Tariela, ginsitar pagbisita ay Chinese envoy sa Batanes. Akon baga kara, ako on yung mananda, pati Rotamba, kun yung Washington, eh, ako on lang tananda kara. Balita international, Strait of Hormuz, padayon niya bukas, uno sa Amerika. Samtang 27 ro patay sa pagkasunog sa sangkabar sa nasyong Thailand. Ilang ro sa ating mga balita, makaroon mga ka-K5 dahil mga balita, ginatod ka ito ni DTX Coffee Mix. Nakita niyo, ginainom na akong DTX Coffee Mix, ang ka-healthy nga klase, nakakapikang o nakadetox ka pa. May anang chia seeds, ag may ampalaya, ag may anang DSU, di sugar cane extract, ang kamapayad nga parte ito bo, para masukan natin yung mga diabetes, mga ka-K5. Ag mabakay ron sa ating yung klinika, de Alternativo Medicine and Wellness Center, yaron sa Defender Building, Osmania Avenue, Kalibo, Aklan, sa prende dating Garcia College of Technology ang mga pitman sa EBL Sports Complex.
1: Balita K5 sa umaga.
0: Good morning. Ag umpisan taro pagtalakay mga balita. Una kita sa mga headline, mga balita international.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Ginasugin mga K5 27 kararo patay matapos nga sang kamagaparan karang sunogro kumaon karon sa sangkabar ito karon sa Thailand mga K5 no. Ginasugid abi karon nga nagtawag sa North Fire daya karon nga kung katon niya bombero ron firefighters. Aga kung susingan ni sa nasambitan karon nga sunog ginasugid karon nga wa pa ma verify ro daya karon photos makaron nga nakita nga may una karon nga ano ra pag upok no. Mga ka-K5, aga may una karon nga babaeng nahugog sa daya karon nga ano ra sasagog dayon mga ka-K5. Ginasugid makaron nga 27 gid ana kararo. Apatay nga mga tawo ag pila paro dayang gidaga sa hospital sunod sa nang local media igdo mga ka-K5 sa makaron hay. Rason it kagayo padayon pang ginaimbestigahan.
1: K5 sa umaga.
0: Alas 4:45 na tagahon makonda tong oras sunod sa report gihapon makanduga nga mga balita ro Amerika padayon makaron nag-insister nga Strait of Hormuz ay bukas. Sa piyak nga naghambag mando Iran nga sarado. Mga ka-K5 matapos kung nagtaliwan niya Domingo na bagayluhan sa nakarait kung nasa nat bagaylo trigalo kung bagaylo sa nat bomba. Datak man na response to Iranian forces hitting ship passing through the strait, which is said using an unimproved route, mga ka-K5. Nga ni Ronay, ay, barong tagali, oh. Ano ko, no? Nga ni, magagiagi kat imo, tiniras at iran may umagi itong barko. Ay, nakik daro. Kano, Ron? Iran has been trying to assert control over the waterway and early on Sunday said it was closed until further notice. Ba, grabe na. Ano ko, no? The Iran, kambang saan nang, ginaassert nga ron, na pilit ng daraan na nga gusto, ginapaglaban yun na ng daraan da, karang nga, ginahambay nga, amon, tama na, rag, sarado pa, tama na. Oo. Nga ni ginahambang saan nang, sarado hasta nga, pagabuksan, until further notice. Isuno ron sa, Iran Islamic Revolutionary Guard Corps, naglunsar saan at magaparang nga pagpangatake sa mga US base karon, no? Ang mga allies aga na karong mga kaapin sa rehiyon, mga ka-K5, kung sa singani ay mas kapin pang naglalaro daya karong sitwasyon. Inigon ang dakararo mga base militar at Amerika, ito sa Jordan, sa UAE, Qatar, Kuwait, Oman, Bahrain. Aga bilang sabat da, sa daya karon nga ano ra mga ka-K5, daya karon ay bilang sabat at Iran, matapos atakehon naman ang daro, ginatake man ang dapaagi ron sa mga missile at drone, mga ka-K5.
1: Balitang K-K5
0: ay kitawat at mga drone yon pa. O may drone man kita pero bukod maroon ka-high-tech ikumpara saan at Iran sukul siya na sa mga kano.
1: Balitang K-K5
0: alas 4:47 na. Oy, gising na mga ka-K5. Dahil mga balita, ginatagkatan makaroon ito, extend food supplement for men, manggaranon sa amino acids, sa phytonutrients, gisang kapanit, makarot, aglavuaska, nga makabulig, para masolusyonan datang frigidity, erectile dysfunction, nagapataas pagidit potensya, agpasyon, mapagaki manokon mapababayan, nagataman ito, extrang enerhiya, nagapataas it libido, nagataman ito, extrang performance, mabakay sa atong klinika, de alternatibo, medicine and wellness center, iyaron sa atong nga Refender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan, sa prente ita dayang dating Garcia College of Technology ug mga pitman sa aton karon nga ABL Sports Complex.
1: Balita K5 sa umaga.
0: Iya kita mga K5 sa ilo kita sa ating mga gin pang headline mga balita. Balita national na kita. Oy, good morning Ani Galia. Rowel Sapico, good morning. Kaminitor na kami habang kakape. Kay Rowel Sapico, good morning sa imong pamilya. Irene Fuentes Kinisio, good morning ka K5 Mike. Good morning sa Arcanel Balete. Kay Gani Elias Cuatres, aksang daimong kaunga kay Ariel, aga Ariel Cuatres, kay Tatay Tutong Osilito, nagapamati, gid man na perme. Kay Weda Inan, good morning. Kay Ruel Sapico, nag-chat imo ton. Pakigreet si Nanay Lita, Bibing, Precious, Samantha, aga kay Toto, aga Shandy May. Thank you man. Doon natin yung mga misay, good day, MK5 Michael. Oo. Matuod yun man siguro kung nagkakaedad do tawo, ay medyo nagabagura na karang ugali. Mas kapin do mga bayi, nagkakadugar na karang hilig man na Mike sa labing-labing. Basi. Oo. Ako abi 62 on. Magugang on galiman. Aga 52 pagkata si Mrs. Ay nga ni Daywat Ramo. O nga, kasi nagatipid nga ni kami ay nag-family planning ta kami ka. Tunga ni Daywat Ramo. O nga. Oo. Ag calendar method ramon nga gamit ay mayad mata. O nga ni gina schedule gid namo damong labing-labing ay uuron ay baho. Maron ta may schedule ta, abaw schedule. Mangko biyahyang ita dayang roro pa Batangas ah. Gina schedule namo namong labing-labing, dali ang nagkuha ng cellphone, nag-close anera ra. Ara sige. Sa makaroon yung nagkawaman, abi mo na ilang magpilasag. Makaroon nagkakaedad kami, mas gusto na pang maging magchismis. Nga ni, pag-abot sa among schedule, ay, haw ko naman, halilipatan na ta. Ay, do yun, tarong magain. Ay, bumagain. Ano? Nga ni, ron, ay, matod. Siguro ang kakaduga, o taroon ang gana man kung kakaedad ng mga bayi. Well, buko niya, pati gaki nga ni, siguro man doon. Ay, siyempre, parang sa mga bayi, gaminopos, masandaron. Andropos, tawag sa gaki. Hay mga kun mga pilang reschedule imo imong i-remind ron. Ibaw i-remind padumdumon mo maton. Maton ga ay haragon magapit yon do schedule lo, dispiration maton, bow dispiras. Oy magain mata mo ding buot don yon naka schedule lo taga pinahaom ko timo ag kun sa mga barko ron ay mga manugsaka kun sa barko tapos ay indi ta magabot do barko. Mahugat ka matimot masunod nga biyahe ron dun hay. Ay press karon. Tama gina schedule pa ikon 52 na ibasi kon uwa gon man siguro it min station do. Wow tama to tong schedule yuta. Kuan yo tamaton kita 24/7 ah. no pamaton di mos kalibutan nga rayang sige tabi nombahan it Iraq ug Amerika. Fights man to. Ay, nako. Pero mayad, ha? Nag-family planning. Desanda. Anyway, sana makarang niya pagpanel. 4:50 na tagahan do oras. Good morning, Anay. Haraw man o kay Gani, Elias Cuatres. Good morning ka kay Five Mike. Shout out lang iya sa Sitio Tabayag, Arcangel Balete. Always listening, Sitio Tabayag. Kay Narvaez Marcelo, good morning. Kay Arwin Aguirre. Sige, dali ang balikan tayo yung mga mensahe. Makarang yun na sugid nga nagapaningitan do Pilipinas kay bahan do dayang tracing nga ka mga nasyon. Sa dayang kaso sa West Philippine Sea nga dinag-anaton da ko 2016. Oh, China ag Pilipinas kara nag-inkwentro ito sa korte sa International Tribunal agin award or pagkilaga it kinamatarong sa nasyong Pilipinas para sa West Philippine Sea. Galing init ang magpamati ang nasyong China. Yan da tabi ko no. Siyempre, pero kung mga Amerika, siguro kita ba si kung nagpahimunong matasanday, kita, binanda nga. Kira itong armed force. Sa abilidad it mga soldado, mas hanas ra itong soldado sa inaway. Oo. Ag sa isog, daron. Ag abilidad, daron. Kagayo, tasandara. Hana, sanay ito sa gira ra itong mga soldado. Kasi bago ka mag-graduate sa training, may mga test mission yan. Sandaron, bihira, sanay ito makakita, ro't inaway o gira. Ugaling ro, na siyempre, ranang armas yung mga makabago. Oo. Ay nag-ililiba makano Pilipinas, Australia, Canada, Estonia, Germany, Japan, Italy, Lithuania, New Zealand, Romania, Slovenia, United Kingdom, United States. Sonora sa reporta. Para tawan makaron ita bugat rondayang wapag indindihan sa kadagatan ta, para ma-resolbaron para sa dayang matawhay makaron nga pag-igistorya, may kaang tanan nagparasundon ni United Nations Convention of the Law of the Sea o UNCLOS, mga ka-K5.
1: Balita, K-K5.
0: Nagbisa nano, patring ubrahon niya ni Haron yung daugon do Pilipinas, hindi nga niya na magsugot.
1: Balita, K-K5.
0: Oh, ay mas kapin pag-apang istoryahan mo. Pero kung makita na ng persador atong armed forces, siguro, base matang. Pag-uparan mo at mga dinibo nga drone, kung may drone ka, abimana, no, Pilipinas, no? Tapos, yung una sa nagpupatrolya, pag-uparan mo rin, mga drone, pareho ka na ginaubra, nga ginabumba na daratong Coast Guard. Galing wangan ni kita. Abo ka ta riyang ambay nandang ang mga wak-wak doon ta pag-uparon ta ka na. Grabe ta. Ay, what? Sana nahakat mga ka-K5? Nga ni Ron ay nagsanib persa. Rondaya makaron nga. Tracing kamang nasyon agro-nasyon ang Pilipinas.
1: Dito, K-K5 sa umaga.
0: Alas 4:53. Sundugang pag-inaton nga mga balita. The Philippine Coast Guard spokesperson makaron nga si Rear Admiral Jay Tariela ginsita ro katuyuan ni Chinese ambassador nga si Jiang Quan sa pagbisita nan sa Batanes. Daya makon ginaako tabi ginhambag ka ng Chinese scholar nga amon ta man ro Batanes. Kuna ay West Philippine Sea tanang inako makon pati Batanes ako nahawagan pati Boracay baga. Agpati ko taro daya nga tambak ni Washington. Mga Siargao kat mga tourist attraction ba nga ranga destination I mean nga mga lugar ako on nanda base ang bawon nang pati ati-atian dito naghalin hay. Again question na kanay nagbisita uta sa Batanes randa karanga Chinese envoy ay para ko no sa pagpan again hamba bi Chinese scholar nga nora kaparte ta kunuran ro Batanes kanda karon nga province history. O base sa bilog mo sa mga taktika mga ka-K5 para malipatan nato no dayang flood control project scandal o iya sa nasyong Pilipinas. Wa mata kita kasayod base bukod matani Chinese nagpaguwa karon o kung mga scholar o base kung iya man lang para ma-divert do attention it mga Pilipino di karaya malipatan nyo taron dayang flood control. Pero mientras nga ginabaha ro Pilipinas, hindi ta malipatan do flood control scandal sa Pilipinas, pinakamabaw nga panakawan nga natabo sa istorya. Oh, hi. Sino kandara? Kulong. Oh. Wagid. Agratong may mga kaso, ay imaw pa makando judge sa dayang impeachment. Iya ka ting kaon makakita sa Pilipinas. Masakit, ano, no? Bilang Pilipino.
1: Balita, K-K-Fi, sa umaga.
0: Nga ni, kung minatood, proclaim nga rana, binga may mga scholar man na naghahamba nga gina, ako, nandaro dayang Batanes, masubo, taray, siyempre sa isip na na-visit, man na sandarito, abi, sa impeachment, oh, bahala man ako muna, basta amon Batanes, oh, hindi, nagmauro, naloko na. Agbisansiin man nga ni, ay, abogin matang Chinese, mga Chinese brothers natin, iya, matang mga yaw, tanagyag ko sa Pilipinas, mga Pinoy ko, sandar. Gambay nga ni Sandang, ay manay na ano man ang mga produkto ito, mga Chinese ay. Anda mga beligya man ang hindi ay. Bakon man at Lunes ay sama dit Martes. Bukon man man at matibay. Matibay man ay. Ay nakabakay kami ni Mrs. Katatana ng sandals. Ay, mga daywang bunay na sang likod, wagin masamad. Matibay ay. Ambay mga ako nanda bukot matibay, oh, katibay ta. Daywang galing nagapok kang ay, wagin masamad. Dungan natin yung mga mensahe, daliang ka kay Fred, daliang. Kay DL De La Cruz Tolentino. Good morning, Sir Mike. Kagwapo, tagaliki mo. Well, bukod yung gidman. Makaron niya tang abi nakapamantaw it live pero permi ka na ako na pamatian. Ay kagwapo tagaligin. Din man hambay nga ni ka ako ni tatay nga to eh. Kagwapo kagiding man ang pag-aunga no. Text messages. Ay maon gid mat aron mga maon gid mat mga K5 kun mga gina paghirapan kat pagubraha baga. Agko ni apsag kay ginapalangga ka one time nga ni kami sang kananay gapadidi mo. Batian ka ng asawa, aray, yung baga, ano, gapadidi, runanay, baga, ay, nano ron, yung baga ng asawa ng yaki. Ay, manabutason talang abi man na, sweetheart, si Toto, nga ray, ay, sus, manakasakit, yung magdidi, up, at yung tabi man na rangipon. Sabat ka asawa, hindi man man na pagbutason, tay, kamagmahang man ako, gatas, nga, infant milk, sobra man na 2 mils ang kalata. Di tang man nakatakod yun, oy, kasakit naman na magdidi, up, at yung tabi rangipon. Sabat ka asawa, wa mo nga ako ginabutasan, kompleto, tarangipon, ding unga, nga apat na butas mo. Okay, sige, sana nga pagpadayon. Pero may kami, good morning ka K5 Mike. Makaroon niyo ako nakapamataan at live. Pero may kami, napamatian ay kalingaw gitaki mo sa agahon. Shout out lang ko iya sir. Si SG Tolentino, naka-duty sa ECTV. Thank you, oy SG Tolentino ha. Thank you, Gid. Sa ating pagbalik, dugang ang mga balita inyong mga mensahe ha. Tapos ang mga reminders. Balita, K5, sa 4:55 na tagahon do oras.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
1: Mga buti ka.
2: Ma-checklist na ta?
3: Ma-checklist na ta, no?
4: Ang D3 Bio na hindi mahimo sang vitamin D3, pwede siya sa acne. Kung may ara kamo daga bulutoy, punggod gadagko kayo, nami siya puson kag ibutang. May studies og nalantaw ko, it will help treat acne, no? Bangod sa iya sini nga antibacterial effect.
1: Antifungal, antibacterial,
4: antiviral. So nami siya sa mga acne.
2: Pangkuan la overnight.
4: Buhuan mo lang gamay kag kwan iduot mo lang sa sibo sini nga acne champion
1: natural pa
4: natural pa so ay ka problema hindi ka
2: man aside sini nga ibutang niya inom gid siya
4: inom pagit so do ay pa kuya kabati ngang D3 para sa acne no araya pwede gid ang D3 Bio that's why ma D3 Bio na kuya sir boy
2: siling ni sir Kevin amo ni ang extra virgin coconut oil para sa D3 Bio importante gid sa mga immunocompromised individuals nga sir boy number one, ang mga immunocompromised individuals ni blang hina ng ilang immune system or mango ng ilang immune system. Mm-hmm. Siyempre, mainom sila kay impaired na, hina na. Meaning pa, ang BCO, amo na itong ma-play against sa mga pathogens, against sa mga kagaw. Mm-hmm. Kaya ang immune D3 may BCO mo. Number 2 nga rason. The extra virgin coconut oil nga aras D3 Bio, siyempre may MCT, ma-reduce ang stress sang imo nga immune system. Kaya that MCT, special the monolaurin, makanto sa mga selula, mabantay na itong adaan, sir boy. May forces na nga gauna before ang immune system matake. So, nakasiling ko nga, kung kinanglan nun sa bata, may edad, mas kinanglan nun pa sa mga tigulang ang D3 Bio. Kaya nga man, siyempre, tigulang ng ilang soldado. So, para hindi ma-stress, hindi kapoy, may naguna na sa ila. Kagsiling pingin niya, ang extra virgin coconut oil nga makita mo sa D3 Bio, ga-serve siya as immediate response sa infection. Masiling ang BCO, ay kulabot sa imo na immune system, mauna na ko diya. Especially the monolaurin. Kamo na lang manghimos.
3: Himos na lang.
2: At least, ang imo nga immune system, makapokus pa sa iban pa niya nga
3: purpose.
2: Like white blood cells. Mag-repair sa imo mga tissues rather than fighting infection. Abi mo, ang soldado sa Pilipinas, ang ilaobra, gira lang. No. They have also a group
4: engineering na battalion.
2: Engineering battalion. Ang ilaobra yan, hindi pang tiro. Gasiminto sila ya.
3: Same
2: sa aton lawas. Tungod kay ang imo nga D3 may BCO, may extra virgin coconut oil, sila na tumauna.
0: D3 Bio.
5: Ako si Jomer. Gutomarket ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3.
6: Pumakal sa mga butika.
0: D3 Bio.
2: Ako, Sir Boy, namian ko sa D3 Bio. Compare mo sa ordinaryo lang D3. Siyempre, number one, may D3 Bio. May VCO ang D3 Bio. Ang namian ko is, ginapromote niya ang production sa imo nga mucus lining. Meaning pa, halin sa ba mo pagadto sa tinai, ang lamig-lamig, Sir Boy, mga mucus, ara, mat. Kaya niya i-trap ang mga kagaw. Kita mo nga ang agaubo ka, may ikuan?
7: May plima.
4: Naputos na tong bakterya to.
2: Ginputos na to, pagwa na.
7: Ginapagwa niya.
2: Natural nga paagi. No? Amo na nga, mas gusto ko nga mag-detribayo ka kayo man, ginakuan niyang production sa imong mucus to trap sa tanan ng mga pathogen, mga kagaw nga gasulod sa imong alimentary kanal.
4: Sa baba pa lang, ha?
2: Sa baba pa lang. Yeah. Wala na sa D3, ara lang gina sa D3 Bio.
1: Correct.
2: Para mag-produce ang mucus sa imong mucus lining. Te, din ka, ma-D3 ka nga plain or D3 Bio ka. Kag ang hindi gin matawaran nga nami gid sa D3 Bio sir boy. The lauric acid of D3 Bio nga kaya niya simintohon ang cancer cell. Kung may cancer cell sa imo lawas nga wala pa magdamo, matamaton niya siminto sir boy. Sa dira nga masiminto na niya, paano siya makakuha sang nutrients nga kawaton niya sa imong lawas kung masiminto na siya? So once nga gutman siya, patay siya. So it will promote apoptosis. Amang namian ko sa D3 Bio. Kaya kung D3 lang, it will go to your immune system, then your immune system will fight against your cancer cells. Pero kung D3 Bio, si D3 makanto sa immune system, si BCO, the lauric acid, ma-direct makanto sa imong mga cancer cells, simintohon niya, ano pangawayon sa imong mga kwan? Wala stress ang
7: hindi na sa mga active
2: kung ng cancer cell. Bio ka, sir boy.
0: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insikreto sa law school.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio. Health News. Across the land, across the seas, and across the nation.

0: Bicol, Art Kasi, Yahan, K5, News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Balik sa ating mga balita, alas 5:02, itagahon na itong oras.
2: Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga.
1: Good morning, Anay, kay Narvaez Marcelo. Happy birthday kay Arwin Aguirre. Yes, good morning. Text messages, grabe yun, manar atong nanay K5 Michael. Apat nga bilog ang raan ng ipon ka. O nga, ginabutas na ni. Masakit magdide. O, masakit. Yung ako na magdide. Apat nga bilog ang ipon. Gaangkit yung tabi mga gapsag. No? Hindi magsugot nga nira asawa. Manarugatas, batas butason mo tama na. Apat nga bilog ang raan ng ipon. Ako nga ni man ang kumplito. Tarang ipon, haywa mo ako na butasan. Ba ni mister na. Aba lang ko, babae, ni Mrs. Naya, sana all. Batas matod, kumplito, amo na butasa, rapat, butasa mo na naman. Jan Ryan, bros, tao, kubagabaldo, good morning. Good morning, mano. Ang sana nga pagpadayon, good morning kay, ano ra? O na, si K5 Romy, sige, good morning kay K5 Meg, listening sa Morales Balete, haling kay Claire Eaton, shout out sa Eaton, Patricio Tambong, Agnime Salvador, Cebuano Family, kanay ang Kultik Boy, Agante Aida Cebuano, ng Lani Ricardo, ng Bibing Ambrosio, kay Nenorma Eaton, at kay John Christian, at Joby Patricio. Thank you, git, kay Claire, thank you, ha. Sa ating karoon yung pagpadayon, Ma'am Flor Kadunggan, good morning. No, good morning si Nang Flor, kaya buhay kami mo, nagkita ng Flor. Eh. Mabalik kita ha, sa aton karang mga balita. Balitang lokal, K5 Romy, standby.
2: K5 News FM, live report. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM.
1: K5 Romy, good morning.
3: Yes, good morning, K5 Mike. No, sa aton karang atipon ng mga balita, yes, sa aton karang Kalibo Pimp Station, magsapila ka mga municipal politician na kipay bike medyo umpisada o matakipay bike pero pag strike at mga manakaw ya sa aton nga banway sa Kalibo kipay Michael.
1: Ay tama. Bisan sa mga barangay to sa Briones ay pati kuring tinakaw.
3: Sige sa makarang kipay bike pero investigasyon ko aton nga Kalibo Pinter nga lang mga 15 ka mga manok kita pag kipay bike. Pati kuring matoto tinakaw kipay Michael. Ka mga palimaro ginsood ka kipay Michael sa makarapatayin pero investigation ko aton karang theft and robbery section ita Kalibo PNP.
1: Ano yung tag sa Briones nga ron doon? Oo, no? Apat kabagay nga
3: ron. Briones, kay Michael, patay kaya punta nga ron investigation. Kung sino ron naghahimu, karami kahimuan kay Michael. Pero makarang adlaw kay Michael, kinakarat aga-aga, sang kabaraka man kay Michael, ginasugod ita panakaw, iya sa aton karang banwa ita Kalibo, particular, ikara sa may Alipdong Estancia Road. Bakit kikara sa mga infant Jesus School kay Michael?
1: Oo.
3: Kita mo tag mga nagahiligira karang mga baraka rin karoon nga made of light material.
1: Oo.
3: Ay ginsugod na kay Michael. Ito na karang di pa ma-identify kero a certain lane nga na kay Michael. Unga, ito na karang tag-ana nga at baraka. Kung narayang nga na kay Michael ay mga minor to edad o rayang nga may mga edad yung kay Michael ay nasipot o anak karang sinsilyo ag mga kwarta itong nga ginsugod sa atong atong kan kita may ngore ang arinula ba
1: ya
3: anda punta nga ginasulat itong dahil karang kita pa sa bilog karang asang gabi eh ay naduga sa kipay may kaya ginbuuta ginsuhod kita itong dahil karang ama ko mo gin nakasirado nupertahan ay gin upsan kita kipay Michael agin sugod itong dahil karang baraka nga una pa kipay bike nagkatulong kung daywa ka mga senior citizen at habungtawan sa kipay bike
1: medyo nga nanda gin alinaro mga senior nga itong kakatulong.
3: Kaya ni Kipay Michael, doon ko ano ro pasagamat ko, roon dahil karang tagariklamo, na huwag sa naging balikir, dahil huwag ni Kipay Michael, labi nga kinigampusan o kinulo ni Kipay Michael.
1: Okay.
3: Kaya nga taga-aga, no? Kipay Michael, nakasin nung siguro katon na nga kan, katon nga ginpadayang itong interview, no? Kasi atong pinipamatian na kay si Mrs. Lynn. Pero, unga, itag-ana ko para ka.
1: Dali nga, ikon, Kipay Bromi, wapa Kipay Bromi, nag-check na ako niya, eh. Photos pagat ariyara Kipay Bromi, ro nakasend niya, eh. K5 Romy?
3: Wapataw.
1: Sige.
3: Sige. Kung hindi lang K5 Mike, no, sa hindi lang siguro makakuan. So, ato lang ito na K5 Michael, oron dahil ka na tabo insidente, kaya na taga-aga. Kaya rosod, do, para ka abing nga K5 Michael, ay, unaw taga-ista na, bira na karang nanay nga K5 Mike, dahil wa ka mga senior citizen. Tapos ay, may anang igmang hod, aarang tiyo, so anang nanay nga dahil wa tatag nanay, anang tiyo. Galing anang tiyo nga K5 Mike, ay, wata nakauli, ita, kaya na taga-aga. Alin to sa may turan na si Kipay Michael, wala na kaulingan. Supposedly, dapat tayo una talaga katugrun sa anang barakag. Una man namin nag-extra ng katugrun dahil karang dayawa ka mga senior citizen si 5 Mike kailan. Doon lang man namin ang kabuhian ba si 5 Mike kapag bubaraka si 5 Mike kailan. Baho-baho matarkita eh. Ay makumas ng gabi, nakakita sa almost mga 1,000 at kibay Michael.
1: Eh man, hay, gross pa matangan yun. Bukong niya na bilog na 1,000 yun, no? Pero at least, ibisan pa ano ba?
3: O, paano mga sensilyo sa tipon? Sensilyo, abis sa mga papilon. Aga, rin na kibay Michael nga, randang, rapagsirado, may kubertahan nga na kibay Michael. Kahit ang, ano ba yung rahot? Ano, tawag at aga, aton nga rang, langit, tag-chain nga rahot.
1: Kadina, kadina.
3: O, kadina. Ago matagin lang, kay maligin, ginbaud-bud yung aga, gin ito sa sulod kan pidi sa birahon pagwa kay pay makay nagasabi kini mag rodaywa nga rang mag senior citizen nga mauli ronday karang anang karang unga ang tiyo nga kay Michael no ito dai karang nagreklamo iya it karon oras ag abog tawon ta ronday karang anang lu tatay nga may nagkinangas kay pay Michael ag may nakainukay to ya galit na sinsilyo ta ato gibakas at sud sa sudlan ronday karang mga manakaw ag wa mata kon sa ano ba sa Ibra, abi mo tapon ko daywa nga mga senior citizen ni anda ba yang nga ba nga ulit kay Michael like abot at tanda nga istaro na.
1: Oo.
3: Wa tang na tapos sa buktawa ta nga kay Michael ang dumagagan ta sa likod nga portion nga ato ta na identify nga mga manakaw ta to hagga nagani hay ditama ri hambalin mo kay Michael wa ta gin balik abi ko ano ginya pusan pa.
1: Oo.
3: Agni dagagan ta kay Michael di kara pa adto pasaka sa palimik kara sa may kasanta nga rin, pasud, pasaka to sa atong nga rin, nga rin, it, nandun, mabini yun kay Michael. Kaya nga mga tinuga, hindi pag identify mga minority edad sa kay Michael.
1: May mga CCTV rin ka, kasi reskulahan di ka ang kay Bromi. May mga CCTV rin. Oo,
3: oh. May mga reskulahan nga rin kay Mike, no?
1: Daya ro baraka, kat may mga kulambo, pati nga raho.
3: Termino gini nga rin, pagliko mo kay Mike. Pagliko gini mo nga rin, basta una ginaliko ka baraka, nga rin mabuhay ka may puste. Pero kin so si Michael.
1: Oh.
3: At ako na paraka sa record sa Mike Maray. Natulungan ni Kevin ni Rocky Mike kay pagtaliwan ko nung parang manginadlaw. Pagkabi manami ura ang mga amino dito basta nag-aagi-agi kan si Rocky Mike. Kay galing ko pata lagi na naman kundi wo ano pa tagi na bali wala ba si Mike basta mo tamatod pataro ko nag-aagi sa Rocky Michael. Ang posibilidad ama nang gin kontra in na surveillance randa karang lugar na kosakin hay para kay timingan siguro nga wo tatta what if you don't mga dengarang anang tiyo nga si Pai Michael nga nakabalik rason nga diway lakas lobo taranday karang nga matinuga nga magsood si Pai Michael sana karang pag atoke at pag tanaw si Pai Michael haron ta ama kumuro sood ang aron ito nga karang ay nula nga puno si Pai Michael na ubus ta iso habilin si Pai Michael pag tapos sa may mga soft drink pa nga sagwa nga ginaiwanan last paro nahita pa si Pai Michael agbag itana karang tiyo nga ra hindi naman kung manakaw, may kwarta man to si Pai Michael, hindi pa makuyap to kung pila result ko kwarta nga to. Nari ay nag-recorded makara si Pai Mike, iya ron sa aton karang kalibo PNP, doon nila yung doon na siya sa mati, ando aton karang nga pagkikipag-angot no, sa Ronday Kara mismo nga nagpabaghag, iya sa aton karang nga kalibo PNP. Recorded lang si Pai Michael, dahil kaso nga pagpanakaw, iya mismo sa aton karon nga kalibo PNP special si Pai Michael, no? Ay makarabing simpo mo niya natin kuhugan naman ang karagman, no? Makinapon kon mga minopita na kay Michael, no? Kung bis na makawarang ay kung sinis mas na maabutan, no? Pero masaya lang kay Michael sa pagkanta at investigation at katon karon niya kalibo PNP station. Samtang sa tugang gihapon nga balita kay Mike, agapatayin pa nga gihapon kay Michael man, no? So pag monitor man, ag pag-investiga, paton mismo karon nga kalibo PNP karon nga kaso nga ipanday karang aga sud man kay Michael sa pagpanako man gihapon na kay Michael no sa stall nga ka stall di karon sa aton nga may pagpanakaw nga ipanday karang nga vending machine kay Michael yung mga kwarta man nga
1: at sa veterans
3: tao veteran sa binyo population kay Michael no puto nga regan ay angot ra kay Mike no base may mga connection baron day karang
1: base sa mga grupo?
3: Ay, kung tara, mga ko, tara kay Mike.
1: Ah, ay,
3: marang,
1: okay.
3: Ito nga nga mga inabuksan, tara yung roll-up door. Grabe, tara yung handout, ang bisyo nga.
1: Oh, at ang hadlock ganyan sa polis?
3: Oh. Roll-up door, tara yung inabuksan na kay Michael. Ag, itong bilog na sanda, base man sa mga CCTV footage, ngunit dapat ay, kung nga, no? Toka to store ang aton, karang PNP, ay base ko, panibagong grupo lang. kenapa panahon sa stadium ko at mga minorita na kay Michael. So, ang target kay Michael ang vending machine. Ako siya ay odoro habogo no kara almost mga 600 pesos. Pagbukas kara kay Michael, nagsige hapon makarapatayin paro, investigation. Pero hindi kar identity ko, hindi karoon nga mga tinuga kay Pai Michael. Wadya ako na itong nga, panakaw na guntad sa may partit tabiyonis sa kay Pai Michael. Samtang sa dugang hapon kara nga balita, sang ka motorista magkarano, rong nagpundo, no, patapos kani karang inabangan sa proday karang mental challenge kay karang mismo sa may Mabini Street, yes, poblasyon kalibo kay Pai Michael. Pero ato nga gintanaw nga ni kay Pai Michael, ang report nga ra, kung din pa-record niya sa ato nga kalibo kay Pai, pero medyo ato na kapahal sa Pai Michael, timan sa ato nga buka nga post, no, sa sangka reklamo man nga kay Pai Michael, nga samtang imo kara ay naga padagagan ni kanda ka na karang sayat yan, di kara kahaw, kabira kay Pai Mike, no? Di kara mismo sa may Mabini Street, poblasyon kalibo, ag kung siin ay imot akarahay gulpi ang karang din abangan itong dahil karang kuan, lang karang mental challenge kay Pai Michael. Nagro nga ni kay Pai Michael ay medyo nagangad ulit karang mismo nga motorista. No, agar nga ni Pai Michael sa pag-abang karahay nag-respondi man natong yung mga katapo ita kapulisan aga medyo napanmanda no, na punggan man, no? Pero posible nga na matabo sa ronday karang motorista matapos yung ginabangan. Itong dahil karoon nga mental challenge sa Kipay Michael, no? Sa rin reported nga. So, Kipay Mike, sa dugang di hapon karang balita Kipay Michael, asang ka-accidente man na naguntad, di karang mismo sa may parte nga rin sa bulwang naman sa Kipay Mike, no? Bangod man sa sangkakuan, karangit mismo sa may sangka siyakyan nga kay Michael, baligat siyakyan, ay isang ka-driver sa karang hilong o nagsakay sa anamis mo karong nga kutse at sa pag-under kay Michael, binunggo at narikaroon sa may nakaparking sa nga siyakyan nga nga Toyota Hilux kay Michael. May apitid mismo rin karoon sa hili, hindi mismo karoon dahil karang baligyaan at mga siyakyan na sako kita barangay sako po ang alipuan dahil medyo naging banwot at kay Michael. So nag-uba kita roon dahil karang siyakyan at pag-ibig kita makabuhit dugang information sa itong karangan naman sa PNP. Ang sila tabo nga ron nga aksidente, no, Kipay Mike sa nasabitan ng area. No. Mga ini sila nga balita, Kipay Mike, kalinya sa itong karangan area. Kanihapon ako sa K5, Romy Kahilig, para sa kampiyon nga balita, Derbiso Publiko, Galingawan sa Kalibo, K5. News FM.
2: K5 News FM Live Report. Balitang K5 sa umaga.
1: Abang siya amat kay Febromi sa kampiyon yung mga balita. Grabe, taro panakawan niya raw. Oh, dahil mga balita mga K5, bigyan natin ka itong ita D3 Bio. Ginibang kabasong ita cold pressed text sa virgin coconut oil at vitamin D3 ay ginilibaran sa sangka soft gel capsule. O dahil mga mga sangkap nga rin D3 Bio nag-obrat na pakaimportanteng papel sa pagkontrol para magbahuro cellulite cancer. At bisan doon pagbumis mo ko cellulite cancer mga K5. Pero ang klinika D3 Bio bukong niya matmanggaranan sa vitamin D3. Ginapanami man kararong absorption at mga vitamins maghalin sa ato yung mga ginakaon. Pero ang fat soluble nga vitamin

0: Morning ha, agay asa imo karon nga unga nagapamati sanda. Good morning kid. Saldi Domingo greet mo lang ya sa kalibo ni Washington Terminal sanday Junjun, Brian, Danny ag Sheila, si Willard ag si Apyong pati sa asawa na nga si Nancy ikaw gid napamatian nanda kra. Ah, good morning gid. Sige, good morning gid daw nasa daya nga anyo Washington na Multicab Terminal. Arat ang mga ka-K5 ay sa Barangay Briones, apat ka mga bagay ro tinakawan. Tinakawan yun at manok, dinagahig pati kuring. Grabe tang manakaw man da. Pati kuring ay andaw tang binoo kayo wat at gadakop rito at ganggam karakon maura ra. Grabe tang mga manakaw nga ra. Iya sa kalibo, kat daya karon nga piso wifi nga raho. Daira nang tinakawan nanda, ginbringkan nanda ko ng talimang gabi eh. Tapos gabi eh, di kara sa may libtong uman. Sa may Briones man, hay, ra, nagapinanakaw man, may nagpanakaw man ito. Tingnan ni Masairan kung sanay sin oray. Apat ka mga bagay karar sinugod, aga ito pa makilaga karong mga tao, agin pamuuro mga manok. May inugbugang manok, ag Himalayan sa Siamis nga klase it kuring. May breed gid mat ang kuring eh. O, aga daya ni hay, isang ka-compound sa nasinugod. Ay kad magain do tiempo ko sa baddo nga to kanami ra tong tug ay magamig gawan-ugan hay wa taga katugro manakaw bugtaw ta sanda mga ka K5 nga nero nay nakabugtaw at mga pambuga nga mga manok Rhode Island hulo ag pati Rodaya nga Siamis nga klase it kuring tinakaw nanda mga ka K5 magabi baligya ro kuring aray mga maura nga may breed nga kuring mga ka K5
1: balita K5 sa umaga
0: ay ra amon nga kuring sa bagay bisan ubukon matangani ita may breed hay palangga gid aron ay makon mong wa tabaga panakaw mas kapin kon may mga suga kami sa lamesa hay ay basta say dananaron niya suga tanamon ay wa ta gato taliwan yan taymon gaw ginapang hulipyungan panan wa taymon nagakon bisan wa tatakko bra among suga ani ma ko na napalanggaan na mundo ko ring aron ni tanaw ka biya mong suga ay asin gali. Nga ba man ako tuwa naman na intindi ay kon mga sinaing mat siguro basi kon kinaon tat kuring ron gali tanaw ay asin tama ko wat man ako na ila kuring ko. Jason Natabio, good morning ka K5. Migrate mo kami sa Mamba Madalag. Natabio family kadagaon ka pinamati sa programa mo. Thank you sa Natabio family sa Mamba Madalag. Frank Neil Billiones, sir. Good morning, ha. Good morning, man, K5 Michael. Good morning, man. Thank you, Gido. Bugon taanay, rondaya nga mga balita makaroon mga K5 sa aton karangan Newsom Department K5 Fred. Dali ang Newsom Department. Bugon natin o kampiyon yung mga balita. No? Pinakaunang charity bone marrow transplant unit sa Pilipinas ginbuksan sa PGH ag NBI clearance posibleng nga ma-access sa eGov Super App. Kampiyon nga balita K5 Teresa, good morning.
2: Formal won nga ginbuksan sa Philippine General Hospital kon PGH tong pinakaunang charity bone marrow transplant nga unit sa Pilipinas. Raya nagatuyo nga matawaan it mas mabaho nga tsansa ro mga inungang may cancer nga makabaton it kinahanglanon nga pagbuhong base sa report ro bag-o nga pasilidad hay bunga it pagbuhuligan it I want to share foundation ag PGH agud nga ma-expand rong access sa life-saving treatment para sa mga inungang pasyente. Ginasali gan man nga magaserberaya sa mga inungang may leukemia ag iba pa nga mga malalang sakit sa dugo kun siin rong bone marrow transplant ay sambato sa pinakamabisa nga paagi it pagbuong apang gaban nga indi maabot it maabong pamilya bangod sa mahal nga gastuson. Sa pihak nga bahin ginlunsar man it National Bureau of Investigation kun NBI tong NBI clearance sa eGovPH Super App kun nakataliwan nga Domingo kay bahanong Department of Information and Communications Technology ginlunsarit ahensya ron nasambitan niya tikang agad nga mas mangina madali para sa mga Pilipino rong pag-renew it NBI clearance sa sugod lamang it 5 minuto raya nga tikang ay ginhimo sa edagom it direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na tuyong mas mangin madasig rong pag-access it mga pumuhuyo sa serbisyo it gobyerno. Balita magaling sa K5 News Center hadad gaton it DTX 500 the superior antioxidant makabulig gaton nga makalikaw sa oxidative stress, sa sakit ni cancer, diabetes, ang mag-regulate sa atong blood sugar level. D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, antifungal specialist. Ako si ka-K5, Teresa Igid. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kalingawan sa kalibo. K5 News FM.
1: Yun nga istasyon, K5 News FM.
0: Abo siya mat K5 Teresa sa kampiyon ng mga balita, no? Kay Mr. John Masangkay. Morning ka K5 Meg, kaabo tanga manok anda tinakaw pati kuring madamay pa basi nakabarong ag may dagamang malita dumanakaw ngon.

0: ay tao yang ay sa ganas nag-agiwa daro na dapat ay kung mga maon may siya kiyan takunta ay imagine mo tang pati kuring meaning kasayo din mo nga mahag daro kuring nga may breed eh oh. Ato na yung mga kuring nga rahay kung ano dayag at anang karakat mga ordinaryong kuring at aboy nga raw nga nag-ligid at dapog aton man nga mga ayam mo rahay kwanta dayag at akat mga native pero mga ayam makaroon ay nga mga alaga at may mga bredasos ana pa at ang sabon ka mga mahal ta ay mahal pa imo sang sabon ay ang sabon ay 37 pesos ay oh, one time may mga amigo nag-istorya sanda hayro pobre abiro anang amigo ba agrosang bilog manggaranon bago pobre mana pare hay mana pare hay kanamit man na ring panit agagwapo ko timan bisa may edad ay mana pare hay magpaligos abi mana kami sa bagay hay may sarili may akon man ang body scrub ang bago gaki baga anang amigo nga aki tapos managain ng shampoo gain da akon nga conditioner sang buhok nga ratas may body scrub pa ako may sari-sari taman ang lotion pare sa bagay ho bagid ako manggaranon baga ay ay man pre, pareso lang atong edad, yung kulos yang ating mana. Ay man pre, pobre gid oh. Sambilog ta man pre, rang sabon abi. Ano man ako, ano man ang ginasabon sang uyaw ni ginasabon ko man abi sang buli. Maligos man ako, isabon ko sang buli at sang itlog diretso pa man sa uyaw don. Ay paano ka man na magwapo karon? Bagay no katong mga pobre nga sang bilog at ratong nga sabon, no? Sabon mo sing siki, hasta sing tuhod, pasakaron, hasta sing itlog, hasta sing buli, hasta sing uyahon man. Medyo buli lang ni tsura na na eh. Enta kong mga manggaranan, ah, sabuabo, tang sabon nga, sari ta, may mga milk lotion, ba't sandaran, ay, kikitang pobre kagoy ta. Tagbugo lang man kita. Anyway, doon naman natin, ay, minatood, di ba ga? Atong sabon sa bilog, at iba tayo, grabe itong mga sabon. Sumungod ka sa ng banyo, mag-ihi, kay ito sa sari-sari mga sabon, makita. Ni, hindi mo masaya lang kasi yung gamiton eh. One time nga ni Karon, ay, ah, basta, botang sabon ito eh. Basta sa tugma mo, kung pobre sa bilog, at sabon. Mga ka-K5, ron dahil makaroon niya mga balita, ginatod ka ito ni it. Dahil makaroon niya DTX, dahil makaroon niya DTX 500, ang kasuperior antioxidant supplement, ng abong binipisyo para sa atong ikayong gawas. Nagapang ng epekto, ginasukan ng oxidative stress ang kaproseso kung sa sin nagkakasama do silyula iti gawas. Bangon sa sobrang free radical sa mga molecules nga nagataot premature aging mga ka-K5, no? Aga, kung sa sin nga ni Ron, paagi ron sa mataas ng antioxidant content, nakakabuling ang proteksyonan datong silyula para hindi ra masamad yung sige rin imong inumit DTX 500. Healthier imong organ ang gabaskog din yung immune system. Maliban karon sa DTX 500, may potensyal nga suportando tawo nga may type 1 at type 2 diabetes. Bangod sa mataas ng antioxidant content, nagadaba o inflammation, nga nagabulig sa regulasyon ng blood sugar level, parehong importante para masukan do diabetes. Sa kabilugan, ng DTX 500, wag amang nag-detoxify sa itong gawas, kundi nag-serving natural nga suporta sa healthy nga metabolism, mas malimpyo nga gawas, mas matibay nga resistensya, ag mas mabaskog nga daya karon nga gawas kontra sa mga masakit kapares ko diabetes. Siyempre, pero anong partner karon? Importante ra makan, mas kapin nga tingugan na. Kinangan may vitamin C kitang ginainom. Agrovitamin C dapat alkaline, which is makita ni Moro alkaline yung vitamin C. Mighty C, mas pinabaskong klase vitamin C mga ka-K5, no? Ginadugangan to collagen production ka ito nga gawas para magnamit atong panit. Healthy ito nga dayang organ nagkasukasuan. Pagkatapos ginapabaskog ratong immune system mga ka-K5 para hindi kita magmasakit. Makaroon nga, tingugan yun mga ka-K5. Partners na DTX 500, sa halaga nga 8 piso, sus kabaraton. Mga ka-K5, partners na DTX 500, mabakay sa atong klinika de Alternativo Medicine and Walesander. Defender Building, Osmania Avenue, Calibo, Aklan. Sa prente dating Garcia College of Technology, mga pitman sa ABL Sports Complex.
1: Dito, K-K5 sa umaga.
0: Alas 5:25 na tagahan makonda tong oras mga ka-K5. Nga ni, no, matod, pero mga alaga mo ko mga kuring, ah, sus, mga ayam. Tugma mo mataana kon manggaranon, pero tag-anat ayam, eh. Agto sanda sa mga baybay, gadaga sanda tayo. Agto sa mga mall, may ayam, patangan, eh. No, manggaran, agto sanda sa baybay, ay, pero andang ayam, eh, may mga dayaper, ha, tapos ginahakwat-hakwat nanda. Pero kon pobre, tapos dumagat ayam, ay, ito sa baybay, ah, butang ta sa tupperware, gahago ta, sumsuman ta. Ano man pre bread kay imong ayam mo daga? Tama man pre, to man nagaha to pakaging man ato. Ay bawag mag-count ayam ah. Kato pa tagi na kinaon doon mo eh. Ayos tayo. No? Pero dahil panakawan nga rabo ko natanga. Imagine mo, di ka sa may, ano, sa may daya ka rin nga, libto nga rin, ano taho? Sinugod na nandaman dyan, wala na pag-alina mga senior citizen nga itong mga ka-K5K. Tanan nga sinsilyo sa Arinola na ubos. Buoy tananda. Nangawat ang anikaroon ng mga negosyante, kinabutang tanandaraan ng kabakanan sa Arinola. Dati at Arinola, ginaihian niya ta. Siyempre, eh, siguro, no? Pero one time karon, may gagaki nag-kwan mo, panamugo mo mga K5. Grabe tara panamugo. Hambay na na Mike. Ano na, Mike manay. Grabe ko naman, tama na ro panamugo, galiga man natuod ta. Kasi nag-panamugo man ako, ininom ako't beer, no? Matyagan ko, ginaman na ro mga buga. Ngan, yaot sa manang asang uyahon, sang ilong man, ha? Ay matuod naman na ro panamugo, yaman makon. Ah, pagbugtaw ko man, sipot man, nasugod ka mong Arinola. Eh, med man doon, nagaduha rin ubo, agpasma. Makon mas kaming kung mga ihi ni lula mo nga, sobra pa naman sa lambanog. Pati rin mga pagpasma rito, sipot guwa. Anyway, kay Man Taladro, good morning ka kay Five Michael, ha? Good morning, Gido. Ah, good morning kay Ma'am Leia Regalado, at kay Ma'am, kay Sir Boy Regalado, at Chondo, New Washington, good morning. Panganay. Kay Ma'am Colleen Maming Fernandez, good morning. Oh. Pa'y doon ka mga bugong, di ba ga? Doon mga bugong at akatokon magagnat. Magagnat ka ito mga sinaunang mga tao, baga? Kita mo na mga ihi. Oo, oh, ginapunasan ka at mga lampunayag ihi. Makaon, wago tayo. Pag sakit, aking ugoy, agto ka tingagi, bakay ka tingit. Para sa tamol eh. Ah, di ba ga? Ano makon ning ininom may sakit makon ning uway para sa tubol man ha? Alin makon? Para sa tubol na. Diba? Basi makon para sa tamol ng ani man ha? Parehas mo lang mana ro nay bago. Aw, gam ko makon saga ang pinamatian ay saga agin man yan siguro. Kato mga ihi gatag ang punayang ha? Ah, gamayad gatimoron mas kaping kon mga ipaihian tapang ba ito. Mga unga ka to, sakit daw ugot. Mahambay ring nanay. Abi mana, nay, ihiya, abi mana raw. Puna sing apo. Ah, gamayad kiti mo. Hindi ka magtingho. It mayad ko. Gabi-gabi iyon kat ihi. Nga, nay. Gahana pang mong gapuna sa mayad kat imo. Kat... sa atin ka rin niya pagbalik, mga ka-K5. Dugang ang mga balita. Pagkatapos at pilang ka mga reminders. Standby mga ka-K5 sa ating pag-panumbalik.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Ang kakampiyon nga istasyon sa Kalibuatlan, 94.5 K5 News FM. News FM. iCare Gold, Ina Reyes, isa ka certified iCare Gold and iCare Drops user. Nagaburo.

0: perspektibo gid katama.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtuman na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Problema sa mata? Ari na ang

Superior Antioxidant, gakaangay-sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at ginpapaskog sa Dilberry Extract. iCare Gold Capsule, ang Superior Antioxidant Eye Formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang sa pagbutang sa iCare Drops at lawadla ang iCare Gold Capsule. Mabakal sa mga leading drugstores sa Murubo

0: C3 Bio with Physio.
1: Ako si Jay, tasa kong sugar. Pilasko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang Pilasko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, mataas balak ang imo blood sugar. DTX 500, ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500, ang DTX 500, ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo, kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500, sa likas, epektibo. DTX 500, mahigo ba na ang imo dugo? DTX 500. Masami ka ba lang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatindlo sa imo mahigong nga dugo. Gasa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako gani sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada sigsa kon madulaan gana magtuon. Sakit ta na kon ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
2: Pagsubong ka nami sa kon paminsaron.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. For biotics, kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. For biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. For biotics.
3: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo? Bigyan ng Memory Advance Serum. Ang Memory Advance Serum, ito ay isang neurobiotic serum.

0: Sarate ng ating memorya. Memory Advanced Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advanced Serum. You're listening to 94.5 K5 News FM. K5 News FM.
1: Sa ato makarang niya pag panumbalik rin yung gapong anchorman, K5 Michael Silorio sa programa.
2: Balitang K5 sa umaga.
1: Alas 5.35 na tagahon na oras.
2: Balitang K5 sa umaga.
1: Sana nga pag ililiba mga ka-K5. Tayo mga balita, ginatod gaton makaroon ita DTX Premium Coffee with Agaricus Mushroom for Cancer and Heart Disease. Tapos may anang stevia, pampatamis mga ka-K5. Kanamito niya klaseng kape. Mabakaroon niya sa ato niya Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center sa atong Refender Building, Osmeña Avenue, Calibo, Aklan, sa Prente dating Garcia College of Technology, magapit man sa EBL Sports Complex. As of 4 PM kahapon, may una karangin pagwa, rodaya karon nga DSWD Western Visayas, sa mga naapektuhan karon nga mga area, aga mga tawo sa Western Visayas, itdaya karon nga cyclone, tropical cyclone Inday. Do naapektuhan nga mga LGU sa local government unit is 35. Affected barangay is 288. Affected families is 8,070. So meaning families, ay kon mga pilat, ara miyembro karon pilat ang gatos ra. O nga ni, ay kon imong tanawon, affected person, hay 29,129. Yun. Nga ni, Ronnie, sobra 3 million do pinaguwa karon nga Nora, assistance this WD, ag total cost of humanitarian assistance, hay 4,096,725 pesos and 83 centavos. Mga ka-K5. Damage sa houses as of 4 PM kahapon is 29. Partially damage is 405. Abo, tagali, ho? May magigit pang evacuate mga sa sulit. Evacuation center is 571 families. Kabilogan niya 2,286. Ang open evacuation center doon sa Western Visayas is 50. Outside evacuation matang apektado 329 families. Sobra sang libo man ang sanda mga ka-K5. Nga ni, hay, ano mga ka-K5? Eh, what at bagyo eh, nga direkta iyakaton. Actually, igtot araw sa puntat at Pilipinas eh. Agra-target ay Batanes. Ag igtoy mo na nag-aasa sa China. Ay, pero iya sa aton, ugan-ugan yung mga ka-K5, may mga lugar man nga naapektuhan. Oo. May sa na, daya nga Nabas, may gin-evacuate sa Barangay Hall sa Buena Suerte. May unang mga rock slide man sa Hawili kahapon. No? May baha man sa Malay, sa Buruanga, ay natumba man na ng arko. May mga, ano mga ka-K5, baga apektado, pero mild yung takitariya kasi uwa man at bangyo. Bakot na batian nga nag-os-os nga revetment wala. Ay kung amat doon ay mga doon pagkataanan nga ni mga ka-K5 nga, no, daya pa nga rang mga pagdudog ni Tobi, nag-os-os na mga revetment wala. Only to find out nga mabaw-baw yung sagagor at bilyaman. Anyway, sa ano makaroon yung pagpadayin? Una-un sa nakifebred, wa pa man. Oo. Makaroon. Ay, ginkundi na karan ni Senador Tulfo, ro, payag, ita, pilang ka mga Chinese scholar, suno sa report mga ka-K5. Mga kaparte ro, ita ng teritoryo China, ro, Batanes, naloko na. Katanda man ang ginakor, West Philippine Sea, kato, makan man na pati Batanes. Ano man ang masunod, Palawan, Sambales, Cagayan? Ay, bukon at magayo ron, sir. Kung maging busy, kita sa impeachment. Agwat sa nabi ka ito, nahakat daw eh. Side na ng maisot nga nasyon eh. Wat sa na nahakat dun. Oh. Bulihon ka gila Timor. Ano eh. Sus. Imagine mo ah. Sa West Philippine Sea, kita ro nagdaog sa International Tribunal. Una sa nagapinangisda, bahala ka ting. Maglibot-libot atong Coast Guard magpatrolya. Bumbahan pa ng Dight Water Cannon. Oh. Ay, nahakat sa nabi. Gintahod ng decision ita. Ano ra, daya karon niya international court? Uwa. Kwanta, pakusog ta. Eh. Kung katon bagay, arang ka posisyon kung sa magugta, baga. Hayaron na ng barko kagagko, tabi. Pero kung siguro ra aton niya armed forces ay pares matpersa, pares Amerika, ubisan pares lang Taiwan siguro. Nahadlock sa Taiwan ay. Eh. O no, ginahinambay na nga sa kupo ng daro Taiwan, puro malang hambag, uwa gid. Pero Taiwan, nasukaw, tabi kan. Dagran ang armas si Taiwan. Grabe man, mga moderno ta. Bisa nagparehas lang kita sa ana, Taiwan siguro. Kundi, ana Japan. Casual lang kung magpasagasaga sa nasa West Philippines. Kasi iwasan da, natanaw ka ito. Eh. Aton yung mga armas. Kung sa isog, tag-abilidad kagayo. Tasan daron sa patag-awayan ng mga taktika at inawa mga Pinoy haman. Sa military training natin iya, bago ka mag-graduate, kinangan ma-encounter ka, may test mission ka. Pangayawa rato yung mga military nga ra, hay, sagad, sinaway, pero mitang may operation na, be. Maghalin sa Luzon, hasta sa Mindanao, ay, sa Risari, terorista, tara kontra, o, sa mga jungle warfare, baga. O galing pag-abot sa atong Air Force, siyempre, hindi kita ka-compete pag-abot kanda, no? China. Doon siguro, sa bilog, sa mga possible reasons, sa akong personal nga opinion, nga what's na nahakat? Ano ba nang daog? What? Man amon man on? Ay dinugangan pa makaroon ka ng scholar nga patiro Batanes. Ay nga ni, may chance at ang ma-divert ka raro attention natin sa flood control. Iag to matagta sa daya ka ng West Philippine Sea. Ay, so no, sa kay Tulfo, kay Senador Tulfo, ron nasambitan ang pag-ako na naikadungan iti ka na pong dagon nga anibersaryo, itdayang 2016 arbitral ruling nga pabor sa Pilipinas. Inaba na nakara na pagpasa it Senate Bill 1625 o West Philippine Sea Education Act nga katuyuan karong ibutang sa basic education do pagturo sa soberanya it nasyon agsukan do daya karon niya disinformation. Kampiyon yung mga balita yon no? Line number 7 K5 from Visayas. Good morning.
3: Why pa? Antike, ara kan antike, tambalang Lismar. Why man? Ha? Eh kanto ay wada ang kwan.
4: Kipay bitan kay on mo ha.
3: Ara iluat, iluilo ara kana iluilo. Antike.
4: Kalibo.
1: Good morning, K5 Eastern Visayas, Bacolod. Good morning. Ara kami. Kampiyon ng signal ah. Naka-detect. Mix na kami dire. Balik sa imo daddy babe si Robert.
3: Salamat gid Kalibo mga ka K5. Una gid ang Kalibo nga nagrespondi mga ka K5 sa panawagan, daba panawagan. Katuan na ito ng Pilar Capiz, Sir Jobert Lago.
5: Good morning, K5 Western Visayas sa aking Negros Island Region. Mayong aga sa tanan. Baskog ang signal sa Bacolod. Klaro pa sa akong palabuton. Aga pa, naka-DTX Coffee Mix na. Back to you, Bacolod.
3: Salamat din, Sir Jobert Lago, mga ka-K5. Katuan na ito, balikantang antike, ang tambalang ni Smart Antike.
6: Good morning, K5 Western Visayas, sa mga guwapuhon, takagmatsyo nga mga anchorman sa Bacolod, Daddy Babes and Sir Roberts. Good morning, nakapuro pa nga, piron kami ka DTX Coffee Mix nga may simbog nga D3 Bio Agapa. Kampiyon ng signal, balik ka rin nyo dyan, Daddy Babes, Sir Robert.
3: Salamat gid Sir Melmar, salamat gid sa Imoda, sa Antike, katuan na ito ng Iloilo, mga kakibab, Iloilo, ala ka na.
7: Ito na me, where na you? Napakapina sa klinika DTX sa Coffee Mix. Balik sa imo dira, K5 Babes, Gantalaw.
3: Sir Jobert Lago sa Pilar Capi, Sir Jobert.
5: Mga nagapanguna ng mga balita diri sa Amon Sine sa probinsya sa Capiz kag siyudad sa Rojas. Pangaga K5 nagsuwestiyon sa karon ang PDIA diri sa Amon Sine nga Provincial Rehabilitation Center bangod man sa nagadata nga sa mosulod mismo sa prisuhana sa Capiz Rehabilitation Center. Sunod sa kay PDIA Provincial Director Jory Ray Camora nga kinahanglanon sa Provincial Government kag sa Capiz Rehabilitation Center ang dugang kay insakto nga facilities mga ka-K5 kalakip man ang pagdugang mga kauturan sang Amon Sine nga gwardiya no sa Amon Sine nga rehabilitation center kag ang pagpatigayon pagpaidalom sang drug testing sa mga empleyado sang Capiz Rehabilitation Center kay pamangkot nga nagasulod ang druga sa rehabilitation center. Dugang pa mga balita sa Pilar kag sa probinsya sang Capiz sulod sang Rojas, isa ka lalaki na nakpan sang aton sa nima katapos sa kapulisan sa Tapas PNP matapos nga ginpatigayon ang bayba sa operation na recover ang armas mga K5 sa kay alias Rodney sa poblasyon Tapas Capiz kag isa ka unit inisang 12 gauge shotgun, duwa ka mga bala, tatlo ka sachets ang illegal ginapatian illegal drugs mga K5 nga nagabugat 10 gramos nga may standard price mga K5 na 68,000 pesos. ang suspitsado ara karon nagapahunay-hunayo sa Tapas Municipal Police Station. Amo naman ang pangunang balita diri sa Kapiskag sa siyudad San Roas. Back to you, Bacolod, Sir Babes.
3: Salamat kay Sir Jobert Lago, mga kakifab sa Kapiskag. Tuan na to ng Iloilo, Sir Ray Espiha Umalay, Iloilo.
7: Mga nagapanguna ang mga balita diri sa may siyudad sang Iloilo. Duha ka mga insidente ang na-record sa sining wala untat nga pagbubo sang uran sa gintalikdan nga Sabado kag Domingo. Kahapon nga adlaw Hulyo 12, 2026, alas 4 sang kagahon, nakibot ang pamalay sa may barangay Nagba, Tubungan, Iloilo. Sang makabati sila sang pagrumpaas mga kakipay sang aduta, no, nagtuga ang isa ka landslide kung sa diin mga kakipay ginkakibot sang pamilya nga ang ila payag-payag ang natabunan sang lupa kung sa diin nagatulog ining senior citizen isa ka 68 anyos katigulang mga kakipay sa ila sining payag. Gilayon nga nagpatawag sang responde ang kapuhan sang sining tigulang kagag iya sining pamilya sa aton sining mga responder apang mga kakipay matapos kamakutkot ang lawas sang biktima wala na ini sang kabuhi mga kakipay. So nagtaliwan gid ang ining tigulang mga kakipay matapos nga matabunan, no, sang duta dito sa may barangay Nagba, mga kakipay. Ging kilala ang biktima nga si Placido Tabalno Tabilina. Sa dugang mga balita, mga kabiyanan, kahapon man ngadlaw sa kadungan sang mamunog pagbubo sa uran sa tonsining mga kakipay, isa naman ka 39 anyos residente sang barangay Hibawan, Santa Barbara ang naglumpat sa tulay, mga kakipay, kung sa diin nagaragasa ining tubig baha, mga kakipay. Ging kilala ining 39 anyos nga si Jomel Diladya na katugong pinis ang agwa di pataranta o kon makahulubog nga ilinon antes paman mga kakipay maglumpat sa tulay. Nakitaan ini mismo sa mga residente ang iya sini nga paglumpat kagasuro sa ila na kitaan pa nila na nagabulubutwa ang ulo ni Jomel Diladya apang wala gid sang mga residente ang nagdesider nga magbulig rescue ini tungod mga kakipay nga grabing daludo sang tubig baha sa kasubaan. Kay gani mga kakipay basta subong ginapatingayon pa sang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o kon MDRRMO ang search and retrieval operation. Hindi na ni-rescue kay masubra pila na kauras, wala pa makabalik ka sa ila sa ding pamilya ining si Jomel Diladya. Pero nagalaom ang pamilya nga tani buhi pa ang ila sini nga himata. Balik sa inyo dira ka K5 Babes Gantalaw ng mga mainit ka mga balita diri sa K5 News FM Iloilo.
3: Salamat gid si Ray SP Haumalay sa Iloilo, mga kaki 5 ang aton area manager si Sir Ray SP. Katuan aton mga kaki 5 ang ha?
8: EBP.
3: Assistant
8: Vice President.
3: Katuan aton mga kaki 5 ang aton sininga tambalang ni Smar sa Antique, Sir Nestor and Sir Mermar. Antique.
9: Mga nagapanguna nga balita namon diyan sa probinsya, bao kadyang weekend ho, darwa ka asod-asod nga krimen na tabo diyan sa Banwak Bugasong, sang kabanwa, darwa ka krimen. Ang una, ang sangka pagbaisanay kang darwa ka mga tao nga sa impluensya kang agwa di pataranta, imaw lang man sanda sa irimnan, hasta nga nagabot sa punto nga nag-agotranay rin to kagarab kag naglinabanay. Sa mga pilason ng diyang mga biktima, med lang way man may napuruhan gid, pero pagkasunod nga gabi, Jariwans may barangay Paliwan, ang libayan, ginbuno ng ana mismo magurang patay. Naguna laman gali sa baysanay, nanda sa sangka birthday party, pag uli, naguna uli ang libayan, sundan ka magurang, hinakyat na inaway, parehas na may kutsilyo, dihado ang magurang na bunaan sa liog, wara gid matabangan sa hospital. Dakopreman ang libayan, nga 18 anyos, nakakustudiya sa Bugasong MPS.
7: Samtang, sa rugang pagit nga mga balita, bangil sa paglaslas kang bagyuinday, nga ginpabaskag kang hangin habagat sa Antique, kapin sa 2,136 ka pamilya ang apektado o kon 6,989 ka mga individual halin sa 92 ka mga barangay sa Antique.
10: regyan sa 30 ka mga panimalay ang nahalitan nga ginalakipan kang 5 ka totally damage kag 25 ka partially damage. Nagpasarig naman ang provincial government sa pagpanguna ni Governor Paulo Javier nga makabaton kang nagkaigo nga assistance ang diyang mga biktima kang diyang bagyong Inday nga ginpabaskag ni Habagat.
6: Mura so far mga balita na mo dyan sa probinsya ka. Antike, balik ka ninyo, Daddy Babes Robert.
3: Salamat kid, Antike. Tamba lang ni Smart mga kaki-five. Katuan na ton ang kalibo. Kalibo! Sir Michael.
1: Morning liwat, K5 from Visayas, Negros Island Region. Padayon subong investigation sa kalibo PNP. In connection sa natabo nga kinawatay diri sa mga stall diri sa kabaan sang veteran sa Binyo sa Banua sang kalibo, pito ka mga sospechado ang padensubong nga gusto makilala sang aton kapulisan. Nakuha ang CCTV footage ka ginatinguan nila nga buksan ang isa ka stall pero hindi nila mabuksan ang vending wifi vending machine na lang ang ginguba nila, ginkuha ang kwarta nagabalor 600 pesos. Sunod-sunod ng panakawan kay kahapon o kasang nagligan niya Sabado sang gabi sa kabasugon sang ulan bangod sa bagyong Inday. Apat man kabalay ang ginsulod diri sa isa ka barangay sa Banua man sang kalibo, ginkuha ang manok. Mga inugbulang nga mga manok ang ginpangkuha pati ang Himalayan Siamis nga kuring nang ang kuring bala. Ginadalasa man sang mga kawatan mga ka K5 subong ongoing pang investigation kag kaina man sang kaagahon isa man katindahan diri sa may libdong istansya ginsulod man sang kawatan na tanan nga mga sinsilyo sa Arinola ubos. Apekto man sang bagyong Inday sa probinsya Aklan, may pila ka mga lugar, especially sa tangalan may rock slide kahapon pero ginrespondihan nga daan kag naayos naman. Tapos sa may Banua sang Malay sa Kubay, may baha kag sa isla sang Boracay, may baha-baha man mga K5 kag sa Nabas, may pito ka mga pamilya nga ginevacuate sa barangay Hol. Amo na mga balita di sa Aklan, Banua sang Kalibo, balik sa imo Daddy Babe si Robert.
3: Madamo gyud nga salamat Sir Michael Silorio dira sa May.
11: Balila nga Rinola di Buynas nga bintahan. Proto ya do di malas
3: to ya. Ato di malas gitu kay.
11: Kay ang binta.
3: Hakop gitu tananto.
11: Pero kilala ko bala nga Rinola ang iyang bintahan. Hasta sumungoy man mag-uswag. Di malas para sa iyang Rinola.
3: Malas.
11: Si sino ba? Kay ba Jubert?
3: Si tapos na. Tapos na si Sir Jobert. Ang ato na lang.
11: Sige.
3: Mga kakifadri sa aton, salamat gid Sir Michael. Dira sa kalibo mga kakifadri sa amon niya sa syudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Ang ligito may gin patay to. Duhagid ka mga persona, mga kakifadri. Ining gin panglutang dira sa May Victoria City mga kakifibes sa uli ginako sang Roslyn Jean Pili Command kag Apolinario Gatmaitan Command sang New People's Army ang pagpatay sa duha tanan ka mga lalaki sa Sitio 5 Barangay Gawahon siyudad sang Victorias mga kakifibes gin kilala ang mga nagkalamatay nga mga biktima nga Sanday Jerome Sibalyos kag Alex Kunanan kon nakabati kamo ni kay Jerome Sibalyos ining si Sibalyos ni ang asawa sa ni mo ni ang PR man o kon media relation officer sang Valyacar Transit mga kakifive. So no sa NPA una nila nga ginpatay si Sibalyos last 5 sang kaagahon samtang last city naman sang aga natabo ang pagpatay kay Kunanan. Dugang pa sa nga NPA, nakuha kay Sibalyos ang kalibre 45 ng armas, kag shotgun samtang kalibre 45 naman ang armas, ang nakuha kay Kunanan. Anong pahayag sa NPA? Sanday Sibalyos kag Kunanan ang espiya sang militar. Amo na ang rason kung nga, ang gagitpatay siya kay Matisyani ang ginatudlo sa nga nag-report sa nga NPA, kag involbado si Sibalyos sa Tuboso 19 massacre sa tung Abril 19, 2026. Samtang si Kunanan ang nagtudlo naman sa mga militar sa nagluntad nga operasyon sa Barangay Gawahon, siyudad sang Victorias.
11: Sa iba't pagdiya balita, mga kaki-five, Philippine Army, kag iya asawa nagbaisay. Philippine Army, gintiro ang iya kaugalingon. Samtang asawa, ginpatay sang iya ugangan. Nagintrabali ang ugangan ang tatay sang Philippine Army. Duha sila nga mag-asawa, patay. Natabo sa barangay 3 sa siyudad sang Bacolod kung sa diin maglabi nga binaisay sang mag-asawa, tub-tub nga tiniro sang army ang iya kaugalingon, si alias Irwin, primero nga lupok, wala amigo. Ikadua, naigo siya mga kakipay. Nag-intra ang tatay sang army, binuno niya ang asawa sang army, kabangdanan nga dua ang patay.
3: Grabe nga mga nagkalanabo na sa buong, no? Ang maring mga balita na mundiriya sa syudad sa Bacolod, Negros Island Region, di ko na pag-ibalik sa inyo, mga papangs. Salamat.
1: Yeah, buwas naman ah. Mga ka-K5 nyo karoon nabatin, no? Kabilugan yung mga balita sa Negros Island Region, makaroon nga adlaw ng Lunes. Hinagang man, hilibate man kita, 4:30 to 6. Ah. Good morning, Anhay, kay Salibi Fardo. Blessed morning sa tanan nga nagpamati. Kimo, aga, K5, may kagsa ako niya, Nanay Libby. Agahon pa nagpamukaw sa radio. Sige, good morning kita, kay Nanay Libby. Aga, good morning man kay K5 Michael. Pa-shoutout kami sa Kaliso, Balite. Agahon pag gagapok do radio kay Justin De La Cruz. So, good morning kay Justin De La Cruz, ha? Good morning, kid. Sige, hasta nga na kita di karayan. Ang kasawas pagkatod mga balita. Mga K5, si K5 Romy Kahilig, Balitang Pulis. Aga, of course, aton man karon nga Newsroom Department K5, Teresa Igid, mga K5. No? Aga, syempre pa sa aton karon nga Technical Engineering Department K5, Fred Batoy. Ngayon ka, Station Manager, Ma'am Gloria Villasmani. Sa maluan niya, Chief Executive Officer, K5 News FM Philippines, kay Doc Ramilo. Good morning. Sige, hapon ako sa K5 Michael Silorio para sa kampiyon ng serbisyo publiko o kalingawan sa kalibo, K5 News FM.
0: FM. Championing the lives of the Filipino. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
12: 27 lot, 57 akong edad.
13: Ano kinabatsyag mo sa una?
12: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
13: Pagkumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino?
12: 3 times a day ginakon ang DTX. Okay. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
13: Pila sa una ang imo nga blood pressure?
12: 180 over 100.
13: Pero subong pila na lang imo blood pressure?
12: 120 over 90.
0: DTX 500.
14: Istoryahan ta karon kon nga super antioxidant si DTX 500. Isa sa mga rason nga nangin super antioxidant ang DTX 500 with 1.3 million antioxidant units amo ang flavonoids. No? Mm. Ano bala ining flavonoids, Dr. Ramil?
15: Flavonoids or GP, isa sa mga super antioxidant nga makita mo sa D-sugared sugarcane extract. Nga isa sa mga ingredients ang DTX 500. Mm. Tapos ginaparisan din na ito may TC or Pure C. Mm. Ang flavonoids ang mantawag sa grupo sang plant metabolite. Mm-hmm. Nga naghatag sang health benefits paagi sa signaling pathway kag antioxidants effect. Mm-hmm. So, ining flavonoids, amo na ang polyphenolic molecules nga mayara sang 15 carbon atoms. Mm-hmm. Mm-hmm. Kag ini ang water soluble. Wow. So, perfect kayo. Mm-hmm. Nga magpares ang DTX 500 kag may TC kag Pure C. Mm-hmm. Kay isa man ka water soluble.
14: Water soluble man. Gusto. So, natumduman ko, Doc, ang topic taligad is about phenolic compounds. Kag ang flavonoids ang kabahin sini upod ang mga polyphenols.
15: Mm, correct, Sir GP. Amo na na-notice mo kung maligo ka sa dagat, tapos masunburn ka, as in sunugid ang ibabaw sang bahin sa imo panit. Mm. Tungod kay ang silak sang adlaw, ang may UV rays or ultraviolet rays nga makasunog sa panit.
14: That's why ang pagbulad sa adlaw ang nagakos ang cancer sa panit.
15: Mm. Ang pinakakumon, Sir GP, nga klase sang skin cancer amo ang basal cell carcinoma.
14: Mahusto.
15: Mm. Kag squamous cell carcinoma. Mm. Ini ang nagatubo sa panit nga expose sa init sang adlaw. Kangay sang ulo, guya, liog, kamot. Amo na permiso gabulad sa kadadlaw. Mm. So, amo na ka-importante nga ang mainom ka sang DTX 500, may TC kag Pure C. Agod malikawan ang cancer.
14: Cancer.
15: Balikan ta ang tubo, Sir GP. Mm. Mm-hmm. No? Madamage man gani ang aton panit.
14: Gusto?
15: Ito na maigo sa kwan sa UV rays. Tapos, always pag ito gapasilong.
14: Gapasilong pa, no?
15: Ano pa yan ang tubo nga 9 to 10 months.
14: Gabulad sa adlaw?
15: Oo. Gulan, di ba?
14: Pagkatambok siya.
15: Ang pamangkot, nga hindi madamage ang tubo, bangod sa iyapanit. Kita mo iyapanit? Pero tiga-tiga.
14: Gasiri.
15: Gasiri. Ginpreparahan sa tubo, ang adlaw-adlaw nga, balbal sang init sa iya.
14: Gusto.
15: O, di ba? So, ara sa panit sa tubo, ang flavonoids, ang mga polyphenols, ara na sa kwan?
14: Sa panit niya, gid mismo.
0: TTX 500!
16: Diyan na mag-aso, taga-alib babay mabigo.
14: Ang imong sugar sa una, pila man?
16: 300.
14: Kanus ama ka nag-start og inom og DTX 500?
16: Mga duha pa ka semana kapin.
14: Pila imong nainom DTX 500?
16: Pagyud ka sab.
14: Duha ra ka start. Yun sa man yung pag-inom.
16: Multag og gabi eh.
14: Mga pulo ra ka adlaw imong tumar.
16: Oo.
14: Pila na may sugar nimo ron?
16: 126 na lang taong kaluis Ginoo.
0: DTX
2: DTX 500.
15: Nantawa, Sir JP, kung sinong alam. Ang gainom DTX 500 or ang gagamit asukal?
17: Oh.
15: Ang asukal, ang amutong unod.
17: Oo. Oh, oh.
15: I-change to white sugar, brown sugar. Pero ang DTX, amutong panit.
17: Oh.
15: Mm-hmm. Imagine, Sir JP, kung ano ang mabulig sa, ano, sa DTX 500. No? Ang super antioxidant ng flavonoid nga nagaprotekta sa tubo agod ini, hindi malitan sa oxidative stress. Mahimo na siya mangin transfer antioxidant.
17: Meaning ginsaylo sa ato, nalin sa tanong.
15: Oo, na ganing ginbutang na to kapsula ang DTX 500 para maimnon, para masaylo ang antioxidant nga ra sa panit.
17: Nga nagaprotekta sa tubo.
15: Yes. Oo. So, sa 14 pesos kay presyo sini, sobra-sobra ng benepisyo, Sir JP. Hindi ka dali matigulang. Hindi dali magubay mo atay. Gahubin ni mo lawas. Drop lang, daog ka na mo. Daog ka, bakal ka lang sang extra nga inuras nga dugang sa imo kabuhi sa tag 14 pesos.
17: Sa 14 lang, ano?
15: Imagine lang. So, amo na. Gusto nyo realistic, Prof? Ha? Bangod sa flavonoids nga ara sa DTX 500, hindi ka ma-stroke. Hindi ka magkabalatean sa kurason. Ara ng damo man nga kwan mo, oxidation.
17: Oo, gusto.
15: Sa kurason, sa brain, pila bala ang nagkakapatay sa stroke at heart attack?
17: Oho.
15: Sino ang gagamit damo oxygen? It's the heart and your brain.
17: And the brain.
15: Gusto. Perti ka damo nga benepisyo. Simple yun ta, Sir JP. Kung gusto mo maglawig ka buhay mo, inom ka DTX 500 kag Mighty C kag Pure C. So, invest your health, magupaman, mangin, ulihi ang tanan.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
18: Oras sa K5 News FM Kalibo, alas 6:02 agahon.
2: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagpapagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Headlines.
18: Para sa aton yung mga headlines sa Balita Lokal. Inaaligar nga mentally challenged nga gagaki inabangan rosang car rider sa Mabini Street sa Banwa Kara, Itkalibo.
19: Mga headlines, Balita Lokal. Apat ka mga minor de edad nadakpan sa serye at pagronda, Itkalibo, PNP. Mga ginikanan, ginpadumdom nga hindi pagpabayan nga nagamaneho at motorsiklo rong mga minor de edad.
18: Dugang nga headlines sa aton yung mga Balita Lokal. Ito sa mga ginadudahan nga involbado sa pagsugod sa mga stall sa agpagpanakaw ag, sa koleksyon at wifi vending machine sa Kalibo, padayon nga ginakilaga.
19: Sa nga ginpraktisan ni tilong nga driver, pick up inatrasan bago sumunggab sa pader.
2: And
0: Regional.
18: Headline sa aton nga balita, regional. 68 anyos nga lalaki nga nagakatugog sa anakar nga payag patay sa naguntad nga landslide sa tubungan Iloilo.
19: Nga balitang regional, gagaki ginbunoy tanang half brothers sa Bugasong Antique patay.
18: Headline sa aton nga balita national, House prosecutors tuyo nga mag-atubang si VP Sara sa impeachment trial.
19: Sa balitang national, West Philippine Sea Educational Bill ginaduso sa Senado.
0: Balita international.
18: Headline sa aton nga balita international, Iran na gindeklara nga sarado rong Strait of Hormuz matapos maigo rong sang kabukon it otorisado nga barko.
19: Balitang international, bagyong Bobby naglandfall sa China masobra sa 1.7 million katawog and rescue.
0: Balitang negosyo.
18: Headline sa aton yung balita sa patagit negosyo, 200 nga legislated wage hike ginasertipikahan nga urgent kay PBBM.
19: Sa balita sa negosyo, DTI suportado ng plano nga pagpagapa di TV charging at battery swapping station sa Pilipinas.
0: Balita sports.
18: Headline sa aton nga balita sa patagit tinampang, South African na midfielder Jaden Adam umanagon sa edad nga 25 anyos.
19: Balitang sports, Alex Yala nakabalikon sa Pilipinas.
0: Balita entertainment.
18: Headline sa aton nga balitang showbiz, Judy Ann Santos ginpabugal roong nga si Lucho matapos ginkilaga bilang player of the match sa sangka football game sa Spain.
19: Sa balitang showbiz, sa Tigay ginoperahan ko sa liog bangod sa bukong.
0: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast, K5 News FM.
20: Yan ang radyo ko.
21: Wow! May pinso.
18: Alas 6:07 ang aton niya oras. Maka K5 niya rabati, ano naga pangunang headlines ginahatod kato ni DTX 500, D3 Bio, Mighty C, at DTX Coffee Mix. May dahil niya agahon na Banwaita Kalibo. May dahil niya agahon na Probinsya Itaclan. Good morning, Western Visayas. Adlaw kita makaroon ita Lunes, kaya sa 13 sa buwan ni Hulyo dagong 2020 sa isa. Welcome sa pagpalagad atong programa.
0: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
18: Live rin sa Broadcast Center at 94.5 K5 News FM Kalibo. Kami rin yung mga newscasters. Ako si ka K5 Rio Trico.
19: Ako naman si ka K5 Regilin Tornino.
18: Ag sa detalye at aton yung mga balita, una kita sa aton yung mga balita lokal.
0: Balita lokal.
18: Napapundun lang rong sangka rider matapos sigunraya nga abangan it sangka mentally challenge nga lalaki. Kapon karang adlaw ita Domingo it gabi sa karsada nga parte ita Mabini Street sa barangay Poblasyon Kalibo. Insigida man nga nagtawag sa 911 rong mga bystander sa lugar kung sa siin rong responder rong Kalibo PNP agindaga sa istasyon rong nasambit karang lalaki. Suno pa sa impormasyon na bangod sigon nga gutom raya haya bangod sigon nga gutom raya hinahimo rong nasambit karang insidente. Impakaon man sigon raya it mga nag-responding ang mga pulisa agamat amat man raya nga nagkalma hasta nga nagdesisyon nga maguli sa anda karang bagay sa nasambit man nga barangay. Nasayuran nga magugang ron na roana karang ama dahilan kung haman imaw hay uwa na alagaan ag nababantayan nga nagaresulta sa anak kara nga pirmi sigon nga pag panaw halin sa anak kara nga bagay. Samtang nga nagagtuman sa Kalibo MPS nga nasambit kara nga rider para magapasaka it nagakaigo nga reklamo.
19: Sa detalye ita balita lokal, apat ka mga minor di edad rong nadakpan sa mga separado nga pagronda ay Kalibo PNP kahapon ni adlaw. Unang nadakpan og 15 anyos kay bahan ro ana karang nga igmanghud nga 14 anyos nga babayi. Sa barangay New Busuang, kalimo kon sa scene, nagamaneho raya nga white sok-sok nga helmet. Sunod man nga dadakpan ni kapulisan ang babae nga nag-edad 15 anyos, ag ang kaskararong gagaki nga 13 anyos. Sa barangay Andagaw, kalibo nga pareho nga white sok-sok nga helmet ang naganilibot sa lugar. Gindagarong apat ka mga minor di edad sa kalibo PNP. Agilayon nga gintawagan doon ang ginikanan, aginistorya it Women and Children Protection Desk it kalibo PNP. Gintikitan ng mga raya sa andang inisyal nga violation bangod sa wa pagsuksok it helmet samtang nagamaneho agwa man it dagang lisensya. Umanya nagpadumdom ng PNP sa mga ginikanan nga hindi pagtugutan ng mga minor de edad nga magmaneho ita motorsiklo bangod sa may criminal liability ng mga raya ag nagakaigo nga penalidad binapagsunod sa Presidential Decree number 603 Article 59 number 12 it criminal liability of parents and guardian.
18: Samtang sa piya kabahin na dugang nga detalye at aton nga mga balita lokal. Padayon man niya gina-investigahan it mga otoridad arong identity it pitong ka mga ginadudahan niya imbolbado nga pa puro mga minor de edad sa pasuhod sa sangka stall ag pagpanakaw sa koleksyon halin sa wifi vending machine sa Veterans Avenue Barangay Poblasyon Kalibo o aga-aga kara it Hulyo 10. Suno sa report it Kalibo PNP nabuan it CCTV footage ng pitong ka mga suspect samtang ginabuksan rong roll-up door it sangka stall. Suno sa tag-iya wa man it ginaiwan nga kwarta sa suhod it pwesto nga ni waon sanda it na buog halin di kara. Angot kara ginatakaw man it mga minor de edad ng koleksyon isang ka wifi vending machine nga ginabugubanta sa 600 pesos rong sugod. May isang ka stall man niya ginatinghuan ka nga sudlon pero wa sanda na ka pero wa nanda na buksan. Padayon man rong follow-up investigation at mga otoridad para matumod rong pagkakilanlan at mga sangkot para sa ginahimo ka nga legal nga proseso.
19: Balita lokal. Balita lokal. Balita lokal. Sa kaksidente rong natabo ko Domingo at gabi sa party at Bulwang sa Banwait Numansha. Sunod sa inisyal nga impormasyon, una sa impluensya at makahigilo nga ilimnon rong driver ita sangka yellow nga kotse. Kung sa singin praktisan sigun kararong nasambit nga sagakyan, samtang nag-aatras ay nasunggaban kararong nakaparada nga Toyota Hilux bago magsunggab sa pader. Padayon pa nga ginatumod ay K5 News Team, rong sitwasyon ni driver samtang nagapatigayin man ito investigasyon rong Numansha Municipal Police Station.
0: K5 News FM.
20: Yan ang radyo ko!
21: Wow! May puso!
0: Balitang Regional!
18: Alas 6:12 aton nga oras. Para man sa detalye at aton nga balita regional ginahatod katon it DTX Coffee Mix, the healthy coffee na kakapikagon na naka-detox ka pa. Sa 68 anyos nga gagaki nga nagakatugog sa anang apayag, patay sa naguntad nga landslide sa Tubungan, Iloilo. May kampiyon nga balita si ka-K5 Karen Badilla, please kami.
22: Mga ka-K5, patay ang 68 anyos nga lalaki matapos ini nga nadala sa nagluntad nga landslide samtang nagakatulog sa sulod sang iyang kamalig sa sityo Sidlangan, Barangay Nagba, diriya sa Banwa sang Tubungan, pasado alas 4 sang kaagahon, Hulyo 12.
0: Mag-DTX Coffee Mix, nakakape ka na, naka-detox ka pa.
22: Kilala ang biktima nga si Placido Tabalno Tabalina, 68 anyos, kagresidente sang among lugar. Sa pagpakigangot sa K5 News FM Iloilo kay alias Nene, hinablos ang biktima. Ginpayag sini nga nagakatulog sa kamalig ang iya tiyo sa hinali lang na tip hagang duta ag nadala ini sa mga natampukan. Upod man sa biktima ang iya anak apang nakaseparar ini sang balay sa natabo ang insidente. Pilaman ka oras ang ginpatigayon nga retrieval operation antes nakutkutan ang lawas sang biktima. Samtang madamo naman nga porsyon sang duta sa pinakabukid nga bahin sang Tubungan ang nagakalatiphag bangod sa wala untat nga pag-ulan, tugas ang southwest monsoon o kon habagat. Ini si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
19: Ang balitang regional, gagaki ginbuno itanang half-brother sa Bogasong Antique patay. Sa kampiyon nga balita, ka-K5 Eileen Magbanwa, please come in.
23: Dead on arrival sa ospital ang sang kalalaki matapos nga ginbuno kang anang libayan ginabanta alas 10:45 sa gabi Hulyo 11 sa Barangay Paliwan, Bogasong Antique. Ginkilala ang biktima kay alias John John, samtang ang suspect naman nga anang half-brother nga libayan ang ginkilala kay alias Makmak, pareha parehas nga residente kang nasambit nga lugar. Suno kay Police Captain Alfonso Presya, ang OIC kang bugasong MPS, nag-agto sa sangka birthday kag nag-inam ang magbugto kung sa diin may nagluntad nga pagbinaisay sa tinga kang darwa. Una naman nga ginatad pauli ang suspect, samtang matapos ang sangka oras, ginatad man pauli ang biktima kag saan ang pag-abot, ginsipa ka dya ang gawang kang balay kang anang bugto, banget ingaday lang ang andang balay kag ginhangkat kang away. Nagkamugay sanda nga darwa nga parehas may kapwet nga kutsilyo, tabtab nga ginbuno kang libayan ang magurang sa sentro kang anang liag nga nangintunaan kang anang kamatayan, samtang menor naman nga pila sa alima ang naangkad kang suspect. Nagtingwa naman nga magpalagyo ang suspect apang nadakpan dya ginabanta alas 8:45 kang aga Hulyo 12 sa among barangay. Base sa investigasyon kang bugasong MPS, parehas nga halin sa probinsya kang Quezon ang magbugto, kagrugto pa lang may mga away o kunwara pag-insindihan ay rin ang darwa. Sa tulad, ginahilat pa ang desisyon kang pamilya kung magapasaka kang kaso, bato sa suspect. Balita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kagalingawan, ang kampiyon ng estasyon sa Antique. K5 News FM.
4: DTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast. Balitang National.
18: Alas 6:15 nga oras para man sa detalye at ato nga balita national ginahatod katon na DTX 500 the superior antioxidant makabuling makalikaw sa sakit nga diabetes at nag-regulate ita blood sugar level. Ginagauman ita House Prosecution Panel nga magatubanggon si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial agud nga masabat ro mga aligasyon kontra kana. Samtang ipresenta man it prosecution sa Hulyo 14 ro nga bilang testigo si Attorney Zulaika Lopez, Chief of Staff at Office of the Vice President. Si Lopez ro nga magatao ita pagpamatuod nga may kaangtanan sa Article 4 it Articles of Impeachment nga nag-aakusa kay Duterte it culpable violation of the Constitution, high crimes aga betrayal of public trust.
4: Balitang National.
19: Sa Balitang National, inadusong magkaroon sa Senado ng pagpasay West Philippine Sea Education Act bilang pamaagi para mapunggan o pag-apta at magasagang impormasyon angot sa teritoryo at Pilipinas. Uman nga ginduson ni Senator Irwin Tulfo rong hagna kadungan it pagpadumdom sa ikapugo nga dagon nga anibersaryo i 2016 arbitral ruling nga nagapabor sa Pilipinas. Sa idagom itagna ginamanduan rong Department of Education nga magtao it giya sa mga manugturo ag instructors angot sa WPS Education.
4: K5 News FM.
5: Yan ang radyo ko.
19: Wow!
4: Balita International. International.
18: Samtang sa aton man nga detalye at balita international, balita sa Guwait Nasyon. Inatod katon D3 Bio, the natural antiviral, antibacterial, and antifungal specialist. Para sa public balik kagagnat, ubo agsip on,

0: sa nagakaigo nga lugar. Sunod sa Islamic Revolutionary Guard Corps. Nga na magpabilin niya sarado rong nasambit nga agagyan hasta magpagwa ipanibago nga pahisayod hasta nga matapos yun rong pagpahilabot it U.S. sa rehiyon.
1: Balita International.
2: Sa balitang international, pasobrat sa 1.7 million katawo rong gan-evacuate matapos rong paglandfall it bagyong Bavi sa Zhejiang, China. Bago pa ang abot rong bagyo, haigin sa kagon sa China rong alerto sa Eastern China. Kung sa CN may hang o kung na robasko gitangin nag-aabot sa 144 km per hour. Unagon yan nagtaas si Orange Typhoon Alert. Rong China, rong pangayawang pinakamataas nga apat nga level ita ratings. Abong nga mga flights manugin kansila, pati rong mga biyahe itren, hay na bukinan.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM. Balitang negosyo. Negosyo.
0: Alas 6:19 ro aton nga oras para man sa detalye at aton nga balita sa patagit negosyo. Inatod kato ni Mighty Zero maskin pabaskog nga alkaline nga vitamins. Nagapanawagan si House Deputy Speaker at Trade Union Congress of the Philippines o TUCP Partless Representative Raymond Democrito Mendoza kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga sertipikahan nga urgent rong ginaduso nga hagna nga 200 pesos nga aumento sa adlawan nga sweldo it mga trabahante sa nasyon. Apila ni Mendoza kay Pangulong Marcos nga hindi yon paghugaton parong mangindesisyon it mga regional wage boards bago matapos rong presente nga dagon. Gintumod ni Mendoza nga rong pagnaba it pagtaya it International Monetary Fund ug Asian Development Bank sa mangin pag-umga dit atong ekonomiya makaron nga dagon. Suno kay Mendoza mabahaw rong maibulig sa pag sa nagahinay nga dagagan it atong ekonomiya kung pabaskogon rong kakayanan it mga nga gumastos it kada pamilya nga Pilipino.
1: Balitang negosyo.
2: Balita sa negosyo, suportado it Department of Trade and Industry rong pagpabaskog it libo-libo ka mga electric vehicle charging station sa nasyon. Sambilog sa mga ginatuyo at kagawaran hayrong pag-implementar it mas tipid nga biyahe it mga Pinoy nga motorista sa Pilipinas. Pagkagauman ng pagpagapad at pagangkon, it mas maabo nga numero it mga charging at battery swapping stations agad nga makatipid ng mga motorista sa anda karon nga pagbiyahe.
1: Balita Sports.
0: Alas 6:20 ro aton nga oras para man sa detalye at aton nga balita sports. Balita sa patagi tinampang ginahatod katon ni Klinika Dio Fresh. May visio og vitamin E nga paputi nga pakinis ug nga pahumot it aton nga mga underarms. Para sa 24 hours total protection sa aton nga mga kilikili, maggamit ta Klinika Dio Fresh. Nagtaliwan yon rong South Africa na midfielder nga si Jaden Adams sa edad nga 25 anyos. Si Adams ay nakaibahan sa tatlong ka mga South Korea African Group Games sa FIFA World Cup. Umabot pa sanda sa knockout stage bago napasiwan sa co-host nga Canada sa round of 32. Bukod pa ay klaro kung ano rong naging dahilan pagtaliwan it 25 anyos kara nga footballer.
1: Balitang Sports.
2: Dugang nga balita sa hinampang nakabalikon sa Pilipinas rong Pinay tennis star nga si Alex Yala. Matapos rong historic campaign sa 2026 Wimbledon Championships, magkahapon nga adlaw it Domingo. Magapatigayan rong tennis star ita Alex Fan Meet Experience sa Glorieta Activity Center sa Hulyo 15. Si Yala rong una nga Pinay nga nagkasugod sa Sangha Grand Slam Tournament sa Open Era matapos makaabot sa Round of 16 at Wimbledon.
1: K5 News FM.
3: Yan ang radyo ko.
4: Wow! May puso.
1: Balitang Entertainment.
3: Balitang Entertainment.
0: Alas 6:22 rong aton nga oras para man sa detalye at aton nga balitang showbiz sa balitang artista. Pinahatod katon na DTX Beauty Soap. Ina pabugal ni Judy Ann Santos rong anak karang unga nga si Juan Luis Lucho Agoncillo. Matapos nga ging kilala Raya bilang player of the match sa pinakauli nga football game sa Spain. Ginpost it actress anang Instagram.

0: Instagram account rumalitrato sa pag-celebrate it achievement it anakarang unga sa International Football Tournament. Nanang mensahe gin pabutyan ni Judy Ann kung ano araan kung ano ra nga kalipay rung anak karang nabatyagan nga makita si Lucho nga nagadedicate sa anak karang kaugalingon sa nga ginakahiligan nga klase ita sports.
1: Balitang Entertainment. Balitang
2: Entertainment. Kung kang balitang entertainment, din pakigbahin ay komedyante nga si Ate Gay, nung panibago na nga sakit. Sunod si komedyante, nakadiskubre roan nga doktor, itsang kabuko, isaan na karon nga liog. Bangod ka rin, sige na imaw, gagin paidagom sa pagbugong, kadungan ni tanang pagsuko sa stage 4 cancer, gabigon rong mucoepidermoid carcinoma. Dugang pagkarang na magpaidagom imaw sa cyberknife treatment, kasang ka non-invasive treatment ka procedure, para mabugong ro cancerous, agnan cancerous nga mga tumors.

0: 100 Morning Newscast.
1: Alas 6:24 raton nga oras. Maka K5 nyo nabatianon nga pangunang balitaan sa programa.
0: GTX 500 Morning Newscast. Morning Newscast.
1: Monday edition, July 13, 2026. Para sa dugang mga balita hindi makalipat, i-like, i-follow, i-share ang official Facebook page at K5 News FM Kalibo 94.5 at live programs -K5 News FM Kalibo. Standby sa masunod niya programa, Foro de los Pueblos, kaibahan si K5 Leonard Vira. Kauman kami rin yung mga newscasters, ako si K5 Rio Trito.
2: At ako man si K5 Regeline Tornino.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Kalibo, K5 News FM.
0: K5 News FM. Upgrading the lives of the Filipino. I Care Gold.
3: Ako si Kizaya, 23 years old.

0: bong na kombinasyon. Magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakan sa Shopee kag mga butika. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula gagitunghut obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang Dilberry Extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, kaglucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ato-ato. Ang Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstore sa manubo na presyo. D3
1: Bio! Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
2: Mga butika!
0: D3 Bio!

0: Durum pala ang imo panulukan.
1: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
0: Masa may nagkapangihi.
1: Masa may ginauhaw.
0: Masi may diabetes ka na.
1: DTX 500 na.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may powerful compound.
0: Nga nagkapanubo.
1: Sang imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Garantisado.
0: DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas. Kag nagnubo ang akon sugar. Kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina Permilanga, hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mabaka sa mga butika.
1: Excel Food Supplement for Men.
5: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: Kabalik-balik sa CR. Kinadayariya.
1: Mugs 4 Biotics. Katap na sa bacterial infection na nagatugas ang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Mag-klinika Spore Biotics na.
7: Gabasa na naman bala ang imo.
8: Ay, gabasa na naman?
7: Oo, talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
9: Always nagabasa?
7: Kag nagabaho ang kilikili?
9: Mag-Clinical Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
9: Clinical Dayo Fresh.
8: Nagabasa na naman balaga.
7: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
9: Clinical Dayo Fresh.
7: Para sa maputi at mabangong kilikili.
10: Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag-aprobado sa mga eksperto?
11: Clinica Delta Nativo Medicina and Wellness Center.
10: Kumpleto sa mga suplemento.
11: Clinica DTX 500.
10: Clinica D3 Bio.
11: Clinica Sport Biotics.
10: Mighty C.
11: DTX Coffee Mix.
10: Free Bio Coffee.
11: DTX Beauty Soap.
10: DTX Herbal Oil.
11: Clinica Dayo Fresh Roll-On.
10: And many others.
11: Plus, sa Clinica Delta Nativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa. Every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon.
10: Clinica Delta Nativo Medicina and Wellness Center.
12: You're listening to 94.5. 94.

0: FM, championing the lives of the Filipino. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.9 K5 News FM Bacolod, 88.7 K5 News FM Iloilo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Kalibo. 94.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa kampiyon ng istasyon, K5 News FM Kalibo, alas 6:35 na sa aga.

0: Yon na istasyon K5 News FM.
1: Yon ay Viray
0: Puro Telos Pops.
1: Komentaryo nga patalakang serbisyo nga waga.
0: K5 News FM.
1: Yan ang radyo ko.
2: Wow, may puso. Kampiyon, kampiyon, kampiyon, kampiyon.
3: Good morning, Pilipinas! Maayalayad nga gahon bilog nga Western Visayas. Welcome sa aton karang palatuntunan.
0: Foro de los Pueblos.
3: Foro de los Pueblos, the People's Forum. Adlaw kita sa makaron karang Lunes, petsa 13, buwan itay karang Hulyo 2026. July 13, 2026, mga ka-K5. Aga siyempre sa nakangdan, rinyo karang anchorman. K5, Leonard Viray.
1: Leonard Viray.
0: Puro Telos Pueblos.
3: Aga ililiba kita daywang oras aga tunga. Sa pagatod kinyo, pila na ton ka mga nagapanguna. Mga preska, bago kara nga mga balita. Mga balita lokal, balita nasyonal. Issue lokal, issue nasyonal. Naton tawan ito oras, aton ka nga pag ililiba. Partner ko makaroon sa technical side, ya sa studio, si K5 Fred Batoy. Una sa tanan, nagapabot kita't pagabiyabi, pagpanamiyaw, pag-welcome. Sa ton ka lang ang mga suking, ang mga listeners na nagatutok magaroon sa ton niya pag ililiba. Good morning sa mga K5 na ton, una sa mga tsindahan, sa mga public market sa bilog ng probinsya Itaklan. O sa mga negosyante na ton, good morning kinyo ha. Aton niya mga bulantero, bulantera, sa mga nagapamati mga ka-K5. Una sa ton ka lang may Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center. Hindi ka na sa may Juliana Market. Good morning, good morning.
1: Foro de los Pueblos.
3: Saton ka lang may area Itdaya ka lang ako, no? Numansia Public Market. Agahon pa nagpabot katot minsahe. Pero mga vendors na ton doon. Basta tanan ko no nga una sa stall it Numansia Public Market. Nagapinamati sa ton nga pala tuntunan.
1: Foro de los Pueblos.
3: Saton nga mga listeners nga nagapamati na sa mga terminal. Aton nga mga amigo nga mga driver sweet lover. Aton nga mga drivers nga nagapila na. Riba nga matamat pang painit-init kanda nga mga makina. Agong kita sa biyahe ha. Sa aton nga mga amigo nga mga drivers. Rumata sa karsada lima sa Manabela para iwas kita sa disgrasya. Good morning sa mga ginikanan nga nagatutok makaroon pagi sanda nga mga transistor radio. Nasanda nga mga panimagay nagaprepare it pampamahaw kanda nga mga estudyante. May klasiteria sa aton sa probinsya Itaklan. Iwa man it may ginpagwa nga anunsyo raton nga mga tagsa-tagsa ka mga munisipalidad. Compared ko Friday ay magagumgid raton nga panyimpo. Pero so far makarangad law ita Lunes. Madya manami rochimputa. Pero bagyo nga to nga si Inday ay ginapabaskog na abis si Habagat. Ginahunos na. E, maroon yung nagbaha to sa may Iloilo. Aga part it daya karang Negros area, no? So riya sa aton sa Aklan daw porsyon it nabas patot antiki nga toro gin bayot day karang mabaskog nga hangin ani hay kabay pa nga low pressure man nga di kara si dagom nga na it part Mindanao lingon ta mamilog ra pero hindi na aton update kamo sa dagakan ng chimpo ah. Good morning sa mga listeners naton abroad na nagapamati ipagi sa tonyo Facebook Live at tonyo Facebook page. Merong K5 News FM Kalibo 94.5. Good morning sa mga mangungumata sa kabukiran, mangingisda sa mga tangkihan kasubaan. Aton nga mga amigo, nga mga kusinero, kusinera, una sa mga restaurant makaroon ha. Especially una sa may shopping center, good morning. Aga sa may Jazzy Catering and Services. Ayan kay Ma'am Honey, kay Sir Onayan, bilog ng danga staff. Good morning, kinyo tanan-tanan. Sa may seal istansya, mga duty nga pump boy at cashier, medyo pagpamati. Una kay Madam Jean Yap sa may crossing Vintolan sa Gatutukman. Ago na kay Daddy Harley sa may Pastrada Ubos. Ang sakutob kumamutan ka ton niya signal, magkaroon niya law it Lunes. Welcome gon sa ton ka nga Monday edition. Ita ton nga palatuntunan.
0: Puro Telos Pueblos.
3: Ano raton mga nagapanguna nga mga balita? Naton tawan ito ra sa tonya pag ililiba. Balita lokal, balita nasyonal, issue lokal, issue nasyonal. Nakita sa ton nga mga headlines. Headlines naton, balita lokal. Sa ton nga mga headlines sa balita lokal. Aton i-plastar mga K5, dodaya nga nga may kantanan. Sa pagtaon naton, it oras, pagtutok naton. Sa dengarang kaso ita pagpatay sa dekarang dalagita una sa may poblasyon sa Banua itaya karang Libakaw. Ako tinalikdan nga Domingo mga K5. Hindi ko naton iplastar pero latest update kara ay sa aton nga pakig istorya sa aton karang mga otoridad. Arong si alias GM nga nobyo it 19 anyos ka biktima o kung hindi man nobyo ulihi nga nakaibahan itay ka nga biktima sa natabo ka nga pagbuno abay ginakabig makaw ni Maura nga person of interest o kung daya ka nga POI. Nanbay ka mo ay i-update na ka mo ka na kung mga dugang information ag kamustagon bagamando kaya nga rang pamilya no ay unaon makaroon sa residensya it pamilya Narse sa may barangay Kanawan rong patay nga gawas kung biktima nga ray no ag until now panggitay naga pangayo itday kira nga ginatawag naton mga K5 hostisya po kamatayon itday kira nga dalagita. Sino man baro may kahimuan ka na makusinsya ka man samtang sa pihak ka nga parte sa dugang nga mga balita. Ila ka mga lugar sa Boracay, ginbaha. Termina lang magasa Roddy Mall. Ro mga businessman aton dina, ro mga negosyante nagatiyabaw. Kun amat malang man nakita nga dayuhon ko mga turista. No? Bisan kun ta mauan may kita kami nano man ro kitao na mong kara nga singkring ugahab man ko kangitan bisan wa pa nga ni man na itbagyo. Ay permit naman ang baha, ginabaha, di ka na dampi sa may dimol. Ang porsyon ko dahil kirang isla na to't Boracay, ganino na balikan tamanda, iya sa ton nga pag ililiwa. At ang buwan itapahayag kira si SB member Alan Palma Jr. No? Parang ipadetalye taba ka na kung ano bagaro mga possible nga aksyon karon? It aton nga local government unit. Paton niya sanggol yung bayan. No? Aton doon iplastar ay di ba gin paidagom sa ginatawag 6 months rehabilitation do Boracay. Gin pang bahugan do mga drainage dito. Parang kung magbaha, mga portion nga nga manaba, hindi gin totally nga sugubon itubi. Tubi ugan. Ano tama nagkakanabo sa dimol nga na? Pirmi na lang man ang baha. Balikan taron sa tanya pag ililibas ng bay. Samtang sa piyak ka nga parte, aton man balik-balikan, rin nga nga information nga nabuo naton, una sa may barangay Fatima sa Banwait, New Washington. Ito kita kahapon sa residensya ni Kapitan Rini Boy Custudio. Kaso masako si Kapitan Magal, may mga importante nga panganawon. Nga kaparte man, siyempre kuha na nga trabaho bilang kapitan. No? Ay saan ang Facebook post ng ginman ako nung kita mabase ay na manaki 5 na nagpost man ako actually kakaistoryang namon mga alas 6 ginyan at agahon ay nag-prepare mo mapa Manila bimaray no ito lang man anay so far basahan ay manaki 5 na ag tsaka na lang man ako makauli mo ra i-update na kita kung ano may kamatuuran kung rin nga issue ba anungod sa ginpatay nga baboy sa andang karang lugar nahalin ko nito sa may Rojas. Ay di ba kung aton basihan ro ginpagwa nga mandok aton nga local government unit it I mean provincial government I mean no with Governor Joen nga bawal ani magsugod ro mga buhi nga nga baboy or karnit baboy or kung ano man nga mga meat products kahalin to sa iban nga mga probinsya apin mga area nga naka-record it day kira nga kaso it ASF like kapis no? Ay ginasugid ayun ako nung baboy yung ginyasa ta sa Fatima nga alin sa kapis pero rin niya ron gina-verify pa yung mandon it aton nga barangay council with Kapitan Custodio ay ginapalibot na ro anang mga tanod ag barangay officials para mangusisagid ko rin niya ron yung butang. Samtang sa piyak ka nga parte, 498 ka mga pamilya sa clan na apektuhan, bangon sali ka nga bagyong Inday ag habagat. Samtang sa piyak ka nga parte, milyones nga kasamaran, ginaiwan it bagyong Inday gabagat sa Western Visayas. Grabe to sa Iloilo ro nagaganabo, may landslide nga to na tigayon nga ma... tabunan ro sang kabagay nga may senior citizen sige pakaron ng pag kuan pag-uusi isa man and then may yaking ato nga gubumpat sa baha no? Until now daw wa pagid makita. May tulay to sa Iloilo, may mga revetment wall sa May Leon, ginyamon ko baha daw ging kumos nga papilyang. Pagid makondo revetment wall man ko iba, no? Hindi rin to gali sa hindi ang gid gali rito sa Bulacan nga kanabo ro yon. Kundi iya man gid katon. Actually, sa Aklan, gawin sa may humarap sa banga, huwag apot solusyon nun. O, di ba? Grabe kita ng gobyerno makon para madali ro pag-repair. Diya papel ang restakan na. Sa ito nga balita, National NBI official magatubang sa impeachment trial ni VP Sara Duterte, makaron mismo nga adlaw mga K-5. Kadali si Matibag ay may mga panawon rimaw abroad, may mga seminar or meeting atendiran, unahan niya ni Manakwa. Matubang tatimplano sa impeachment trial para nga itauman doon ang mga investigation. Kuring nga nga pagpamagag ni Inday Sara kay PBBA Banay. Balikan taman doon hinuna sa ito niya pag ililiba. Katoraton nga mga headlines, katawan ito ra sa ito niya pag ililiba. Agad check it at duga nga mga reports. Alin sa ton nga mga K5 patrol reporters nga naka-standby. Kung nasan da nga mga areas of responsibility. Sa ton ka nga kalibo PNP. Agad check dugang sa pila na ton ka mga PNP stations. Agbalita sa ton ka nga patrol nga nagalibot na sa makaroon ka nga pangurason mga ka-K5.
1: Foro de los Pueblos.
3: Standby ka mo sa taga PDRRMO na ton, ha, with Sir Jeffrey Mundo. Pabot na ton mid-K5 bridge kung kamusta ro Aklan. Daw may mga ginpang tabangan yung mga kigmanghuran sa Burwanga nat part Burwanga Agnabas. Yan. Ay, may mga light, mga bagay nga himo sa light materials. Napiktuhan ko mabaskog na itong hangin. May dagang nga mabaskog man nga pag-ugan. Pero yan sa may western side, I mean eastern side, yung mga banwa, naka-experience naman ito, mabaskog nga pag-ugan, pero yaka ang gidro mabaskog nga hangin. No? Una tahagos abi sa may part ito western, bumirada ro habagat mga ka-K5.
1: Ang kampiyon na istasyon K5 News FM.
3: Before tayo check, raton niya pag-asa DOST sa pinaka-latest ng weather forecast. Magkaroon niya daw it Lunes. Oy, inomanay ka mo it kape, ha? Kape nga malasa ag makagagana. Rong kape nga dapat imno naton sa kadagahon. Eh. Kape nga dapat i-partner naton sa mga manamit nga mga pamahaw. Abay, siyempre, healthy nga pamahaw do dapat tirahon sa gahon. Eh. Ay kung healthy yagi rin ginakakaon, especially sa pamahaw, abay, siyempre, may chance nga gabasko, gri mo ka ng immune system, may chance nga makuan baga, mapaboost rin mong energy. Ay, dapat kape man mo, maurun man doon na ka ng abilidad. O, kapariot DTX Coffee Mix Pre-Bio Coffee at DTX Premium Coffee. May kape ka na, naka-detox ka pa. Ay, ang palayaro ni Mau, no, nga may charantin din do nagatabang kung kamo may mga diabetes. Plus, may chia seeds pagid. Kung sa mga nagapaniwang rin na, ah, sabayan nyo at ehersisyo while nga nag-exercise ka mo, may kape ka muna nga DTX Coffee Mix, sigupon, ay may una doon nga chia seeds. Sandig si eksperto sa pagtuon, hindi ang nagapanamit sa boro maitaoki mo ni chia seeds, kundi kaya nang i-burn ng mga extra fat sa ton ka nang agawas. Yung mga tambok rin na kakas paagi sa pag-inom DTX Coffee Mix. Tapos may DSE pa, or the sugar cane extract powder, rong mapait nga parte tubongin butang sa DTX Coffee Mix para nga mas makatabang sa may mga bagatian nga diabetes. Alright? So dapat kapita sa gahon at sa hapon, mag-DTX Coffee Mix na.
1: Yonar Viray, puro Pelos Pons.
3: Dalanggid ay i-check ta, linyada, itaton ka ng pag-asa DOST. Sa daga ni Chempo, makanya Lunes, iya si Sir Aldisal de Aurelio. Arat ni mo partner, no? Sa aton nga daga ni Chempo, bahay rulo pressure nga na ginookon Diyos. Nagabaskog, tanga nagabaskog, di ka nadampi sa may eastern part, ita northern, northeastern Mindanao. Oh, kapahaw tapaman. Ino kon Diyos kabay pa nga mag-usaw na lang ra. Ay kon tanawon turaan nga pamanawon daw igo ng Hidro Pilipinas mo. Oh, mangutana ta sa detalye kay Sir Aurelio. Sir, kamusta pong lagay ng panahon ngayong araw ng Lunes? Good morning!
4: Magandang umaga, narito ang weather update sa araw ng Lunes, July 13, 2026. Nakakaapekto pa rin ang habagat Itong habagat ay naapektuhan ang malaking bahagi ng Luzon. Pero inaasahan na ito'y hihina. Bukas, inaasahan na hindi na ito makakapekto sa limang bahagi nating bansa. Ang magiging dominant weather system ay Easterlies. Itong Easterlies ay inaasahan magtatagal sa ating bansa sa susunod na 2 hanggang 3 araw. Samantala, yung low pressure area ay nasa labas pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility. Base sa ating mga data ngayon, may posibilidad na maging bagyo. Pero mababa ang tsansa na ito'y pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Inyong papansin, malayo ang low pressure area sa ating bansa, kaya hindi po natin inaasahan na makakapekto sa ating lagan na panahon ngayong araw. Kasalukuyan, ang layo ng low pressure area ay nasa more than 1,400 kilometers silangan ng Mindanao. At sa ating lagay na panahon dahil sa habagat, itong malaking bahagi ng Luzon ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm, lalong-lalo na sa kalurang bahagi nito. Ang mga lugar ay sa Ilocos Region, ganoon din sa Bataan, Zambales, Pampanga, Bulacan, kasama na rin ang Tarlac, Rizal, Metro Manila, Cavite, Laguna, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro at Palawan. Samantala, ang nalabing bahagi ng Luzon, kasama na rin ang buong Visayas at Mindanao, ay makaranas ng maganda at maliwalas ang panahon maliban sa mga isolated na mga pag-ulan o thunderstorm. Ngayong araw may inaasahan tayong malalakas na pag-ulan, inyong makikita, dito sa kalurang bahagi ng Northern at Central Luzon. Ang mga lugar ay Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan. Kaya sa mga kababayan po natin sa mga nabanggit na lugar, patuloy pa rin tayong mag-ingat dahil sa mga posibleng pagbaha o pagguho na lupa. Although wala tayong gale warning, pinapayo namin ating mga kababayan ng babalak pumalaod sa ating mga karagatan, mag-ingat pa rin tayo dahil sa inaasahan pa rin tayo ng mga katamtaman hanggang sa maalon, lalo na sa may bandang northern at western seaboard ng Luzon. Ang araw sisikat mayapong 5:34 ng umaga, ang araw lulubog sa ganap na 6:30 ng hapon. Yan ang ating

0: bagyong Inday. Ag grabe ro epekto man itabagat, ipinabaskog ni kuan eh. Ni Inday ro habagat, ginhunos na tusto. De din do dahilan ko mat nag-ugan riya sa ton sa part Itloson ng Visayas area. Okay? So pangumuyo na ton do low pressure area ng LPA, kabay pa nga magusaw. Agod indi yon imaw mahimo nga mangin bagyo. E kun mag-develop imaw nga sa kategorya nga mangin bagyo, matyag guman kita kararon ay abo paman man kay 5 na daton nga mga plano paman man ang makarang July, no? Kaso wabi kita at mahimo man nakarong K-5 na namaman ko iba, basta mga maura man ang tiyempo, while nga nagahilap Petro, ginatawag natin Bermans, karong kita hagos man ga dosas ng mga gainit tiyempo man ang ra. Kwan doon na, mga muyuon tayang, nakabay pa ay diyon gid magbunok itos to, kung doon mga mangunguma man natin, ay doon ibang ane, okay matama na ro, rayang singkiri nga pag-ugan-ugan, kahit papaano ay manami man na ro pag-tortol namon sa mong nga ganas. In short, sa mga pagpananom, may positive imaong epekto, no? Pero hindi ang mangin sige-sige ro gan, budlay man. Paano ka man nakadire kung ubos matanod tanan-tanan ng sinabod rito? At di kidagos kita katrabaho, di kita kahugag kung maugan, gasa, no? Ag pahugit ang epektoron sa transportation man. Foro de los Pueblos. Alas 6:57 raton nga oras. Ag sa aton ka nga pagbalik mga KK5, standby. E aton balikan dahil nga lang update sa natabo baga sa 19 anyos nga babae nga naging buno sa Libacaw, Kutinalikdan nga Domingo. Ano do latest investigation nga ginapatigay ka aton nga PNP? Balikan taron tanan, matapos siya mga importante nga mga pahanomdom. Standby!
1: D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
2: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
3: So makadto na ito sa extra benefits ng D3 Bio.
4: Pinaka-nablis din basta extra ng extra benefits. Take note ha, ang D3 Bio, gitawag ni your extra immune system na wala gadipindi sa imo built-in immune system.
5: Correct.
4: Gamatumato na lang siya.
5: Tumato na siya.
6: Extra standby. No?
4: Mm-hmm. Oo. Oh.
6: Well, labot kung may comorbidities ka, may hypertension ka, diabetic ko, kanga nubuong mo immune system.
4: Amo ni kanami kung nakainom ka D3 Bio. Sa una, sir boy, permi na to, ipastrong na imo immune system. Why not take D3 Bio to have your second immune system?
6: Wow!
4: Nga pag-agi niya, patay tanan ng kagaw, sir boy. No? Permi na to, ginabalik-balik, nga ang D3 Bio is best known to be an antiviral and antibacterial. Permi na to, balik-balik din nga, kung mag-inom ka D3 Bio, tanan nga kagaw, ma-virus man, ma-bacteria, patyo ni D3 Bio. Kaya siyempre, sir boy, adlaw-adlaw gasulod ang kagaw, adlaw-adlaw gasulod ang virus, dapat adlaw-adlaw man tayo inong D3 Bio.
6: Exactly.
4: Mm-hmm. Amo nang pinaka-importante. Pero huwag kakabalo nga ang D3 Bio, sir boy, is also anti-protozoa.
6: Uy! Malugay yun daan.
5: Malugay, ha?
4: Mga ginikanan nga may mga kabataan, amo gining bantayan nyo. Tingala ka kabataan nyo, niwang mangyapon, niwang manigatambok, nga niya sustansyado, palang sa balatian nun man, basi may kapuyo na sa sulod, paim na inyo kabataan sang, ano, sang D3 Bio para mapatay na sila. Para wala kompetensya ang lawas ang bata mo sa mga nagatinerda sa ilangat yan, sa ilangat tinai. Amo na ka-importante ha, kung palainom ka D3 Bio, hindi lang ha, patyo niyang kagaw nga virus, kagaw nga bakterya, pati ang mga lugay da or mga gitawag gatinerda sa mutyan, amat-amat patay na sila, sir boy.
6: Ang inyo na Candida albicans, kag mga lugay, hindi nakasarang sa problema pag kumaeksima ka.
5: Ay, kahit budlay na budlay.
6: Madyos ko, katol-katol na, sir boy, kakatulog akong gabi. Imagine na, bilog mong alawa. Wasga, may atopic dermatitis. Kagkabudlay niya bulngon. Kagway niya gani bulong.
5: Way niya bulong, no?
6: Ang nami sa D3 Bio, pwede mo sa yapuson, ipahit ang oil niya sina. Because ina siya is made up of virgin coconut oil and vitamin D3.
5: Correct.
6: Directly applied sa skin mo. Imagine na, gakrak ang skin mo. Gakrak, gakatol, gasakit, gadugo. Pero kung butangan mo na sang D3 Bio, kanami. Good oil, no? Ang iya sina nga lauric acid.
4: Kung na-try na nila, yung tanan nga with Ben, itry mo man ang D3 Bio.
6: Oh.
7: Oh, grabe. Correct. Epektibo. Epektibo.
1: D3 Bio.
8: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas,
3: mangabuti ka. Ang topical ability sang D3 Bio, di mo makita sa eksema, makita mo minin sa mga tawag ng mga

0: mga nails mo nga may fungi, kayang-kaya na ni Ditibayo. Oh. Intra mo na na ang tinatawag nga kagat sa mga sapat-sapat.
1: Mm. Sir Boy, kabalon ako. Mm. Pwede mo na dots.
0: Dots
1: sa mga vaginal dots.
2: Pwede.
1: Kung medyo gakatolbi ang mga flower.
3: Uy, kabalo ha, basi fungal na.
1: Oo, pwede mo yan, ipahid na.
2: Yes, infection na.
0: Fungal infection. Don't you worry, because extra virgin coconut oil is even used in HIV treatment. Paano lang ginawa po? Ginaputanggin nila sa kinatawon. So, amo nang epektibo sa ano, no? Kung ikaw gin sa kagat sang sapat, nangabi, inisa gulpi, mag-inflame, kuha ka isa ka D3-bio, kuha ka dagom, o puson mo gamay, i-apply mo ni sa imo skin. It will protect your skin from inflammation caused by the insect bite. Tapos, kung may mga infection magit nga cause na kay may mga dalitan kis ang mga sapat-sapat, mabatuan sang ginatawag nga lauric acid, caprylic acid or MCT sang D3-bio.
1: Wow. So sa mga gaplano nga magpa-vaccine, Sir Boy,
0: importante giniya.
1: Importante giniya.
2: Before magpa-vaccine.
1: At least one day or two days before, balbalon mo na inom at least 3 days sang D3-bio.
0: Correct.
1: During or after nga ma-vaccine ka na, inom ka man.
0: Was.
1: At least 2 days every 8 hours.
2: Oh, before
1: ini makabulig ni para mag-less ang simptoma.
4: D3-Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, kung gidang ako na regular nga regla, kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3-Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
4: D3-Bio. Ang D3-Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
2: Mabakats, mga butika.
4: D3-Bio.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga butika.
0: D3 Bio. Health News.
2: K5 News FM. Kajami mo sa musikahan. Sa pagkita. Maasahan sa public service. Always number one. Number one. Number one. K5 News FM.
3: Ang kampiyon na istasyon K5 News FM.
4: Yonard Viray.
3: Puro Pelos Pueblos.
5: Alas 7:13 daton karang oras balikita sa aton karang pagpadayon sa programa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon ninyo karang anchorman K5 Leonard Viray. Sa aton karang pagpadayon, ya sa aton karang pagililiba mga ka K5. Good morning anay sa mga listeners naton nga nagpamati no maki 5 pagi sa aton nga Facebook live ayan good morning anay sa mga listeners naton ha nga nakatutok ba karon. By the way, kung gusto niyo man nga magpaabot mensahe, i-search yang rong live programs dash K5 News Kalibo, ibasahon taron sa aton nga kabilugan katon nga programa magkaring adlaw itlunes. Nanay kay JR Virano, good morning. Nagapamati sa may hanlod, no? Una kay Bro Jerry Jr. Imarga Pagid nga nagamonitor man. Ag una kay Madam Guafa Kalipa, no? Happy Monday, God bless. Sige. Una sa may istansya sa mga Imarga family, good morning. Francis Aguirre, good morning. Aljon Francisco, good morning man sa may sitio Mapuay sa Pampango. Ag una kay Sir Edgar Casencia, no, nga nagamonitor man sa may Poblacion Leso while nga nagahigop it DTX copy mix. Yahoo! Yan. Thank you so much gid kay Sir Edgar Egcasencia nga everyday nga nagatutok sa K5 News FM Kalibo. Sa aton yung pagpadayon, iplastar ta anay mga K5 it makadali ray nga nga balita before ako badto sa Banua Itlibakaw. Ay nabasahan aton daya nga nga balita o nga ginapagwa mga K5 balin sa Department of Education by mabudlay tara. Unahon ko na kasi abo pang pamati nga maginikanan, I'm sure nga una makarasanda nga bagay before ako umadto sa update sa stabbing incident kana sa Libakaw. Ayrong grade 4 student sa sangka eskwelahan sa Cavite namatay ta no sa deworming activity nanda. Mga K5, aware man siguro kamo kung ginatawag naton deworming activity nga una ron sa aton kana nga Department of Education, no? A partner nanda kara ro mismo naton nga DOH or the Department of Health. So daywaron sanda ka opisina it gobyerno. Target ko ro nga programa ro mga public schools mga learners naton para nga ma-reduce no rong parasitic infection ag ma-improve ro ginatawag naton nutritional status ma K5. At e, siyempre do iba kang ginikanan, ginapadaghan it, ginatawag consent. Pagpirmahan mo rin una kung okay kimo nga mag-undergo sa ring program, rin mo ka mismo nga unga nga nag-eskwela sa rin nga public school. No? No, target nanda kaon usually, tanan nga naka-enroll nga mga learners from kindergarten to grade 12. No? Mga K-5. Sa rin ginatawag nanda nga school-based deworming program. Ayan. So kaso lang, sa rin nga natabo nga ra sa grade 4 student, ginakasubo ra it Department of Education Cavite Province ag komisbong Hugo Perez Elementary School, mga K-5, rung pagkamatay iti siyang ka grade 4 nandang estudyante matapos rung deworming activity sa mismo nga ron nga eskwelahan. O kamo rin na nga may mga inunga, pamati kita kamo ay before nyo ipasugod or ipapartisipar sa rin niya programa ita DepEd rin yung inunga eh dapat kamo man yung maginikanan before kamo magpa-approve ay uusisa man anay kamo ag observar ba oh. Now makaroon ginapasiguro Department of Education especially DepEd Cavite nga padayon sanda nga makipag-koordinar sa motoridad hanungod si insidente no ag andaman ka nga tawaan doon, ito pangol doon na tabong nga dahil siyempre mabasugan yung matakararo DepEd. Like what happened ko datong ato nga tinalikdan nga mga dinagon, No? Kat ay garin nga to nga sus, kat vaccine baga nga abot ang mga estudyantero daw ginasugid, nagkagamatay bangot sila itong atong problema. Nagding vax siya, issue ba? No? Now, sa official statement, naging pagwa nanda ko July 10, bali adlaw it Biyernes. Basahon na ito na, school official statement, anak eskwela ng official statement, Department of Education, Region 6, Region 4A, Roncalabarzon, School Division's Office of Cavite Province, District 1. So, di ka nakabutang, the administration of DepEd Cavite Province in general and Hugo Perez Elementary School Annex faculty and the staff in particular are deeply kasubo gid asanda maki 5 sa natabo nga ra. Actually, may video pang naguwa nga ning isang kamista nga di tayo mukahambay ba sa nagawat puhuway tangis ra na ay kibot man may mo ko natabo sa ring unga ay siyempre estudyante na, grade 4 student. So nagkasubusan about sa the death of a grade 4 pupil following a deworming activity conducted within the premises of the above-mentioned school. To all those who are equally saddened, as well as those alarmed, no? Even those who are by the unfortunate event of which no one certainly wish to happen, rest assured that the DepEd Cavite Province and the school administration concerned are not standing kung sa aton pa hindi ginandara pagpabayaan man normal kung ako man kararugatan o dahil nga ni nga what iba ka nga question nun, hindi man totally anay ba? So, magkaroon, no? Kundi question nun, agpangutan nun, kung natabo, kundi normal no, andagi lang man ka nga eskwelahan mga K-5. As such, should there be any ensuing legal processes and inquiries to be conducted by the duly constituted authorities in connection with the instant controversy, the Department of Education or DepEd Cavite officials, employees, and personnel shall not dapat yang gidron ng responsibilidad, dapat anda gidron nga kuon gidron ay una oh sanda naghambal nga within the premises of the above school above mentioned school no oh, mga K-5. So aron do anda nga official school official statement, so ga cooperation na sa maturidad para nga makuangid, matawa, matustisya kung ano natabo sa grade 4 pupil, especially sa anang pamilya nga nagkasubo. Hey, last Friday, daw may epekto katoko ko ano eh, part it Calabarzon, Region 4A, hagos pektado man tot bagyo last week, ay nagsuspend ganit sanda katot klase, way back July 10, ay Biyernes to, no? Ay nagkuan patagapon siguro sa naging proceed ang andaran ng program nga ra, the deworming activity. Nagbasi sa bun kung may unat abagang komplikasyon niya agi sa unga, tapos ginturukan kung nanoro proseso karon ag nagain sa bun na ng pamatsag, maroon niya kina, matay kita na, pero grade 4 student ka na. So makaunod no DepEd, especially sa national, nag-iimbestiga sanda. Hindi pwede manaroon kay 5 nard nga hindi mataw atos tisyaro kamatayin ko ng estudyante ay una natabo ro deworming sa sugodit school ag normal question nun karon do naga patigayin ko ring program especially do mga DOH personnel nga nakatuka koron nya ron nga programa aton noon i-update kamo sa pilang adlaw ako ron nya ron nga balita ako malang ginapaabot naton da sa maginikanan nga nagapamati makaron. Ay said ako, already warming ra, hindi andon na sa Region 4A, kundi below ground niya Pilipinas, no? Mag-K5, budlay eh. Pag grade 4, may matakan doon nga karaman, pag hinama mo grade 4, nasa, mga nasa 10 to 11 years old, no? Mag-K5, mga mauron do edad. So, 7, 8, 9, 10, siguro mga kwangid, mga tama, 10 to 11, mga maroon di edad, no? Ay, may buot-buot sa taron. Ay, basi sa mga baga kung may mga ginabatsagot ang ibang abagatian, tapos kat imaong karahigin paidagom sa inyo program, the warming activity, basi nagkwan ba sa anang gawas, complicate, tapos maroon nga nag kwanta no nagtaot na bagay imaw it kung ano man yung sintomas ng kinamatay ita daya karang estudyante.
3: Puro de los pueblos.
5: Speaking sa estudyante, no? Balikan tagondo dai nga nga balita sa Banwa Itlibakaw. Ay said ako abo kararo nagahugat no kon ano ro latest update. Kuraya nga nga pagpatay sa daya nga nga biktima, no? Pagpatay. Ay bangod ngani nga rolastro sa liog. Ag sa mga wa pa baga kagid kasayod nga manit nabot sa puntong ikinamatay biktimaro ruyon nga ron nga butang. Dahil ani sa ka baho ka anang alastro. Bukod niya taray mao it nadaplisan, bukod niya taray mao it daw mambay naton nga aksidente baga nga di ba lo ginapagwa nga istorya nagaawat imaw no ay ruan nga nobyo ruan ng kaibahan do gaking kaibahan na sa ruin nga oras mga K5 hay may una nga natabong komosyon sa sangka unidentified nga tawo until now ruin do ginpagwa anay nga una nga version sa digman sa pahayag itay kaya nga si alias GM sa aton kara nga kapulisan. No? Pero pulis, siyempre, gabato niya doon itmang information ag hindi gid totally nga karon niya sanda mastik. No? Sa ring ron nga version para magdire-diretso investigation, hindi. Gagader pagidra ton nga otoridad una sa mga pumuguyo kung sin mga pit na tabo ron dahil kira nga krimen, gagader itmang information, no? Para nga masuportahan datong ato nga version nga nagguwa ko una no nga kuno may una nga natabo nga akomosyon between sa daya kara nga gagaki ag sa datong atong tawo nga until nawa man na makilaga nga nakaaway na nga may armas may kutsilyo ay nawat kuno ko partner ko batong baye naiguanda na kara nga liog no so manggaw sa iyo polis kung halimbawa may tao nga maistorya nga gatugma imaw sa version ni Tiyakiti, okay. Pero gagawa bi until now, no? Pasinsya gid sa mga nagapamati rin nga nakakilaga sa rin nga si alias GM. According sa pamilya, kapon, ay gin kamusta naton, wagid it may alias GM nga nagapakita ka darito. Apisar unagon sa residensya nanda, rong patay nga gawas itraya kara nga biktima. Wagit may nakapakita dito. Daw gataog yapon mao sa family,

0: Kat una ondo ginikanan ko victim, ang dinyo nagbanta yon umpisa ko tinalikdan yung Domingo, hasta nga naduat huwag mga kabuhi. O tagin kapakita ka, ginpang, I don't know kung dindo exact word karon nga ginpang block, or, eh din makuha mo eh, din mo ma-message, no? Din mo ma-message ko, datong atong nakakachat pa nana, nga igampod it victim, hindi din mo ma-message. Until now. No? Hindi ko tati, din ang bago kinang gatao, romis mong sa SGM, itpagduda man sa pamilya. Dahil nga ni kung ikaw, although nga wak mo ginahalimbawa, ginaakuha nga nobyar yung babae, pero sa ngalan nga kung ikaw is may konsensya nga ginatawag, dapat sa ospital pagang agas na sa makarang at simpo, nag-feed na ikaw, bisan hindi ka personal nga mag-appear una sa pamilya, no? Mag-atubang ba? Nga muni mo to, no? Bisan sa chat na lang nga i-inform sa nga maton, araro posible nga tao may kaimuan ka na. Kasi hindi magpatiro family, agbisan sin uman nga nagasubaybay kung nga ng kaso. Kasi kung aton pamatian doon nga version, nakaangkon ita konfrontasyon, meaning nag-istorya pat gamay-gamay nga mga minutos, as na kulihin, nagkainitan, katong na nataburo, komosyon from konfrontasyon to komosyon. Sa komosyon, mag-K5 nga magabuhay, gidabi mana, it bisan 1 minute, no? 60 seconds, nga, halimbawa, imbo ko mat, nagpukot, rodaywa, hindi man eh. Naghuyuan, etc. Rin na. Sa sugod ita, sampul ito naton da, 60 seconds. Apisar, mamba naton nga, doing area is madugom, huwag hindi may kwan rin na, nga ikaw mismo nga nakatubang sa rin nga tawo nga kung matuod gid man nun nga may una nga unidentified yung nga person nga naturo nagapit ag naturo posible nga nagbuno sa yung partner or kaibahan nga babae, wag dat, bisan yambong na, ano ra kung gid ko pang lawason, no? Or basi may tato sa gawas, rabuhok, mauno it magangbo ra buhok, no? Kalbo kuna kanano ba? Oh. Kuna ano ro pwede nga ika-provide mong information sa posibleng pagkakinanlan. It daya ka nga suspect, no? Then ro investigator nagahambal, ay mabtik ro investigator nga ra. That's why nagapanawagan ako sa mga kay manghuran ta rin na nga nagapamati nga basi may mga paghisayod kamo especially barkada ni Alice GM. Sugid ka mo to sa PNP kung ano rin yung nasairan pagid, no? Or basi may tawo nga nakapan on that time, no? Mag-K5, nga basi kung nakita nyo, kung may unagin man nga nag-away, mabahot aron nga information ika-provide ta sa PNP. Buligan naton, ro police nga ma-imbestigat. Kasi kung mismong police yang, no? Normal, ga-imbestigat matang sanda, una matang effort, diwa matang rin na pabayin ang dara. Pero mas nami kung nag-abuligan, no community, agro naton yung police. Para mas madasig nga masulbar do kaso nga na. Agod, oh, konsensya man naton sa pamilya, agod, may dawat naman nung ginatawag justisya. Di ba? Ay akiro nga nga rawa, gina-expect nga mamatay ra sa ruyon ka bata ang edad, ag sa ruyon nga pamaagi pa, no? It kamatayon, nga gin, last, rana ka nga liog, mga K-5.
1: Komentaryo nga patas, oh? Sag, servisyo nga wagas.
0: Nga nag-expect karon do family. Okay? Now, mabalik kita sa rin nga rin sa alias GM. Hambal ko nga ni, kung gapamati rin ang family, kung limpyo rin inyong konsensya, no? Kasi nabuan nyo man matood it statement pero inyong unga gabi iyagi nga rin. Pinaluap pa it pagkaagahon, no? Ginbuan it statement ko ato niya police. Pero te, siyempre, statement pang ron, hindi pwedeng hindi mo makabigra nga person of interest nga man. Ang bago pulis, automatic ron nga kabigon yung mga person of interest because nga imauro ulihing kaibahan, itrayang ra nga victim bago na tabo, ruruyin nga ron nga pagpamuno, mga K-5.
1: Komentaryo nga patas, oh? Kag servisyo nga wagas.
0: That's why nga imauro rong raya ka ra nga person of interest. So, anong adlawon kat matabo,

0: Rayang Rang Agrimen. Gindaga pa sa ospital, nagbato ro victim, kaso wagid makasurvive. No? Wagid makasurvive. Then may nagambay o, may nagkakomento eh. Ngayon man nakatutok. From Jimmy Zauldaga Pamati. Kay Five Dard, yung lalaki ang susi dyan sa lahat. Pag hinama mo susi, meaning, imaw kararo posible nga manginyabi para masulbar do krimen. No? Pamatud anana, ano gid ritoro matudtod gid ang kananabo, paano masuportahan nana nga ro yung version hayro yung gid mano natabo that time mga kakipipe. No? Ano ro pwede nga magamit nga evidence nga gasuporta nga harong gid man natabo sa ring harong victim. Ang nakapangay sa natbulig sa mga residente rin na, particular sa Alalay or Bantay ko sang kasyap rin na sa area nga ron. No? Kung sinatabo, roday ka na nga, krimen. Dahil ako gapati matang sa ginambay ko mga residente din na, nga rin yung mga time, mahipos yung ginmata. No? Mahipos yung ginmata. May nagambay nga, mana K5 na nga man it. Una ro ring daywa man na sa ro yung area nga sa galit nanda madugom. No? Daw-daw ga question man do iba. Sa mga nagapamati, nga guwapagid ka mo rin na makatapak man sa rin yung area. Ako nakatry man ako man di ka nagamotor-motor, anay, pero hindi man ganun ka masyadong develop rin area kasi di ka dapat ang dati gaagi sa idago, guwapat at house approach doon nga tulay, girder pa lang, nga ginpatong, rolihi kong libot anay yun na it motor. Kung hapon, manami abimatod nga libot kat motor, parking mo sunan, mag-jogging ka, no? Patunaw-tunaw ka bagat tambok. Manami matalikon sa istakabi, sa revetment wall. So, nakibot kita di karong area masyadong develop kon. Dahil nga din ongoing reconstruction itay ka nga tulay di poblasyon magugba bridge, no? Sa mga wapakakadto gini na, ring area agad tunan gid mata. No? Kung halimbawa nila ka mag tutambay abimana ag sa mga magpartner nga daw sa ring nga edad kasi legal age na santa eh. 19 years old the victim. Agro anang kibahan nga yaking ka is 21 years old, no? Ti pamatat problema nga bi nga istorya mataran na rin naron. Di ba? So, rin nga time alas 11, yes, matuwa, duwa, tahagos tawo, pero may una kita ron nga may nagainom nga ni rin na sa ibabaw. Pero may kakuha nga niyang gidkara, barangay eh. No? Eri ba nga barangay, galibot, randa nga mga tanod. O, nagarunda. O, ti, ano barangay, kung may mga observation, una sa libot, mga K5, may mga paghibati, kung siin rin mga gingging nga rin nagatilinambay, like may mga salooban nga rin nga mga piso wifi, ginatambayan nanda, pakaaga rin na at magsilinangag, abong reklamo, o, ti barangay karon makataot solusyon. No? May mga dikatong purok damping nga ginatilimbayan, butangan pat inom, pakaagari karon manriping mangkunamat. No? Ti parubingan, no. Revetment wall. No. Adaw tuod man nga gusto man ko iba may privacy kang ginatawag. Pero may atong curfew. Ti ro mga minor pauli unta eh. No. Ti ro mga indi, sawayon nya nga maton ay kung pwede. I-limit yung di ka lang pag-agto di ka lang area dahil madugom ang base kung ano kinyo rin na manabo, no? Mamauron abi. Pero di na ito mambal nga basugon ta naton do victim nga haman manat do yung oras itot amana. Eh, normal doon ay mga nagakwalman, nagalibot, nagakwalman doon, nagawarang-warang masaring edad. Legal age, matagsayin sanda kung ano matanandang pamanawon that time. Kaso ang abi ay may natabo ang hindi man namin, rin natawag na na krimen. No, magkipag, hindi mag, din na mo mag-question nga manit sa yung oras, yan ay sa kalibo, kababo, nagawara nga tig-alauna pa ko namat na goli, ay kotom nga wamat at may kwan abi, ginahimo nga kwan din na, ikabayular sa kunano nga mga municipal ordinances. No? Ay rin nga rin ay past 10 pa ang 8 I mean 10 p.m. okay pa mataron. Okay kung mga kwan kunta mga aga-aga nga wa ka mo nga may galin din na ano ka mo ga gamang kiro nga matimprano pa ka mo rin na. Eh, gabi ay. No? Hindi man gito taling hanagob nga mayad ba? Kung mga alas 11, alas 12, sila una mga mauron. Alright? So, wabat ibang higit nga may kaibahan, imaw ang gid. Doon do ginapayag ita, dahil ka nga, mga nagtabang ba? Ay, dato malang manaramon nga na nakita nga tao, dato nga aki man ang kapangit pulig, ang ba na kulungat, ani man at may nakapano nga naka, kwan saan nga liog, akibot na tayo ni mo nga nagadugo, pwede akong pati nga, the victim, waka panong nga may igo na imaw. No? Unless kung gulpiyada ro na tabo, baga nga, sa, daw, kung halimbawa, kung mga kwan imaw, pa, eh, kung buno, abira is, patagsok, hindi, abing nga na, ang last door is pahaba eh. So, daw ginyot-got, baga, eh, kung mga, madas, may puwersa, basi kung di mo mapanuhan, pero, hindi kito talimang gisiguro nga daw, as in wa gid ikaw may nabatsagan that time. Hindi man gid ganun siguro, no? Lesa dagom ko anang nina di kada sa liog ay. Eh. Oh. According sa pulis nga na-encounter it doon nga ron nga victim that time maging dapat sa police station or I mean sa bagay pabungan sa infirmary hospital hay kada istorya nagakwan dudugo. Ngani do dugo pinakakwan nung katungawas man eh. Delikado agi that time anang situation marugin rush imo pa to sa hospital yes kalibo yes sa mission hospital sa private no ay kwanyo tay na while nga sa ambulance na nagakwanyo tala ng pamatsyag ay sa kabo ko dugo nga naduga ka na no ag nangin unconscious di mo pag diarrhea sa aton sa hospital agas taw dayon ginbawian ko anang hunga magkabuhi o ta ba mataw ikiro victim nga makahambal man kun anoro ana sa siyempre imo nakasaksi karo man sa bilog dai wa man sanda ka makasugid kada kunta una no gid man no matudtuod ang tabo rito or basi kilala na no nakipag-away sa ring arong aking kibana ag gin panung ana na no ora nang purpose ba ta kunta man ma defend ro ring aking kibana sa ring oras ag hindi ang ma-defend kundi must stop totally ring aron nga ginatawag naton commotion nga ginasugid sa bersyon, sandig sa bersyon, itaya ka nga gaki. Nga si alias GM nga person of interest makaron. Itaton ka nga kapulisan. Kulibakaw PNP. Oh? And doon na itry ko kara si Hepe, si Captain Vidal, sandig sa nang latest investigation. Napatawag ba ito man doon dayang si alias GM kung iya para imaw sa andang baryo na sa Ugsep? No? Ano imaw kakuan sa pulis nga nagabulig imaw sa investigation nga provide imaw information. Kamusta ro mga info nga nabuo naton sa mga libot? Ay ginapang validate para nanda kung ano ka matuod ro yon. No? Kung nagasanto baga ay ginasugpon-sugpon doon ko pulis. O tanan nga mga details nga nabubuo nanda. Nga hindi basta-basta nag-iimbestigar kara, hindi man din naton pwede mong i-pinpoint nga si Raya. Oh, eh sino pa mana base natong ulihin ng aking nga nakaibahan? Hindi man doon pwede gid person of interest ima paginaman natong person of interest. Posible nga imaurahay makabulig sa investigation or posible nga may participation sa natabo. Lino na mama natong person of interest. That's why ginabuanon mo detalye pabalik-balik katong yung pulis. E kung magkuan baga, may something masense ro police na to, hindi doon investigator, te, karon magka-problema. Dapat consistent ka sa imong info ang gina-provide. No. Doon. Balikan taron tanan ha, dudugang pagig nga balita, i-plastar ta, matapos siya mga importante nga mga pahanomdom. Stand by!
1: Ang kakampiyon ng estasyon sa Kalibo Atlan, 94.5 K5 FM. I Care Gold.
2: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga akon nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong nagamaneho na ako kada gabi kag makabasa na ako sang mga magagmay nga letra.
1: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Dry eye, pirmig katol imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag I Care Gold Capsule ka. Ang I Care Gold Capsule. capsule. Highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda, sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule. May aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa

0: Ether Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas hapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3.

0: Barangay Kagawad, Elgin Castanyo, ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

0: epektibo.
1: My DC! Mabaka sa mga butika.
2: Extend Food Supplement for Men.
3: Ako si Brid Domingo, Extend Food Supplement User. Dakogin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang unabi daw wala nagiganay, pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
2: Extend Food Supplement for Men.
4: Lagi bang matamlay o mahina ang memorya ng anak mo?
5: Bigyan ng Memory Advanced Syrup. Ang Memory Advanced Syrup, ito ay isang neurobiotic.

0: Moria. Memory Advance Serum. Araw-araw, mabibili sa mga butika. Memory Advance Serum.
1: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
2: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
1: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
2: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: TDX Beauty Soap.
4: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
3: DTX Beauty Soap.
5: Mabakal sa mga butika.
3: DTX

0: Sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mapakala ka butika. Nagkapangita ka bala sang food supplement nga barato, de kalidad, kag aprobado sa mga eksperto? Clinica, Alternativo Medicina and Wellness Center. Kumpleto sa mga suplemento. Clinica DTX 500. Clinica D3 Bio. Clinica Sport Bionics. Mighty C. DTX Coffee Mix. Free Bio Coffee. DTX Beauty Soap. DTX Herbal Oil. Clinica Deo Fresh Roll-On. And many others. Plus, sa Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center, may free check-up ka pa every Sunday and Wednesday from 9 a.m. to 12 noon. Clinica Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: You're listening to 94.5 K5 News FM.
3: K5 News FM.
4: Leonard Viray
5: for ang kampiyon
4: na istasyon.
5: K5
4: News FM.
6: Alas 7:38 segundo daton karang oras. Malikita sa aton karang pagpadayon sa programa Foro de los Pueblos, The People's Forum. Sa gyapon, inyo karang anchorman K5 Leonard Viray. Sa aton karang pag-ililiba, no, sa aton yung pagpadayon, ino man ay galikita it D3 Bio, ah, rong kampiyon nga suplemento antiviral, antibacterial, ag antifungal specialist mga K5. Pero D3 Bio, may sangkap rimaw nga extra virgin coconut oil nga manggarunon siyempre sa MCT or medium chain triglyceride nga nagabulig protektar sa tunkara nga ikaayong gawas. Sa mga lolo ag lola naton nga permi nga nagaproblema ay akarutugog, hindi ako si katugan, no? Daw, dagan man na rong K5 nad kapag kakaedad-edad pa na. Pero sandig sa pagtuong katong mga eksperto, ma-improve man kahit papaano ro quality of sleep ninyo basta nag-inom kamot D3 Bio. Dayong kakapsula gagiro imna sa sang tapos iapon, no? After mo take imong dinner, ti inom kat daywa ka kapsula it day karang D3 Bio. Agod nami ro imong tugog gabugaw ka ba? Yeah! Yeah, sa mga senior citizen ta nga nabudlayon nga magkatugog, what manami nga tugog ba? And then sa mga kundi na, nagasakit ra ng mga nina, no, buhay magmayad, epekto diabetes, te pus-on mo ro D3 Bio, kapsula na, pagpusa mo karon, bukat dagom mag-imong sibton, patugo mo sing nina to, good oil doon nagagawa karon, kaya na mapamayad it dali rin mga nina. Ag, kung ka mo may mga sakit rin yung ngipon, baga, dahil bakterya ba na dahilan karon, te inom ka it D3 Bio. Mga dayawang kakapsula man, pus-on mo sing ba, di ba na pagtunlon, palibot-libot mong barito, 2 to 3 minutes before mo tunlon. Pagtugon mo, sa esophagus mo pagang, hasta pa'y dagang sintian, tanan nga maagyan una ron nga mga bakterya or viruses, patay. Marun ka-abdik si D3 Bio. Kali mag-inom, it sikat nga kampiyon nga suplemento, inom D3 Bio.
4: Yonar Viray,
5: Foro de los Pueblos.
6: So doon natabo sa Banwa at Libakaw, no? Latest update naton based sa nga pag-istorya sa aton nga makapulisan ag raya karang sa pamilya, no? Actually ro pamilya makara nagasis kaguyuoy matangani nagaprocess makaron it raya karang mga kwanto bill nga nahaiwan to sa ospital. Ambag ko ngani that time may nagbisita kita rito, no? Ay mga nasa almost 200,000 pesos yun. Ro initial billing ng that time. Ay makaon siguro sobra. Agwa man ka-survive ro ring dalagita, no? Oo, matangan ng pamilya ke. Ani kabay pa nga matawaan man dato stisya sa mga kano na government officials. Huwag ito kita't minabatian sa mga miyembro at bisan sa sangwilang bayan, no? Nga bi, butangan ta mat patong sa ugor o suspect ka na, butangin yung mat bisan 20 to 30,000 pesos. Agod ro pumunguyo. Pagit, ma-inganyo ta ba ro ibang nga pumuyo nga mag-provide it information, no? Mga K5 daw, I'm sorry da, sa mga miyembro na, hindi man tanan, no? Huwag sa ginamba na ito, mga pabaya sa narina. Pero kakumbagay daw, tawan taman importansya rin nga nga natabo nga sa dalagita nga man, krimen. Una natabo mismo sa poblasyon. Sa yung area, sa yung lugar, nga ginaantunan man nun kadahapon, among tawo rin na kadahapon ni gano'n. No? Mga K5, among tawo. Ginapukaw, ginakablit na nga government officials para mabuligan tapagid na ito yung kapulisan. No? tawan tatuan pabuya ro kung sino rin na ro makahutik sa ato niya kapulisan. Ita information nga magapatunay nga hara daya ro nagbuno, hara ro pagkakilanan dayang tawura. No? Para mabuligan ta raton nga pamilya, no, rin nga pamilya ko victim, ag raton kapulisan nga nag-imbestigar. I don't know kung sino ro committee sa peace and order din ako, anda ka nga sanggo niyang bayan. No? Nga makaman naton, eh, tutukan ta, hindi na itong pwede ra nga pagpaso niya nga bi masang dagunan nga wag may hustisya, no? Sa bilog ro ka na itong kare, ito yung local government unit nga makabulig kara, ag dapat yan nga maalarma. No? Dahil may una galing atawo nga kaya nga maghimot mauro niya krimen din na, nga kaping kunwa pa naton ma-identify, budlay sa mga nagapilinanaw rin na. No? Maki-five, ag mahipos rin nga nga banwa eh. Mahipos rin nga banwa nga ra. Watat may mga maura nga insidente ko tinalikdan nga mga dilinagon. Maupagang ho. So, hindi na itong dapat rin nga ruin niya nga pabayaan taro police investigation. Buligan. Paagisan ng opisina. No? Like what happened ko kay Christian Noblesa nga to. Magmangit sakit sa ng pamilya. Ginimuslan. Ro 8 years old nga ungang babayi. Ginhana pa nga chap-chapon ang sunugon. Imagine mo ron nga klasit krimen. White justice. Wa maidawat sa family. Nanaduga ring unga. Spagi sa krimen. Nga wagid naton matawatos tisa nga wala ton ma-identify. Ro nagpatay ka ron. Ro may kahimuan ka ron. Nga bi, mantos mauto sa kulungan. Bangon sa ginubra na. So mamaura man ba garo manabo sa kaso nga ra ko 19 anyos nga babayi. No. Dino gina ispinsar makarot family. Maki 5. Kabay pa nga mapukaw man aton dinaro mga government officials ta nga rin asay yung kamo karon kon ano ro mga pwede nga mahimo ta nga mga pamagi nga para makabulig kamo. Dahil home atod na sa legislative ka mo, no? Una man na ito yung municipal mayor, pwede yung kabuligan nyo ron. No? Kabuligan, maton na yung kahuya sa itong banwara. Kaso it pagpatay. Ag until now, tama nag-apot ustisya. Dapat ginisid ka na rin, committee sa peace and order. No? Pero atong Wanda, diyahan, taas na siguro ka na rin, 30 to 50,000 pesos nga pabuya. Although kung tanawang tama, nabagili mo. Pero at least may una nga pabuya nga pwede nga maka-inganyo sa tao nga base may pag-isayod. No? Agad, mas madali ro pag-identify ta sa dekara nga suspect. E kung hindi, paalin dun. Kung butang ta, datong version do patiha na ton. Di ba? Hindi man kita totally gigapati ka to kasi wapa man it may statement yung pagwagid ro PNP nga kato man sa nagagi nagasandig, hindi. Hindi abo pang angulo na nang natutukan. No? Di ko dato ginabi nga senaryo nga may tao, ti makakuba nga ni tapat. Nga rin tao nang pamuno, galing nga hindi na to ma-identify. Sa mga tao rin na nga naglabay di karon sa area. Di ba? Napaka-delikado. So nga ni, try ta ko nindo na sa bilog sa mga miyembro at SB, kung ano rin pag hidro pwede nang ikabulig ba sa pamilya ko rin nga nga biktima mga K5.
0: Komentaryo nga patas kag serbisyo nga wagas.
6: Alas 7.47 raton ka nga oras mga K5. I-check tabi ka na partner do aton ka nga patrol with K5 Romy Kahilig. No? Saan na nga nga report ay may panganakawan di ka sa may infant Jesus di ka sa Kalibo. Ginsugod, no? Itay ka ng mga kawatan. Magmait ang kawatan niya sa Kalibo. Mabalik anay kita sa Kalibo. Noon na balik-balikan ko yung balita update sa Libacaw. May ginugat pa kong info nga masugod riya sa akong koneksyon. I-update na lang ka mo, no? Kara anay kita sa Kalibo, mabalik kita sa paganakawan. Kasi, I'm sorry gid kay Kapitan Neil Canilario, pero gamito natin the word yung ginatawag natin, talamak. Ayan. Talamak, grupa nga nakawan diya sa Kalibo. Base sa mga yes matod ri bawa ka pa record sa PNP kun basihan taro record at PNP may una gang nga mga pipilang bilog kuno nga seryet panakawan. Pero riba nga rang waot ang makapablatter because ang balkongani riba karakanan ni Istorya Anton kapin mga intok nga mga negosyo ya sa kalibo. Gin pang message ta ngani ron sanda. Makon ma may ma buo bi kamit inyong kanabigaron statement kun ano ro nanabo. Hindi man na sir. Mo malang man nagyapon pa blatter to ag adtunan man at daw nakakahuya baga. Adtunan malang man at pulis imbestigahan. Di man ako namatabi, dakpan man, minor man kung makita mo ro camera. May lang mga CCTV nga footage nga nagagawa eh. Nga rin doon mga taong nagasugo, nag-ransak ko anang pwesto. Mga minor usually. Buyan malabi man nagapon na yun. Wow, manag-hostesya para kamon nga mga businessman. Nga mga mintok nga mga entrepreneurs. No? Budlay man ah. Ako naman, wala man na naman na pa-record ah. Mamalang man nagapon. Gina-post na mo sa Facebook naman para ma-aware man doon mga kapwa, mga negosyante. Nga haron ka talamakro pa naka 1 year sa kalibo. Takon ano tarumayad ba kara? Big challenge da kay Hepe, kay Lieutenant Colonel Vargas. Maki 5. Oh, haron nakita ginapakita ako nya partner technical. Kuha raya sa likod dito ospital. Oh. Kapit di karon sa may Castillo Shrine. Mga stalls di karon doon, datirong area kat kalye kulinarya na natawgon kat may mga banda kadagabi di karon doon. Eh makaw na madjawa ko nagkalugi man di ba? Nagbrailo man ibound nga buyot man kun ang mga stalls. Riba kan mga restaurant, riba kan ni mga sari-sari ro baligya. Pero no, mga minor nagapanirat gabi eh. Oh, ay paano abiro yon? Identify man ko iba ko pulis pero ro atong inatawag justice hindi man. Ay mga minor nga ni, eh. Counseling DSWD. Ay ginoko buyad man dayon. Dewang adlaw, tatlong adlaw, may tsansa, manakaw man managyapon. Ay, lintsin man ang klaseng sitwasyon man naraton. Ganigosyo ni kita, mara para nga makakita man ita, conforming ikabuhit naman sa aton nga pamilya. Tapos ang dat, ama na rin mga panipugos kung hidaligid ba nanda. Ay, sino ka rado dapat mag-take actions? Normal, di local government, agurato niya PNP gina ron. Diba? Mga K-5. Yan ay harap may panakawan sa bilog pagit sa Infant Jesus. Sa detalye ko rin ang balita, K5 Rome, standby.
7: K5 News FM, live report.
6: K5 Rome, sa reports, go ahead.
8: K5 Dark, medyo serious, tama ka rado, mga nagkatabu matang panakawan.
6: Yan. Tama ko, nga gamiton tarukuan, talamak nga word nga ron, ay madya, sige-sige, latabi, tanan may post, although nga what record ako sa PNP, what asa nagpa-record ko no, imo malang manabi ko no, Japon.
8: Oo, oh, ribabi, K5 Dark, no, kung malaba malang man ag ringan ni Kipper Berdo makasubo ay natakan siya na mag blatter pa.
6: Tama gid reward mong tinira. Natakan insakto gid ah. Natakan yun tama tuod.
8: Tama ro Kipper Nard agaro makasubo takarahay. Pero yaban do nakikita sa mga CCTV footage sa rin mga
6: minor
8: edad ng ara Kipper Nard.
6: Ay.
8: No?
6: Sanda malang man siguro gihapon doon sa mga naunang atong ano at nang nagapang ransak man ito.
8: Hmm. Basta ng mga grupo man siguro, basta mga panda, may mga tinatawag natin ng mga fraternity or gang, K-5 Man, Guard.
6: Ginanggong matuod ron.
8: Oo. Bago mga previous K-5 Guard, aton kay na, yung pinakalitest nga rang panakawan,
6: nga
8: nagunta, di kara sa aton nga may kilid nga it, sangka, o tama sa inyo, di karoon sa mga baraka rin yung K-5 Guard, nga mga pag, di karagin sa may sitsulibtong,
6: atag di kara dampi sa may kwanda.
8: Oo.
6: Ay abot abing talipapa di karon.
8: Ay abot ni karon partner nga nagtilindog ng mga baraka.
6: Oo.
8: Hayro pinakauna nga ron gitang palikuan di karon gitara tinisting kay na itagaga.
6: Ay okay.
8: Sa sulod kag manakaw ro kakatug ta pamano daywa ka mga senior citizen.
6: Oo. Hay kita mo senior citizen ang namalat akong tama noon nga kon may ginansiyahon ni pambakat maintenance.
8: Ay bilog ta ko tang gabi ko tang kita ron kay partner danda ko tang makabulig-bulig mga kanakanda. Aga, tama ron ay bisan man ang abakan ni kanakarad na nagpa-blatter sa kalibo pinto bisan may suporta sa nasa ng ginikanan ay nagatingwa gihapon dahil wangara nga mga ating citizen nga mag-negosyo
6: magbaligya
8: para man gihapon nga pang-kumpormi lang sa nang ginakaon man nagpunta na ginasalig sa mga dunga kay Pernard.
6: At simpleng sari-sari story na gitkunta man doon.
8: Oo, simple may mga manakot. Tapos may mga tinuga, aga may mga baligya man doon ng mga ginabaka man nimo sa atong kakarakit by Nard, sa ikaw ng area. So, kaya taga-aga mga last test, taga-aga na diskubrihan niya kinsod sa da itadaywa ka mga tinuga nga nag-agi sa likod dagin buksan ni Daki Pernard do nakarang apertahan
6: tat karang sa may unahat manggaron
8: di karon don tang una gigaron pagbagluliko kay Pernard una karon nga paraka sa poste
6: oo
8: di karon gid nga area no sinugod kay Pernard abo pa sa karon nga ilinina no ay diyan ikna ngiro ruanda binga rataba bi kara kipad na uno ta istar do daywang mga senior citizen
6: ah baraka tapos una la sana naga istar man nagagugbanan
8: may anak karang unga nga sambilog na una man naga istar galing kabi kibay yard na medyo may ginpanawan ta wa ta nakabalik it bilog nga sang gabi ang bilog karang sa muaga aga daywa ta nga nga senior citizen do haywan ito nga kakatug kipad nard agro ta kani hay Ruanda to nga pertahan niya to nga may may kandado ba nga may kon ba may kadina no man ang ginkandado ha dahil siyempre nagasalig to dayo nga mga tiguga nga mabalik ra na to nga nga to ang nag may tunan may ginatunan siguro ko nung mga okasyon ko na nung wa ta kabalik kay wa ta paglakan ba do wa ta ba pagtrangkat pag na siyempre buko matabik ko mga pertahan nga ra nga tur nga bisan lakan tani mo yabihan mo tay okay ta So ginbu palus tara kay Pernard ginbu taron day karang kadina aga sumud day karang mga manakaw ato tagi bakas at himos ra karang sinsilyo kay Pernard nga aga balor at magkapin sang libo ta tapos may ito pang atong kahita aga bag ato nga ginbu mat manakaw kay Pernard gindayaman so pamatian ta si Mrs. Lino as a tinlin ro unga ita kung dahil karang tagarat Baraka nga nag-record sa ato niya
6: Kalibo Pinpin. Doon na taro ng pablater sa Kalibo Pinpin.
8: Oo. Aga-aga para kay na Rocky Bernard.
6: Okay, pamatian na ito ng Maki
9: 5. Ayaw, ma'am. Ayaw, gang.
10: Len lang.
9: Len. Ma'am, paano nataburo pagpanakaw mo ra?
10: Good morning sa tanan. Ma'am, nag-agto ko yung pablater kita ako sa ako nga nanay at tatay nga senior. Pero ako malangabi, ha? Siyempre, sa mga manakaw nga ra, kung tama na mag-usay man ka mo at trabaho nga para sa inyo nga pamilya bukod nga magsalig ka mo sa kinakawa ninyo.
6: Correct.
10: Pero ano karay, nakasayad man lang ako ay sa akong amanghod, isugang ako ito sa bagay. Tapos ay, nabutan ko ako nga nanay. Nag-akwal niyo tayo masana nga dughan kasi nga ni nga may sakit abe mo ron nga high blood pressure na sa ako nga papa. Nagasugid ka rin ko noon natabo. Pero ako niyo ito sir hay, may adyang mako nag uwa ka mo na alin. Pasalamat ako sa kandang nawasan na alin niya daywa.
9: Pero anong oras niyo diskubrihan ma'am nga may tinakaw at agasood sa inyo ang baraka?
10: Kumbaga, ano, mga alas 3 imidya kasi ingin suwa ako sa akong amanghod eh. Yun sir.
9: Sino ka? May gaubog tas inyong baraka nga ron?
10: Ako nga nanay, ako nga tatay, tapos ay ako nga tiyo, ay wak ka uli baga sir, ay kako nagubog. Ay gaamos sa ako nga papa, ay si Manong na ito nga kinaykay. Ay sige ta kuno nga kinaykay, ginawa baga nana sir. Ay siyempre senior gol, mabudlayan yun ima mag ano sana nga tuhod. Nakitaan ko na nana nga, may ibat ang tao. Dumagagan ko no sir, iya nag-agis sa likod bagay. Ay si Papa Manyaras, ginaanuhan na si nanay nga hindi maano si nanay kasi pare sabi sa lang may masakit doon. Ito yun sir, pag ano ko no ni Papa, pag uwa ko no sa karsada, nagdagagan ko no pag toy at infant.
9: Pakarsada?
10: Oo, pakarsada sanda.
9: Ano ang description ko itong mga
10: kasada? Uwa ka ano ko ako niya Papa kung mauno eh. Kung soltero baga o kung minor. Kasi madugom abi sir.
9: Ilang bilog ra sanda?
10: Ay papang pagkaano sa sugudit bagay daiwa pero pagkaano nana sumugod tabi ko na imaw sir sa bagay kasi ginuna na binana si nanay kasi hinaiblad agagaya si nanay sa kakauba
9: ano nakasugod yung arang mga tinuga sa baraka
10: ay roama na bingaron sir nga likod ay sabit sabit malang ron agro nakasayad ka ron ay ako niya tanga tiyo nga kung paano magbukas
9: kadina mata
10: ho nakakadina mata sir. Ay, siyempre, gaasa, gaano ro ako nga papang.
9: Siyempre, hakita ng daroyabi.
10: Ay, uwa, sir. Kumbaga, iyo ta sa sugod ro, ano nga, pag ano it.
9: Ah, pinapirahon?
10: Oo, pwede. Ay, gagawin nga ni si papa nga, akong tiyo rato nag-abot, nagbaligyan it, ano, it negosyo.
9: Ay, mo, alam mo, dali nga na pinanay, imutang
10: tiyo. Oo, doon, sir.
9: Ano rin mo nagkaduga, ma'am?
10: kwarta sa akong binta ni nanay ito yung gabi eh. Gawa 1,000 plus. Tapos, may bilog ba't ako, sir? Tapos, ubos nga na, piso lang na yung bilang. May ganit pa bilang na pabakot piso na.
9: Sa rinyaro nga rinula?
10: Oo, sa rinula nga to sa iyo ipakita ko kay mo. Tapos, ala sa akong nga, tiyo, na tong bag nga, alang kinitaan ba sa alang pangita, sir? Hay, huwag ita, pati alang wallet sa akong nga, ano?
9: Mga pinaman to?
10: Doon do, siguro sir, may papel abit to sir, wag ko pangutala kay ina kay Mano, kasi ginula ko tanay akong nanay, kasi na high blood ato, anhalin ako sa bagay.
9: Iping man
10: doon, Iping man lang standa sir, hara ay Mano nga gugban, para man anay.
9: Sugod lang mismo?
10: Oo, sa sugod man. Tinamaan lang da sir nga, uwa naguli ako nga tiyo.
9: Ano pa to ma, may mga kwan pa, may mga...
10: Soft drinks sir, hay, ito sa guwa man, ito na dahay, bali... Naiwanan yung nandar o soft drinks ito nga iba sa guwa.
9: So sa natabo abi kabi no kaya aga-aga, pilang adlo nga tawa ka maka-observe nga may nagalibot-libot o minor?
10: Ako nga lang nga manghod gabi eh, nagauli ko no et alauna imidya, may napanuhan yung mga minor nga ra, nga naga, wala na, galibot-libot pabalik-balik ko no. Hay pabayaan naman, kasi pag tumatabi ko no sir, et liptong. Basi iba ko no, iga-agi at kaya daritsyo tayo mauran uli. Tapos nga rin, kaya nga rin nga aga-aga rin yun, natabo.
9: Ilang dagoon yung kamurikaw ng baraka?
10: Si nanay di karo yun, siguro mga buhay yun eh. 5 years? Oh, 5 years.
9: May iwag man di karo yun,
10: sir. Siguro ay ginanda na ta siguro nga gin-survey-survey at aro do mga senior di karo yun. Maguyaw na abis, sir. Rin malang ako.
9: So, kasi na itong sinsilyo nga itong inokar, itong siguro to?
10: Ay.
9: Sinuod nanda?
10: Lato siguro, sir. Adaging ubos kitit. Buuro kwarta.
9: Bali na sinanay mo sa ating mga ubog sa baraka.
10: Oo, una aron sanda, sir. At pati ang tiyo. Pero na ako niya tiyo, tinamaan niyang nanda nga uwa ka uli. Ito yung time.
9: Agro sinsilyo nga naman kwarta una mata nakabutang nga ta sa...
10: Oo, di ka niya taong, sir. Oo. Siguro mako like ando ka nga.
9: May panawagan ka ba sa mga pumuo sa palibot abi basi ko may nakakita ari kara awareness man to. Abo ka mo ri kaon barakaw na.
10: Oo, abo. Ara ako nga ginahamba lang nga sa mga raya nga minor o kung ano man ay unta mag-usil lang kamo et trabaho man nga may ikakwan sa iyong pamilya bukod nga magpinanakaw lang kamo kay uoy man da iwan ka senior. Dahil ako ng mga tatay at nanay nga rin, gatinguha, tamasing kami nga mga unga nga nagataw-tao kanta. Gatinguha, tagihapon santa sir. Di ba lang akong mahambal?
6: Do, pinakasang bilog at K5 roaming nga ginakabagakan na, di ba, sinsilyo matuod nga to, ro safety ko anang ginikanan. Eh, paano kung halimbawa, like sa ibang mga lugar sa Pinas, di ba, kung may hibugtawan, pero manakaw, halimbawa hibugtawan no manakaw ko tagbagay, ginapatay at anandag kung ano ro posible pagid nga himuon. Eh, paano kung halimbawa, nabugtawan ko mga senior nga na, ag ginibrahan sila at magain, di ka kanta, kakauba ta?
8: Di nga, may kipay video na tarantar, day ka rin tayo, simpre kung, kung bukong sigut mga mayor di edad, rectified nerd, basi kung, nakakommit at krimen siguro do dahil may ganang siguro negosidad kasi kaya pagkakuba pero delikado tara siyempre ay
6: riba ka rin ay nakakakommit nga no choice yon nga pati yun do datong nakakita lalani nga nakilanan sanda nakita ritsura di ba
8: ayaw na may suko-suko karun do siya mong dayawang arang kipad naray abim at ako anang arang asaw tarang yung aki nga arang senior
6: na yung lolo
8: ay anang unga at ang nagulik ba kita ito taga-aga
6: ay kita mo ron
8: nang ganyan yagsak na ito gala yung makasinsilyo taga rito rin yung baka si ita paano ba
6: ininukay ta nanda
8: nukay ta
6: eh ba si dayo nga araki pa bro dahil nga arang sa likod ospital nga tumirada diritsuhon mo ra naman lang gapos na sa may Inpa Jesus man
8: gina ay paggapos mo sa rekaron sa Inpa di ba po ay mabini ospital ng kita
6: oh di ba ba si dayo parang nagawarang at asenda ba nga ra oh anong gina sang karansakan na natanantanan kutob ko anda nga magyan niya tanga daw may una nga pwede mabuo ginatira tananda
8: oh doon ta keeper guard no mga madasig ta siyempre keeper guard na karon tangani ay sinitibi lagi pa kara do may kwan doon nakabulik ko aton nga nakalipo pinpe ka tong barangay na may 65 sandara
6: oh
8: ay siyempre kon si makitaan doon ay madali malanda may mga police character man na keeper guard
6: oh yaban minaron pero believe ka nga man uha kita sa natadlok bisan sa konsino nga opisyalis sa gobyerno or bisan sa pulis nga ma-identify sanda. What at ginakadlukan?
8: Yung sa nakipay, meron ka nga ay kado nga minoridad dahil wala flexibility ng kipet na ginikan sa Rogobay so antang kinakawan ko ng kaso ni Zakpat Sanda.
6: Akong basuhon so, tagara ginikana nanda. Del
8: oh,
6: kon may kahadlok andaran ng unga, ma-prevent ara nga mag-inobrat katuntuhan na ng unga. Ay nanaw ginatolerar man siguro nanda nga wa man ginapaw